0: kita sa ibang mga tropa. Ang down payment as low as 4,500 pesos.
1: Wow!
0: O, kag-i-avail ang highest savings up to 30,200 pesos. O, ganin din na pagpalampasa sa September 6, Sunday. O, makaupod man naton ang aton sining mga kabarkada ho sa pagmotor, ang mga motovloggers nga sanday Jawo Motovlog kag Carlo Salonga. O, mga sikat ni nga vlogger mo. O, mga sikat gini nga mga motovlogger.
1: Yahoo!
0: O, si Jawo, doon kita ko ni si Jawo nag-ano ni Subong eh. No? Testing bla sa mga motor oh. Tapos gina ang mga specs sa motor na sila de Carlo Salonga. Oh, mga katropa, gani, wag nang magpahuli. Kita-kit sa SM City Rojas ngayong September 5 to 6 and ride ahead with Suzuki.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sige, alas 8:03. Oh, diri sa ton sininga palatuntunan, mga katropa. Sa iluan tanay mga pagpanamyaw sang aton sining mga katropa onliners. Yay! Oh, nagakadula gali no. Katropa Jason, way panin Japan gali na no. Ha. Okay, sige. Oh, good morning anay daw sa aton sining mga viewers, listeners ta. O nga nagatutok sa aton yung pagpangalagad subong sa kay Mamarilbe or Marilyn Ibahos Fenis Pantilaga dira sa may Dumalag.
3: Good morning.
0: Okay, pare ko job ano Noy Manda.
3: Good morning.
0: Okay, Migota Antonio Solomon nga nagaterek-terek na dakaron sa Banwas ang Pontevedra ho.
3: Good morning.
0: Okay, Ma'am Annalie Bukala Bakila dira sa may Panay.
3: Good morning.
0: Okay, Sir Randy Santisas. Good morning.
3: Good morning.
0: Okay, Ma'am Natalie Escalona Badoles dira sa may Barangay 5.
3: Good morning.
0: Sa kay Ma'am Flor Abelio, ang sa Abelio family dira sa Panitan.
3: Good morning.
0: Subong man sa kay Ma'am Sheila De La Cruz aka Alicia Tamshua.
3: Good morning.
0: Kaga siyempre kay Ma'am Mariza Navarro.
3: Good morning.
0: Sa kay pare ko Jobert Delpinda o good morning.
3: Good morning.
0: Kay Sir Ray Mupada. Good morning.
3: Good morning.
0: Siling ni Sir Remo Pada ara da ginaluto ang bangros nga ginaputos ang aluminum.
1: Ayoy.
0: Kay Tyra Villanueva, good morning.
3: Good morning.
0: Dapat mga madakpan pamatyo na lang na. Oh, grabe ka man Tyra.
1: Ayoy.
0: Wag mo ilagay sa kamay mo ang batas.
1: Ayoy.
0: Sa kay Tay Dani De Martinda kag siyempre kinay Feli man o kag kay Mr. and Mrs. Dante De Martinda sang Malunoy Dao ho o kag dira sa sitio Ubos Lanot, good morning.
3: Good morning.
0: Sa kay Ma'am Nini Bakas De Latina, good morning.
3: Good morning.
0: Sa kay Crystal Maria Joy Libardo, good Friday everyone. Hello. Paki-shoutout lang ko sa beautiful girl ko nga si Rogelin Crystal Joy Libardo. Kag sa dalaga ko na college. College na ni sa. Good morning. Ah.
3: Good morning!
1: Ayoy!
0: Mga katropang saldi, may ara man kita sa GC classes na perfect attendance. Si Toto Balgid ang botuhon ko. Ay, siyempre si Toto Balya, solid niya mo. Huwag niya isang siling nga nagabutwa-butwa lang, solid na si Toto Balya. Good morning lang da kay Toto Bal Manoto.
3: Good morning!
0: Okay, Toto Diluhiro man ah. To!
3: Good morning!
1: Ayoy!
0: Okay, sige sa ano da sa aton man sining tagpalamati daw kay Ma'am Manilyn Villar Basa.
3: Good morning.
0: Dira sa Ibisan ah. Siyempre sa Iloy Kumanda nga nagatutok subong, no? Good morning.
3: Good morning.
0: Sa kay Mamada Ilma Agihap.
1: Yahoo!
0: Kay Papa Manda, kay Siron, kay Cyrex, kag kay Cyro. Sino pa ding nagatutok ko? Si Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio.
3: Good morning.
0: Good morning. Damo patugina nagapatamyo galing na dula gidyaho. Ay nakumang.
1: Oh no.
0: Natobla ang sa comments 81 Tropan Jason. Ang ano ni ang nagagwa do ay gani ni kalabo 30.
1: Ayoy.
0: Nagakakat saya nagakakat.
1: Oh no.
0: Ay nakumaan.
1: Ayoy.
0: Oh. Sige, sino pa dang nagapatamyaw ho? O good morning mandaan na yun sa aton mga listeners, no? Okay, Auntie Maringli, no? Maria Gabia Bermejo, good morning.
3: Good morning.
0: Oh, kay Auntie Nining Sinalin Pinikito Tabigi manda, good morning.
3: Good morning.
0: Oh, sa kay Nong Rio Aninang da, kagay ng Grace, no? Sa may Ulutayan.
3: Good morning.
0: Oh. Kay nang Amy Villagracia Tandog sa Jex Laundry Hub.
3: Good morning.
0: Oh, sa kay Migo Tamanda J Bernaso asang TMU, good morning.
3: Good morning.
0: Oh, sa kay Sir Freddy kay Ma'am Gina Apiseno. Oh, dira sa Gina Fruit Stand sa Banika.
3: Good morning.
0: Oh, gatutok na subong aga ho. Oh, subong man sa kay oh, dara sa Tutski Store, ha? Good morning.
3: Good morning.
0: Oh, sa Nini Chris Store, dara sa Baybay, good morning man.
3: Good morning.
0: Oh, kag siyempre sa Imboy Lechon Manok, good morning.
3: Good morning.
1: Oh. Yahoo!
0: Apo no, nagkitay kami da ni Sero. Good morning lang, sir, ha?
3: Good morning.
0: Okay.
1: Yahoo!
0: Sige. Kaga of course sa kay ano mangali ha kay Ma'am Fem Bulila na dira sa may Hydroline Waters station sa Datili Street dio sa ubos-ubos ta lang dio ha. Sa mga luyag na mag-order tubig pwede gid kamo da ka-ordero sa Hydroline Water Station.
1: Yahoo!
0: Naga-deliver man na sila mga katropa. Naga-deliver na sila da tubig. Kaga ano da nami dang ano ng ila sa Burgi Jaka tubig no tested and proven na namon mga katropa.
1: Yahoo!
0: okay nang Alet Guzman Rabora kagay pa de koy Rex Ramirez da good morning.
3: Good morning.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre kay Adrian Manda, good morning.
3: Good morning.
0: Alright, sige. Alas 8 Jess, mga katropa. By the way, ha. Sa tanan-tanan nga nag-birthday, subong Agosto 28 kita. Happy birthday, anayo, sa kay utod ni Auntie Maringo, si Julie Gabia. And of course, no, happy birthday man kay Maninay Maria Lourdes Alihaga. Happy birthday mga katropa.

0: Bullseye. Bullseye.
1: Alright, sa tanan-tanan nga nag-birthday sa Subong Adlaw. Okay, especially kay Maninay Maria Lourdes Villaros Alejandro. Oh, happy, happy birthday. Oh, dibla? Oh. Sana'y mabusog nyo kami.
2: Ayoy!
1: Okay, ano kaliyo? Kay Migota Rafael Digno nga nagatutok subong agaho sa aton man nga pagpangalagad.
3: Good morning!
1: Oh, why di si, ano, si partner mo Melbs and Isko din nun sa naglupad to nga manalabot sa Mindanao. Yeah.
2: Ayoy!
1: Alright, sige. Oh, sa aton sining pagpangalagad, mga katropa. Oh. Diri sa aton sining palatuntunan. Oh, tutukan ni karon na sa mga balita lokal naton. Oh, nga aton pagatagaan sa igtalupangod, diri sa aton sining pagpangalagad, mga katropa. Mga balita karon nagikan sa Kapitolyo sa report ni Katropang Christine Den Ropa. Reconstruction sang Villarreal Stadium ginatutukan sunod rio sang Capiz provincial government. Samtang pagtukod sang Maragtas Special Shop and Pasalubong Center ginapreparahan man sang gobyerno provincial. Kaga sa dugang panaton karon nga mga balita lokal. Hatagan ta man ni Ligwa ining pagpakigangot man naton kahapon sa ano ni sa DepEd Capiz Division sa ining ano man no ila karon nga pagtutok sa ginatawag nga kahandaan sa mga bulutuan. Ang reaction man sa aton sining DRRM pag-abot sa sining online games, no? Dapat iban gid man ayhan. Kag ang panawagan gid karon para sa mga ginikanan. So bantayan na mga katropa. Diri man sa aton sining pagpangalagad.
0: Bullseye.
1: Samtang sa iban pa naton nga balita. Pagban sang Facebook sa Pilipinas hindi kuno pagipatuman sang gobyerno.
0: Bullseye.
1: Samtang DFA or Department of Foreign Affairs wala pa sang nabaton nga official nga report. May kang tanan sa Pinoy nga nadula sa Nepal. Validation sang payag sang Nepal Tourism Board nagapadayon. Okay, grabe ning natabo sa Nepal o, mga katropa. But nakita yun ang mga post videos blapter ni ang avalanche nga natabo. Galaga sa lablay lang lawas ang mga nagkalamatay sa tulay, sa mga bato.
2: Oh no!
1: Ay, kumaan. Okay, sige. So, istoryanta na karon ha. Dari sa aton sining pagpangalagad, mga katropa. Oh, siling ni Migo Rapaelo, maintrar siguro sa Abusayap, katropang saldi, kitakaan na siguro magwardya.
2: Ay, oh no!
1: Okay, kibot ko yan. Labot sa tuya sa Mindanao na si Melbso.
2: Ayoy! Oh, no!
1: Okay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Iban pa nato yung balita. Balikan ta na sa aton sining nga pagpalayag sa Subongaga. Tutukan nyo ah. Dari sa aton sining nga pagpanumbalik. Oras naton mga katropa. Alas
4: 8:16. X. FM.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, aran sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Hala! Ka-exciting!
12: We

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na ako pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: X FM.
4: X FM.
3: Sample Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
13: Oras sa Pilipinas, alas 8.22 na saga ang ininga oras. Buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: X FM.
14: Iba ka sa lahat.
3: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin,
15: beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Hala, ka-exciting!
22: Win

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: X.
8: X.
7: F. M.
8: X FM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na world.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: X
8: X
7: F M
8: X F M.
14: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo, sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
15: Wow!
14: May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider FI Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline. Free helmet. Free Suzuki jacket. Free camp lamp. Free bundle of joy and rice. And many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ILA Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
16: Hala, ka-exciting!
17: Win

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Xantho at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xantho at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xantho Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xantho Gold Herbal Tea!
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyo
1: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
6: X.
7: X.
6: F.
7: XFM.
8: The secret of health.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
8: The secret of health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
10: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak, at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
10: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
10: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: X FM.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako Gali Sereya. Ako Red La, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya Red La.
16: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Red Del. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Hala, ka exciting.
20: Win

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM. Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See boosters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933. Series of 2026. Drink responsibly.
2: X FM. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist the pain!
10: Muscle fever?
9: Acute pain?
10: Kahit ano pang pain?
9: Basta pain!
10: Mag-assist the pain!
9: Kangkarang pain!
10: Fast and safe!
9: Assist the pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain!
10: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nagdagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang
12: Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye. Alright, pabalik sa pagpangalagad sa balatuntunan Bullseye. Oras naton mga katropa, alas 8:47. Ang inaanay ng oras, ang buylog ang ginadunong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye. Standby mga katropa, kay i-check ta sa Dilimadugay, connection ta sa Hepe, sang Kwartero Municipal Police Station. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay man, hibaloon ta ni ganing latest investigation nila sa nagluntad nga vehicular accident kahapon nga adlaw dira sa may kwartero. Partner Leog, na ako da contact siya subong okay na ano eh. Nagtawag na sa di. Anyway, mga katropa, kay man na isa gani ka masubo naman ning gumuntang or ining insidente ang natabo sa Banwada sa kwartero kahapon. So anong latest investigation, anong natabo gid, no? Amo nang luyag naton hibaloon mga katropa. Diri sa aton sininga pagpangalagad. May sinong may kapaltahan diri. So standby kay check na sa Dilimadugay. Diri man iya sa aton sininga palatuntunan. Ang ininga bahin mga katropa, buylog man yung ginadulong sa inyo sang Cess the Pain, ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makapadula sa inyong nabatsagan nga sakit din man niya parte sang inyo siningalawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties yung ginapakigbatuan ang lagnat, ubo, nasal congestion kag body pain. May gintingob man ini nga pwersa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR kag phenylephrine HCl nga nagasuporta naman para sa natural healing process sang aton sini nga lawas. Ang Cess the Pain mabakal gid sa mga suki nyo da nga butika sa inyo sini nga lugar, sa mga leading drugstores naton nationwide: Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy kag mabakal man online. Pinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Gani say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain. Bullseye. Bullseye. All right, good morning kay Ma'am Matilde Ayayo dira sa may Libas. Yahoo! Sige. Sa mga kautura naton da sa Libas, sa barang lipista da sa ano ho, sa Sabado man, no? Mga katropa. Kay Monroy man dira sa may Libas, good morning man.
1: Good morning.
0: Oh, kaga kay Toto Balo, mamahaw kuno KBL lang sud ano ba?
2: Ayoy.
0: Yahoo! Oh, dumayo tirada mo da to ba? Oh, dumayo da tirada mo ha. Mga katropa, diri sa ano ha, ang pamahaw Toto Balo. Dumayo gid ya pamahaw dao.
2: Yahoo!
0: Okay. Sige, dali lang gid ha, kay gina ano tanyo, gina-establish taning connection ta kay Hepe. Mga katropa, no? Kay man ay makapila ka bes na ni. No, nagluntad ang mga aksidente sa dala noon. Subong lang gid nga bulan, no? Do sunod-sunod, no? Kay Ma'am Divine Grace Acer, good morning da.
2: Yahoo!
0: Mga katropa. Sunod-sunod na eh. Sa nagliligad pa nga simana. Mga katropa, kay ano sing tawago? Ba't anong gakatabo man?
2: Oh no.
0: All right. Sige. Sa aton sini nga pagpangalagad, no, mga katropa, check on ay connection ta sa aton bisita sa subong aga, ang Hepe sang Kwartero Municipal Police Station, upod ta sa piya kaninya si Police Major Jesse Lipanya. Sir Jesse, good morning. Upod mo subong si katropang Zaldi diri sa XFM Rojas. All right, sir, good morning.
3: Yes. Sir.
0: Okay, dali lang. No, dali lang. kay ipix tanay ang connection taman sa kay Hepe mga katropa no kay naintindihan ta dira sa kwartero do maano eh no maano di ma iwat-iwat ng signal eh. Okay, galing din sa pagyon katropon Jason. Okay, sige sige. Dribi sa akon wagi no para maka-istorya tayo no mga katropa. Oh, pero ay nadisaksaka na nga bilog ah. Okay. Oh, parang oh, dire-diretso karon na. Oh, aton sining pag ano ni, no, pag adulong sa inyo sa balita. Oh, sige okay. Okay. Sir, good morning. Oh, okay. Sige. Sige sir, establish ta connection ta kay para ka diretso ta di sa aton sininga programa man, no? Sa subong aga. Oh. Way na dagaling saksaka na, mera. Bilog ay diri na lang oh. Oh. Oh, mga katropa palihog lang danay. Okay, sige, upod ta subong aga mga katropa si Police Major Jesse Lipanya. Ang hepe sa Kwartero Municipal Police Station. Sir, good morning. Upod mo liwat si Katropang Saldi diri sa XFM Roas.
1: Yes, sir. Good morning. Sir,
0: thank you so much sa pagatang tiyempo karon. Now, kahapon, nagluntad ining isa ka makahalang usbo man nga insidente dira sa may banwa sa kwartero involving ining isa gani kabaska ga ining motorsiklo na sir sa inyo ging kandak investigation loyang te mebloan ano gid ba lang natabo diri major
1: yes sir natabo ini kag hapon more or less mga alas 2:27 siyang hapon diri sa may national highway sa may barangay Bituon na Kwartero Capiz ang aksidente involving ang duha ka mga sasakyan ang series bus kagin mo yung single na motorsiklo. Kaya ang mga pakiro, sino yung single na motorsiklo, lumisay nito ni sila tanan mga ano, na minor didad. Kaya tanan nyo sila ang pang dalaman mismo sa ang atuan nga mga nag-respondin na mga katapos ng PNP, kaya sa ang Kwartero Emergency Response Unit sa may Dahot City Hospital para ipagulong.
0: Okay, sir, sa natabo ang aksidente, sinong makabig naton nga at fault ni sir? Sinong nagpangagaw linya, especially National Highway na dahi, Epe?
1: Hindi siya lang kakaroon sa ato. Hindi siya. Ato din yung final result sa ngayon sa investigation. Yung nalang tao pa nila din siya karoon ang pinakapangako PGs. Para mag-atundo sa sinong sinagot ang may alak sa sinong sa sinong insidente. However, kahapon na ano naman natin, na impound naman natin ang involved na sarakyan, sinong series bus, ito yung code, sinong driver sa sinong series bus.
0: So, ang driver, sir, ara karon sa kustudiya nyo?
1: So far, purilis naman namin ang aton nga driver kay nag-lapse siya man sinya ang regulatory period yung sinya aton nga driver. Kag, anyway, may initial naman niya istorya ito nga sa aton nga investigator. Kag sa sinya nga kumpanya sa sinya nga series pass. After the accountability siya. Kag daw kumpanya na sila sa sinya nga account lang accountability sa sinya aton nga mga lisima.
0: Sir, kumusta ang medical bulletin karon sir sang aton sini nga mga pasyente?
1: So far ang tatlo sini bali na ako sa hospital. Kag ang isa sa bahay ng kalad gindoy ani siya sang ulam niya kabuhi kahapon. Ito sa may Dao District Hospital mga more or less mga alas 5:47 kahapon sing hapon.
0: Kumustang ano sir mga injuries nang kanila sir patalged?
1: Actually, nakita dito ang injury sa nga ito ng investigator sa bata at ang napatay is baliin siya sa, ano, baliin niya ngayon na wala niya nga feel sa may tuhod or sa nagita, no? Kaya, ang yaman sa mga kaugdala ng mga kabataan niya sa kaya dito sa motor, may mga injury man sa ano sa ilaking mga tiyelo sa kamot.
0: Mm-hmm.
1: Sa sibong talayo na ginabulong dito sa hospital.

0: makasarang hindi ka pa pwede mag-drive sang motor or sang ano nga salakyan man na kayway ka pa sang nagakaigo ng lisensya. May mga tikang na karon nga himuon ang kwartero PNP nga i-recommendar ta sa LGU para sa sina hepe.
1: Yes, sir, in fact, kasi isigyan mo ang implementation sila sa pag-contact sa mga kabataan nung nag-dala siyang motor na mga minor didad, no? In fact, namo naman kami nag-contact for and then may nakasubok ko ganit despite siyang kumpanya namo, no? Sa pag-contact sa mga kabataan na nag-dala siyang motor, sige ako, may aral gapon yung nag-alusot. So, sinin ko ganit, isigyan na to. Kagayon din siya kayo kitaan nga ato nga pagkwenta ko siya may mga kataan. Hindi lamang na kung sila para magpunta, kundi para ikaw na toon sila siya, no? Sa mga diskresya na kaangay siya.
0: Hmm, okay. Sir, kung may mga madakpan ka mo, sir, ng mga kabataan nga nagamaneho sang ano ni sa mga motorsiklo or sa lakyan manda, anong ano sir, anong maluwas nga ginaano naton sila ginatudloan parte sa layi, gina-call out naton attention sa parents sa sir?
1: Yes, sir. Once nga mga dakpan sila, kasi pinadalagin namon sila sa police station, tarawa nila sa may amon ni the group CPD. Kaya ginapatawag naman ang ilasinin ng mga guards para ipaibalugin niya ang ilasinin ng mga layo di dito sa ilasinin ng kabataan kung magkala-discuss siya. Kaya man na sa ilasinin ng isya, ginabawalan na magdalagin ng mga kabataan siyang mga sarakyat.
0: Hmm. Oo, okay. So, saan natabo, by the way, sir, ang insidente kapon? May mga helmet ba ni sila, sir?
1: Wala. Based sa appearance kagapon sa pag-alistong siya aton nga mga aton nga investigator. Wala rin ka dito sa mga helmet na hindi mga kabataan. Kagapon hindi maalagaw siguro ni sila. So, technically, nagkala-dislash
0: siya
1: sa dalaman.
0: Mm-hmm. Okay. Now, sir, ang na-mentionar mo, Gina, nga cooperative man ang kumpanya sining driver sang bus. So far, nakahinala na may pag-initial lang nga pag-inala sa tunga sa mga ginikanan kag sining kumpanya nga na-involve sa insidente, sir?
1: So far, daw, wala ko na sa initial. Yung nga istorya na, but ang aton nga investigator ang nag-apatigayin din siyang pag- patunga si Michael Pag, of course, pag parintong sila, kung ano siya ng mga liabilities nila. In fact, na-istorya naman ganito yung investigator na ito, ang management, yung bus, kag compliant na sila as to their accountability tapos yung sa mga biktima.
0: Hmm. So, may ano sir, may pasaligid nga mabulig sa pag sa pagpabulong sa sining mga pasyente pa karon.
1: Yes, sir. Mamalaan yung istorya kapon sa aton niya investigator o sa management sa sinunod niya bus liner. Kag sinin ko ganit na cooperative sila as to their accountability sa sinunod niya sa sinunod mga biktima.
0: Mm-hmm. Sir, pa ang padalagan sang bus or sang motor, why ito pa ma-determine kung madasig or mahinay lang?
1: Medyo simple highway na dahil sir. Bituon niya, bituon na Lawod na ako ito, National Highway na dahil medyo lagpad na tanggalan. More siguro medyo dasig ang dalagan sa ang duwa kasalakyan.
0: Mm-hmm. Okay, sige. So at least muna ginatutukan yung pagkaroon ang pag-ibalogid kung sino ang may salab doon gid sa sining insidente. Ano sir, lastly siguro, tagaan tagikagayunan. No, kay apisar nga masangkad na nga ton kampanya batok sa sining paglikaw sa aksidente, no, hindi pagpa-drive ang mga minor de edad pero sa gyapon nakakalusot sila. May panawagan ka sir sa ilabi na sa mga ginikanan kag sa mga pumuluyo manda sa kwartero para malikawan ang mga kasubong sini nga insidente or aksidente man, hepe?
1: Sir, ako gid kami din sa kwartero sa mga kapulisan din sa barangay kwartero. Ang very much concerned gid, no, as to the situation na natapos sa sining mga kabataan. Kago wala man kami nagkulang kay every time na may kanda kami sa checkpoint, gina-call-out na mo yung mga kabataan na nag-drive siya ng motorcycle. Kasi na dalagin na mo sa police station, kasi na pinapalintong din na mo sila, upo sila kinilinikan. kung ano nila ang

0: circumstance kung magkalabis na sa sila sa Garanod. So, wala man kami siguro na muna po sa atong local government unit kay sinabisuhan niya. Hindi naman wala niya sila magdala siya nga single nga motorsiklo ang mga kabataan. Kaya hindi pa sila authorized na magdala siya mga salakyan tungkol sa isang mga edad. So, sa problem ko sa atong yung mga ginitanan, naglungon naman ng mga kabataan niyo. Kaya kami mismo ginatolera naman ang itolera niya ang mga kabataan. Siyempre, mamakang magawaan. So, dapat kung palanggaan nato ng ato ng mga kabataan, dapat tinuhan nato na mabadlong naman sila. Na hindi sila magdala sa mga simbol ng musiko kaya napitidin mo sila sa business.
1: Okay, sige. Hepe, with this time information, kami di sa XFM, nagapasalamat, Gid. Good morning, Hepe, kag more power sa Kwartero PNP.
0: Sir, good morning sa mga imong mga kagpar.
1: Alright, nabatayan mga katropa, si Police Major Jesse Lipanya, ang officer in charge sa Kwartero Municipal Police Station. So sa parts ng PNP, why gini sila nagkakulang? Ako nagapati ko sini sa statement ni Hepe, aking nga man, nagakandak na sila mga katropa sa mga symposium sa eskwelahan, no? To remind the students, sa kung ano ang mga ginadumilian para sa ila. Mako nyo, tanan nga sakay sang motor minor di edad, ang hindi lang niya duha ang sakay. O nga mo ng standard, di ba, Katropan Jason? O kapin pa kung sa motor ka ni Katropan Jason, masakay? O, yung standard lang na yan, si Katropang Sien nanda masakay. Ayaw! Okay, kung may sumakay pa na kay Iban, disgrasya, gini.
2: Ayaw! Ayaw!
1: Oh, naganiway ko gasugid, nga sa nagligad, may nagsakay ng Iban.
2: Ayaw!
1: Pero kidding aside, ha, mga katropa. Okay na, nagakulang PNP ta. Every time may apprehension sila, may mga kabataan, may mga estudyante nga nagamotor, maniho sa motorsiklo, pagkanto sila na eskwilahan, masiplata na sa PNP ta. O, ginaremind gina sila. Elangan kong piskaron man asang pulista kay hindi man na sila yasang authorized.
2: Oh, no!
1: So ang obligasyon gidya mga katropa sa pagpalikaw sa mga kabataan nga magmaneho ilabi na sa mga motorsiklo amo ang mga ginikanan.
3: Bullseye.
1: Under na sa inyo custody kabataan nyo mo. No, under niya sa custodyan nyo yung mga kabataan. Ang mga manunudlo, taya ikaduwala na yung ginikanan. Naman, sinong nagabakal sa motor nila, mga teachers?
2: Ayaw!
1: Dugangan pa, nag-drenive sa motor, wala nag-helmet.
2: Oh, no!
1: Di ba? So, kamusin ang nagapanag-iya mo? Basi motor, ganit na ni tatay, ha? Sana siling ko kagay na naintindihan ko, Gid. Nga, amo na lang na, nagbakal na lang kamumotor para may iservice ang mga kabataan nyo pagkanto sa eskwilahan. Kaya kung mamiliti sila, magasto. Dibla? Pero, panong dumunta, may nag-exister kita nga layi. Ang mga minor de edad, bawal, Gid, ya, mag-drive. Mga katropa. Bawal ginaya mag-drive sa mga motorized vehicle. So, sino karon ang basulon? Takay natabo ng aksidente. Makon mo sa isa ka motor, apat ang angkas.
2: Oh, no!
1: Sobra pa ka mo sa gahabal-habal ba?
2: Ayaw!
1: Sobra pa ka mo sa gahabal-habal? Ano lang tawa, balihip eh. Once may madakpan kami di, may ma-apprend kami ng mga nagamotor, ng mga estudyante, ga-drive motor, gina pa-hold namon, lagi na patawag ilagi ni kanan, ginatudloan, no? Gina-orient, gina-remind, na bawal gidya. Oh. Na sa magini kana na noon eh. Daog pa kamo sang kabataan nyo.
3: Ay!
1: Oh. Pasudlon pa kamo ya sa bulsa sa mga kabataan nyo. Ay!
2: Oh no.
1: Oh. Ako nag-graduate lang ko high school. Why gina may nagbakal motor sa balay.
3: Ay! Ay!
1: Why gina? Maluwas nga hindi kami ka-afford, hindi kaya gusto kay siyempre si Papa hindi na kabalog motor.
2: Oh no.
1: Oh, bike kaya kabalo, no? Motor hindi ginasaya kay nadudla na sa kuno kay nagdrive-drive na sa to, binunggoan niya ang lubi.
3: Ay!
1: Oh, sige nga mayad lang gani, naipuga ko.
2: Oh no.
1: Ah. So nagkabalo ko ya pag motor-motor na graduate na ko high school. Oh, ara na ko sa husto nga edad.
4: Bullseye.
1: Oh. Eh, gina-discourage man mo kay siyempre. Oh, kay mama man gidaan nga prinsipyo. Oh, taga baklan mo na karon motor. Oh, maglinabordahin na, maglinagawa na.
3: Ayoy.
1: Oh. Bike pa lang ganing mayara ta di. Dindinan lagalabot.
3: Ayaw!
1: Dumang ko sa muna. Wala mo kung bike ni Papa. Oh, hindi yung mountain bike ya, katropan Jason. Ang kuan ginaya nga bike ko, do beam X bla. Oh, labot ko na yan sa muna sa kabukira.
3: Ayoy!
2: Oh no!
1: Oh, kaya nga man, nagapanamang ko.
3: Ayaw!
1: Oh, ang bato sa amigo ko, nag-text sa akin. Ito, Meg, manamang tamig. Oh. Dito sa akin, may isan to sa unano. Tapos, bako sige. Ito, dala na lang dayon sa ako.
3: Ay!
1: Ang bako, nga man sa ako, abi ko kahan. Ay, nga puspro ang dalon. Ito, hindi kay dagko na tong mais namin. Ito, tamis, no? Dala na lang sa
3: ako. Ay!
2: Oh, no!
3: Ay!
1: Oh, tapos ang una, ma-birthday, pag-iko sa classmate ko nga taga-bukid, labot mo ko to. Oh, do si me BMX ang bike mo, kundi kapoy-kapoy tulod.
3: Ay!
1: Oh, ay nalo, ay man sa ako ng iban kong classmate, kaya ako nag-bike lang sila, nag-tricycle, kaya na-birthday kami to, pinangkas na lang ang bike sa tricycle.
3: Ay!
2: Oh, no!
1: Oh. La, oh, pero bike-bike lang tayo sa una. Oh. Makon mo na alin pa ni sila si ako gapati ko ni mga estudyante ni nga na disgrasya to kapon alin ina sa ano katropan Jason si eskwelahan. Basi ka pabalik na to ganitan si eskwelahan. Oh. Galing ano man nga ara gid sila sa tunga karsada.
2: Oh no.
1: Oh. Tandaan nyo, pirmi sa mga nagamotor, ara lang ka muna dapat sa outer lane. Oh, kung ligwa tuod sa tunga, pwede ka muna ka-overtake. Pero na to the point nga diri na ka muna lapit sa piyak nga lane bla. Oh. Sa opposite lane nyo, nga dira na ka muna lapit sa kurit na sus.
2: Oh no!
1: Ako sa una, gamotor man ko, ginakibang ko na iya. Nga basta dira ko, kapin pa kung may gasunod or may sugata ko nga mga basda or dagko nga salakyan, ginakibang ko na. Amo na naginihinay ko sa pagdrive, tapos masignalite na ko na pabalik sa outer lane. Okay, para malikawan ko ya, kay kululbaan, malapa kaya sang salakyan.
3: Ay!
2: Oh no!
1: O kanugon sang lahi ko.
3: Ay!
2: Ay! Oh no!
1: Napagita lang ni sa ano ni sa mga kantsaw-kantsaw ni mga katropa, pero ang inapunto tadi sa mga ginikanan bla, no, cooperate man kamo, cooperate man kamo, wai ga kulang aton mga otoridad sa pagpahanumdom sa pagpabalo sa inyo sang kung ano ang aton mga layi. Oh, kung anong mga ginadumilian. Oh, lantawa bala, tinutuyo yung tuod, makatipid sa pamasahing nyo, mga kabataan. Oh, pero ang gasto nyo na karoon sa ospital, hay, kumusta?
3: Ay,
2: oh, no!
1: Oh, di bala?
5: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, nakatipid ka mo tuod, tigkada adlaw, tig 20, tig 50, ay, karoon kayo na disgrasya. Ay, pilang bukol.
2: Oh, no!
5: Bullseye! Bullseye!
1: Oh. Pakumute tayo na lang na sila. O, oh, pakumute na lang. Anyway, kung pasugtan nyo na gani nga magmotor na, dira pagid na ang galgal sa mga estudyante dahil nga maglinagaw-lagaw. O, oh, basing ibang na gani, labot na sa dumalag.
2: Ayoy!
1: Oh. Isang likod to sa high school katropan Jason, agi ka to sa angob. Lapo siya da, so nandumalag na. O, oh, tibala. Basing iban labot na sa dumaraw. Ang iban labot na sa dao, sa sigma.
2: Oh, no!
1: Oh. Eh, may motor sila mo. Hmm. Musli pa yung adaan sa mga motor, subong makine. Oh. Ito, wala man ko may nakita sa mga high school nga nakabig bike gid sila.
2: Ayoy!
1: Oh, musli na da sa makita mga motor, badya. O, oh, kinikini, dana. O, oh, smash. Ano pa? Team X. Pang mga XRM na, mga munabla. Oh. May ano gid man do, talagsa lang gani gurong scooter kay siyempre sa bukid ya. Namikid man niya driver ng D-Clutch. Oh, mga katropa. So, updan ta ining kampanya sang kapulisan ta. Ang kampanya sang LGU nyo. Oh. Ko ako guro is be member da sa kwartiro, mapapasar na lang ordinansa. O oh, kung may madakpan ng estudyante nga naga-drive o oh, nga minor de edad nga naga-drive sang motor, ang gina ang ginikanan ang penaltihan.
5: Bullseye. Bullseye.
1: Oh. Eh total under na sila kustodiya. Oh. Dibla? Under na sinyo kustodiya mo. So mas mayo guro kamo na lang amultahan. Oh. Na may sina may madakpan 1,000 dayon ng multa.
3: Ay,
1: oh. Di ba la? Ito tal hindi man kamo mamati. Kapila na na ang pasaanan, ikapila na pabalo. Way gijaga sugid kabataan yo sinyo. Kabawal? Way gi kamo ya na nakapanilag na sa kwartiro nga bawal pagpa pa-drive on motor ang mga minor de edad.
2: Oh, no!
1: O, araw-araw naman na iya. O, sa din ka mo, guys, star sa putok-putokan sa bukid.
3: Ay,
1: o, ba? Tapos, tama ni ngambal, totoo ba, lo? Tapos, basulon ang gobyerno. Kay, o, gutok ang ospital.
2: Ayoy!
1: O, diba? Realidad na nasa Pilipinas. Ting ka mo guys taraw sa Mars.
3: Ay!
1: Oh. Basta ano gani? Oh, pampublikong ospital. Iyawan ka buda.
2: Oh no.
1: Oh, kung gusto niyo matratar sa mayong mga ano nyo, mga pasyente nyo sa pribado kamo sa pribado nyo dala. Ang pamangkot lang may kasarang ta.
2: Oh no.
1: Oh. May kasarang galik mo, ibakal motor eh, no? Oh. Sa baylo nga pa kumyuto nyo nalang kabataan nyo. Oh. Di ba? Ako gani ka tropan Jason, ha? Based sa nanotisyahan ko sa una sa mga classmate ko nga nagabuli pa bala sa bukid. Di ba? May gabiyahin lang ng abal-habal pakadto sila. Laka lang gigo sa una nga may ka-batchmate or classmate or schoolmate nga nagadala motor sa eskwilahan, mostly sila yung nag-commute. Kay very cooperative man magaginikanan mo. Why na nila? Ginapa ano ya? Ginapa ano sining tawago? No? Naintindihan nila ang ano mo? Ang burden. mga katropa. Maluwas ang unang gidman nga bulo barato gidman niya bisang unang pamasahi no. Eh barato pang gasolina given na iya. Pero sa una tandaan ko gidya nga manambal ko nga mas mayo ginapa-commute ang imo estudyante kay tropang Jason. Kung malayo ka sa Banwa kay nagasako yang estudyante Pauli. Ya kay wa siya may masakyan nga motor mo. Oh. Tatun sa namo bas kita na yan. Hindi ko ah, mapuli pa ko sa bukid dyan. May kukaroon masakyan yung motor. Magabihan ko yung karoon. Pusa ko to sa kaginikanan ko.
3: Ay!
2: Oh no!
1: Oh. Ba? Oh, amo na mga katropa. So gani ah. Sa mga ginikanan da, I am calling your attention also. Oh. Hindi yung pagpadrive ba ah, mga minor de edad ah. Kuha ilang sila motor kun ara na sila sa husto nga edad. Nga pwede na sila makakuha lisensya bala. Okay, hindi bot silingon nga may student permit na sila, pwede na sila ka-drive.
3: Ay!
2: Oh no.
1: Oh. Inangla na nay sa Gyapon ay nila ya magkaangkon sang lisensya na gid. Oh, lain yang lisensya, student permit ta. Oh. Ante sila ya maka-drive sang motor siklo. Oh, kag ina dapat mag-edad na sila, pila? Oh, correct me if I'm wrong, ha, mga katropa. 17 or 18 years old na. Okay, pagkabalo ko, 15 years old ka, pwede ka nakakuha student, per, ano eh, student permit. Oh. Pero, 17, 18, dadara na ginaguro, ah. Oh, mga katropa. So, kabayan, hindi na nang magluntad ang aksidente, kay pila na da. Bituon man to blaka tropan Jason, tandaan mo tong tricycle to nga binungguan to sang salakyan sang isa ka singer.
2: Oh no.
1: Na bituon man to tapos linasak to dayon ang lapsag to kagang iloya sang isa ka ano gani niyo ka wing ban.
2: Oh no.
1: O wing ban to o closed ban no mga katropasos.
5: Bullseye.
1: Ah, so manang kanta kay accident prone area gina eh. Oy, syempre highway. So mapanggid mo da ang kwartero, da ang National Highway, da sang Bitoon Ilawod sa National Highway Mandri sa Danawo sa may sitio Danaw sang barangay Agkilo Panitan. Oh, mga katropa.
5: Bullseye.
1: Oh, so halong. Oh, kung sumagi ni kanan hindi na pagpa-drive ba? Maluoy kamo. Alright, alas 9:20. Oras aton sining palatuntunan mga katropa. Oh, by the way, sa liwat gina ano tagido ah, gina-encourage tagida o ang ano ni ang tanan-tanan nga mahuyugon sa motor o kag luyag magbakal sang motor. Mga ka-rider sa Roa City, ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong atuig?
2: Wow!
1: Oh, gani so good na sa sa SM City Rojas subong Setyembre 5 tubtob 6 and experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters.
2: Yahoo!
1: Oh, kaga plus subukan or tilawan ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence.
2: Yahoo!
1: In partnership with the SMDI, bumili ng anumang Suzuki motorcycle at iuwi ang panalong promos.
2: Yahoo!
1: O free full tank gasoline. O mga katropa, exclusive Suzuki merch, helmet, kag Suzuki jacket. Oh, free 5 kilos rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp.
2: Yahoo!
1: Oh, plus. Oh, may plus pagidya. Lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO registration.
2: Yahoo!
1: Pag ma-avail mo ini sa pinakamanubo nga down payment lang. As low as 4,000 500 pesos. Oh, and avail man ang highest savings up to 30,200 pesos. Oh, kaya siyempre kung backloan mo pa ng exclusive Suzuki merch, helmet, jacket, no? Oh, ay mahal-mahal pa na yan ng mga freebies ngani mga katropa. Oh, gani hindi na pagpalumpuasa. Sa September 6 man, Domingo ng adlaw, makaupod man nato ng aton mga kabarkada da sa pagmumotor. Ang mga motovloggers nga sanday jawo, motovlog kag si Carlo Salonga. So ma-meet and greet nyo na sila dira mga katropa. Kaya wag nang magpahuli. Kita-kit sa SM City Rojas ngayong September 5 and 6 and ride ahead with Suzuki.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Oras natin mga katropa, alas 9.23 ang ining oras ang builog ang iladunong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, sa aton sining pagbalik. Dugangan tapan niya aton mga balita. O, kaga-report, nagikan man sa aton sini patrol, tutukan nyo. O, balikan ta na, diri sa aton sini palatuntunan. Makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Standby!
3: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
3: XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: XFM.
3: XFM.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
15: DVD sa mga butika.
16: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
6: Sansol Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
8: Supple Plus Gold.
11: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
10: Mamakal sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. FM.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3.
18: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib?
17: Nako, baka baranong ugat na yan.
18: Uminom na kaagad ng pinakabagong
17: Premium D3.
18: Premium D3.
17: Ito ay mapagkukunan
18: ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, napalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.
17: Chest pain no more. Take
19: Premium D3 Everyday.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: X-F-M. X-F-M.
22: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more.
23: Wow!
22: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
24: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at PAGOR.PH or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
9: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Headlines. Headlines. Bullseye! Bullseye! Alright, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan. Bullseye sa Gyapon upon nyo si katropang Zal de Aguiab Jr. Oras natin mga katropa alas 9:37. Bullseye! Ang aming oras, ang inibahin mga katropa Buylog, anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold.
1: Yahoo!
0: Ang Santon Plus Gold ang mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extracts nagikan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina nga makabuli kagud mapayo kag mapakusog ang aton sininga resistensya. Himo sa natural herbal ingredients gani wala sang side effects kag safe sa aton man nga ikaayong lawas. Puno sang benepisyo nga makabulig sa pagbabaskog sang aton immune system. Ang Santon Plus Gold isa ka kapsula nga immunity booster, powerful antioxidant, naga-improve sang digestive health, naga-suporta sa blood sugar control, naga-panubo sang cholesterol, naga-detoxify sang aton sining lawas, naga-prevent sang cancer, naga-improve sang heart health, kaya naga-prevent man sang mental decline. O gani sa aton sining mga katropa ha, o, para sa suplemento nga kompleto man ang benepisyo, o diri kita sa Santon Plus Gold. Kaga siyempre available gid ni sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores naton nationwide. O kaga mabakal man ini online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop.
1: Yahoo!
0: O gani mga katropa, mag Santon Plus Gold na. O kaga sa aton man si makuturan nga nagagamit yung Santon Plus Gold, hindi nyo pagyaboy ang iyasin nga empty blister pad. Mga katropa, kay sarang nyo man ini magamit sa pagpasakop sa aton sini nga Santon and XFM libong pa premyo. Okay, isa man ini sa magamit nyo bilang proof of purchase. So sa pagpasakop sa Santon and XFM libong pa premyo, kadali lang gid. Mga katropa ha, so maluwas sa Santon Plus Gold, no, pwede yung man magamit ang premium D3 soft gel capsule o kung ang turbo dietary food supplement for men. Isa ka empty blister pad, isulod nyo sa sobre, sa likod sa sobre isulat ang title sa promo ta Santon and XFM libo-libong pa premyo, mga katropa. And then isulat ang inyong ngalan, address, contact number, ngalan sa proof of purchase kag pirmahan. So na-mentionar ko naman kagina ang mga drop boxes naton. Dira sa RB Butika, sa Jeans Drug Store sa Pontevedra. RB Butika sa Panitan Public Market na ang Jeans Drug Store sa Pontevedra Public Market. Ang Super K Drug Store ara man sa Poblacion Ilaya Panay. Mga katropa, gani ha, magpasakop na kay sa Grand Draw sini Balantayan man. Okay, may pulo ka mga consolation prize winners nga magadaog sang tig 5,000 pesos kada isa. Major prizes naton, third prize 20,000 pesos. Second prize 30,000 pesos. Kag ang first prize 50,000 pesos.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Ini man ang bilang pagpasalamat sa aton sining President and CEO Dr. Remilito Oy sa padayon ninyo pagsakdag sa aton sining mga produkto o kun sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye. Bullseye.
0: All right, 9:41 oras aton nga pagpangalagad. Standby kay check ko anay connection ta with katropang Christine Dayan Ropa, mga katropa. May kang tanan sa sining mga balita o nagikan sa aton sining Kapitolyo. Kay ang reconstruction sa Villarreal Stadium mo ginatutukan ikaron sang aton nga provincial government kag isa ka pasalubong center igatukod man, no? Mga katropa, kag tawgon ini nga maragtas specialty shop and pasalubong center.
1: Yahoo!
0: So, check ta nay connection ta ini mga balita pod kay katropang Christine Dayan Ropa.
3: Live report. Ginatutukan sa karon sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpangunaman ni Governor Ferdinand Otto Castro ang ining reconstruction sang Villarreal Stadium sa siyudad sang Rojas bilang kabahin man sang pagpaayo kag pagmodernize sa mga pasilidad sa probinsya. Ginadisenyo ang Tonsilinga Stadium hindi lamang bilang ordinaryong renovation, kundi isa ka mas moderno, di kalidad kag world-class nga pasilidad, nga sarang nga magbaton sang nagkalain-lain man nga dalagkuan nga aktibidad. So, personal gini, no, katropang Zalde nga gincheckyar man sang aton sa gobernador, ang reconstruction sining stadium, agud sunod rin, no, nga makita man ang proseso o kung progreso sang nagapadayon man nga reconstruction, bangod handum gid sini nga ang among nga proyekto ang mangin isa man ka importante nga legasiya, no, kag maserve man as pamana sang iya sing administrasyon nga sarang gid nga mapuslan sa mga Kapis na hindi lamang para sa subong henerasyon kundi para man sa mas madugay nga tion. So karon ginalauman gid no ni Governor Castro nga mangin mas moderno kag mas preparado ang aton sing Villarreal Stadium para sa mga sporting events, no. Subong man ining mga concerts kag iban pa gid nga mga dalagko man nga mga aktibidad nga sarang man nga makabulig gudto nga makaganyat kita, no, sa mas madamo pagid nga mga bisita kag even investors, no, diri sa aton sininga probinsya nga sarang gid nga makapasanyog man katropang Zalde sang aton sininga turismo kag lokal nga ekonomiya diri sa probinsya sang Capiz.
0: Kay syempre amo na gani karon ang problema abi sa stadium ta katropang Christine, ilabi na sa oval tada ginasulob ka tubig.
4: Oh no.
0: Ginasulob ka tubig which is nga delikado para sa mga nagadurudalagan dyan. Okay, actually nag-ano muna na nagsugod din ang pagsulob-sulob sa tubig sang gintukod ang isa ka project na bala, no? Ang ano ganin tawag sina ang cultural center, no, sports and cultural center. However, ang Capiz mag-host next year sang Vibraa.
3: Yes, so
0: mag-host kita Vibraa. So syempre hindi man pwedeng mapahuya-huya ta sang aton pasilidad.
4: Oh no.
0: Gani amo na ang kabahin sang ginutang sang gobyerno probinsyal ta sa bangko bla. I think sa Land Bank ni, no, nga pila to 1 billion katropang Christine, kung sa diin pila to 200,000 300,000 gingkuha para itukod sining pagpatahom or ipa-modernize ning aton sining Villarreal Stadium ang aton mga facilities dira. I think ang bleacher do kay uhon ginada. Katropang Christine ang mga bleachers and then ang mga grounds, ang oval panamion pagid. O kag tukuran paginada sang I think isa ka facility ang diri sa ano dabla sa aton football field. So may problema, may ara na ta day isang swimming pool. Yes, may tennis court naman tada. Ang kwanta na gilanda ang sa oval naton tapos may volleyball court man tada actually. No? Kaling siguro mabalanta na once mauman ni by next year. I think ginasigahom gini nga matapos nin sige da before kita mag-host sang Vibraa katropang Christine.
3: Yes, katropang Zalde. That's why gani no personal gid ini nga ginabisitahan man ni ni Gobernador Castro agudtong ano bigdi bala matutukan, no, katropang Zalde ang iyas ning reconstruction sa sining stadium diri sa siyudad sang Rojas.
0: Okay, ang ano malang sina ang contractor taga diri man sa aton sa city, no? Blue chip, no, sa pagabalo ko katropang Christine.
3: Kag actually ongoing gid no, umulan, bumagyo, mag ulan-ulan man or grabe ang tagiti sang init, ongoing gid raya ang construction man sang mga kauturan natong panday ano dira sa may Villarreal Stadium. Sa pihak nga bahin sa dugang panaton diri nga balita katropang Zalde, another naman karon nga ginapreparahan sang gobyerno probinsyal kaupo naman naglain-lain man nga mga stakeholders tiglawas sang akademya kag even ng mga pribado nga sektor ang ining nga implementasyon karon sang Maragtas Specialty Shop and Pasalubong Center. ang ininga sinapol man no ang ginorganisar sang gobyerno probinsyal ng sang Capiz sa pagpangunaman ni Governor Ferdinilotto Castro pinagi sa Provincial Local Economic Development and Investment Promotions Office, kaupod ang Provincial Tourism, Cultural and Affairs Office, Human Resource Management Office, ang kag ang Provincial Information Office katropang Zalde nga nagtutok man no sa pagtukod sang strategic partnerships gusto nga suportahan ang mga local micro small medium enterprises diri sa probinsya sang Capiz. So sang ining initiatibo ang nagatuyo man sa pagtugas ang isa ka sentralisado nga plataporma sa pagpakita kag pagpabugal no sa pilaman ka mga produkto naton diri nga lokal subong man mga handicrafts kag pagkaon no nga kita mismo nga mga kapisnon ang nagubra no labi na ang pagpabakod man sa sektor sang negosyo kag pagtulod sang pag-uswag sang ekonomiya sa bugos nga probinsya sang Capiz. So sa sini nga inon-anon man katropang Zalde na sentro diri ang pagtukod man sang ila sing collaborative no nga mga ginbalay nga mga ginbalay nga sa mga ahensya sang gobyerno subong man ang mga state universities and colleges kag mga kaupod ang pribado nga sektor agud masiguro man ang madinalag-on nga paglunsyar kag operasyon sa sining pasilidad. So diri aktibo gid no nga ginatagan sang pagtamod ni PDPO head Rio C. Garcia ang ilas nga partisipasyon no nagikan man sa mga nagpasakop nga sektor subong man ang mga importante sa pag nga mga hilikuton sa pagkumpleto man sang inisyatibo kag paghatag gahom sa mga lokal nga negosyante. So sa katapusan sa sining hinun-anon man katropang Zalde diri nagpasakop man ang pila ka mga opisyales subong man ang mga stakeholders kag diri nagsugod sila sa paghimo man sang isa ka formal nga resolusyon sa pagtukod sang operational policy mga responsibilities sa mga natungdan kag ang opisyal nga kasuguan sang pagpatuman para sa sining pasalubong center. So ang nasambit nga resolusyon na magaserbi man katropang Zalde bilang legal kag administratibo nga pundasyon agudto nga masiguro ang matalunsay nga pagpatuman, pagpondo kag malawig nga pagpadayon sa sini nga proyekto. So actually katropang Zalde diri sa probinsya sang Capiz daw alaka lang no nga may makita kita nga mga establishments like mga stall nga may ano gid nga ara gid bida nga atos nga mga local delicacies no local nga mga produkto nga ang mga kapisnon gid mismo ang nagubra. So karon dako man nga ang mga ano sini ang mapuslan no katropang Zalde labi na sa atos nga mga MSMEs kag especially ang mga turista man no nga naga pangita sa ilas ni nga gusto man nga ipasalubong sa ilas ni nga mga himata sa ilas ni nga tagsa ka mga probinsya.
0: Oh, I think it's high time na nga mag put up kita sini katropang Christine kay ang aton day souvenir shops or pasalubong shops sa aton sa Roa City lagka-lagka layo-layo.
3: Yes,
0: no? Actually damo kita sang pwedeng ibaligya kung may ara kita sang kaugalingon nga pasalubong center, no? May mga kalamansi juice tadi, no? Yes. Like sa Dumaraw na halin. May may mga deals kita ang products ang Ibisan kag Pilar I think no tablia bla chocolates mga dark chocolate nga product nato na linda sa aton sining Coco Farm no kag damo pa no mga dried pusit mga uga media no may mga may pwede na mo ma-supplier sila sa aton nga pasalubong center. Katropang Christine, ang mga delicacies tagidi ah.
3: Ang mga made from seafoods gid bala.
0: Oh, yun tawa bala, diri sa aton sinulan din pirmi pa ginakadtuan ang banika. Oh, mula na i-pirmi. Oh, dira lang yung nagakadto mga nagabakal sa pasalubong sa aton, dira lang sa banika. Kay ara lang sila daya tuod, pero kung may pasalubong center kita like kung may mga national event, may mga regional events.
3: So,
0: no, hay may mga gusto diyan nga magano. Oh, kita mo mga tahong chips gali kita ho, may crab, aligio. Oh, damo gali ta di product. So, may mga saging pagani.
3: Oh, nadumduman ko to gani ka tropang Zalde atong may ginpatigayan bala diri nga Enfot no? Di ba national man to nga events para sa mga talented naton nga mga estudyante sa Bilog nga Pungsod. Si Teacher Eden bala, ang local, ang vlogger, ang sikat nga vlogger nga maestra. Nagapangita siya sang ano sa mga inog pasalubong niya kun tani. Kaso sunod diri daw way gid sa may nakita, no? Naglagaw-lagaw man sa, yun, nakabakal siya sang gamay, pero syempre lain gid ya tuod kung may ano gid, may padulungan gid ang tawo nga pasalubong center man nga dira gid mismo makita ang tanan nga mga local products ang Kapis nga sarang gid nato mapagugal man sa iban nga mga kaprobinsyahanan.
0: Oh, may ara ta sa Lipunan, may gabaligya da tuod, yes. No? Nga hindi ka na magpabanika sa mga dried seafood naton, no? Pero lain gid ya kung may isa kita ka avenue nga dira tanan makita mo na. Mapa-t-shirt man ina, mapamag.
3: Ano kayo na ang sa may paseyo na, no?
0: Oo. Oh.
3: Nandira.
0: Oo, mm-hmm. Oh, mapa-t-shirt, mapamag. O, oh, galing, yan naka-paseyo eh. Area, yan naka-city, I mean yeah. Eh. Area, yan naka-province. No? So, city, limitado da. Sa T-City na nila products.
3: Pero may araman laka-laka sa rob. May araman.
0: Oo. Oh, ay, kaso, yung kisa, gahulat pata permission ng mga co-op month.
3: Yes,
0: no?
3: Oo.
0: Or, inang mga trade fair, gaulat pa ta sinapirmi nga iya ka DTI para makabakal kita sa mga produkto halin sa naglinlain nga mga banwa ta di. Oh, pero kung may ara kita sa kabinyo nga itukod mismo ang aton provincial government, oh, may business center ta siguro pwede da i-put up. Nang oh, sa luyag magbakal pa sa lubong kadto na lang sa aton sining business center kay ara datanan nga ano, no?
3: Yes.
0: Eh kung kisa gaulat ta inang mga kadabulan ta bala nga market da sa ano sa provincial park.
3: Mm-mm.
0: Oh, ay
3: na PPA mo hulat antes ka makabakal.
0: After 1 month pa, after 15 days after so at least may mayo ni nga ginadoso na ni karon na katropang Christine.
3: Yes, kabay gid no nga matigayon na ini katropang Zaldi para masaton tanan. Ang ini nga mga balita ang buylog ginagdulong sa inyo sang adikalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santone Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay Turmeric Kags na Monbark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang puno sang antioxidant properties, anti-inflammatory, anti-cancer, nagapapagros ang tagipusoon, kag iban pa nga benepisyo sa lawas. So gani mga katropa, subong pa lang, kakasan ang toxic, kag-cleanse ng aton lawas, pinaagi sa pag-inom sang Santone Gold Herbal Tea. Direkta diri sa XFM News Center, ako naman si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat kay katropang Christine Dayan Ropa sa ngidulong siling mga balita, nagikan sa Kapitolyo. Alright, sa iba nanay naton nga balita o mga katropa sa sining nagluntad to balang avalanche or ining ano kag mga landslide sa ano sa Nepal. Okay man may lanta may mga bisan din nga parte sa kalibutan ta may mga Pinoy mo, di ba? Mga katropa. Oh, so wala pa sang may nabaton nga official nga report ang Department of Foreign Affairs o kunang DFA. May kang tanan sa mga Pilipino nga nalakip sa mga nadula sa sining natabo nga flash flood kag mudslide sa Nepal-Tibet border. Oh, ang Tibet iya naka China ha mga katropa. Oh. Now bunso dito or ini man ang may kang tanan sa pahayag sang Nepal Tourism Board nga may aras ang Pinoy nga padayon karon nga ginapangita matapos ang natabo nga trahedya ni sang Agosto 26. Ang opisyal nga report na nga nagikan sa gobyerno sang Nepal ang direkta no nga nagaano bala no nagasungkaki sa una nga payag sang Malacañang kung sa diin ginpayag sini nga wala sang may na-report nga Pilipino nga naapektuhan na pilasan o kon napatay sa nasambit nga trahedya. So gani bangod sining bag-o karon nga impormasyon from Nepal o padayon karon nga ginakumpirmar kag ginaberipika sa aton nga DFA sang OWA no ang bugos nga detalye kag ang identity kon matuod gid man nga may ara kita sang isig ka Pilipino didto nga nadula mga katropa. So ginaano gid ginatutukan na karon kay syempre oh may mga reported gidaan may mga turista digto mga katropa nga nagkaladula kag posible nga nadala sa sining mudslide or flash flood ni.
4: Oh no.
0: Ay grabe no. No mga katropa, ang about kita yun ning video ni. O abi ko gani a miniature lang to na una black katropa Jason. Kay gilaya tuod gid ya.
4: Oh no.
0: Akon mo tong pagdalalagan sa mga tawo to. Oh, kay siguro but pila ka ta, ano kataas ni ang anong mudslide or ang flash flood niya? Oh, mga katropa. O kaon niya gitong ano niyo ang bilog nga lugar.

0: tuntunan bulsay. Ang iba na lang ang balita ngaway tamatagaan pagtamo tutukan karon sa pagpangalagad ni katropang Elmer Estimar. Standby na mga katropa para sa aton sinimatahong nga drama, ang Endless Love. Siyempre sa aton sinima kultura na. O bantay kamo karon sapon ala una. O ang draw sa aton sining Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo.
1: Yahoo!
0: O kag alas 4 naman ang aton sining draw para sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa premyo. O at siyempre advance happy long weekend mga katropa. Sana all.
1: Ayoy!
0: Oh, sana all naging lang ta sini kisa Lunes holiday, maayo sila holiday kita double pay.
1: Ayoy!
0: Partner ko na lamang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo abiyan ninyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Ang ini pala tuntunan Bullseye.
2: Bullseye.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
3: Exciting!
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
3: XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
7: XFM.
3: XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Darin sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
6: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

0: tinawon ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Patigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Salamat. Wala sa madamo ang pila sa restroom. Masulod ako sa isa ka cubicle. Isira kong tabon sa basin. Kag magpungko. Hinari lang ang naglingin ang ulo ko. Nga hindi ko mahangpan. Amo mailingin batya ko sa to. Sa nag-inom ako sa makahulubong ilim nun. Amo tong una. Kagkatapusan kong nagpahubog ako. Ay. Do gusto kong magpahubog liwat. Oh God. Nga pala nga amo sining epekto sa lalaking ato sa ako na. Far Santos. Dapat mong ikahuyang, imo kahuyang. Nga masubong kasi ni. Samtang siya yung mistala sa imo. Ginhingalitan niya ang imo ka inosente santo. Ginpatulan ka niya. Bisan pangalamharon ka pa santo. Bisan makaisa. Wala ginagsulod sa huna-huna ko. Nga may kita ay kami liwat niya duha. Kani wala akong makahanta subong.
1: Papaligadanay ako sa pila ka minutos diri.
0: Kag among pagwa diri sa cubicle.

0: pila ka tawo na nagpagwa pasulod diri sa restaurant. Apang ari gihapon ako diri. Lima ka tuig nang nakalikad. Kay 23 anyos na ako subong. Ay, makilala pa ay haniya ako. Kagbaskog sa akong duha-duha na si Rocky ang nagpasugat sa akong diri sa airport. Ay, mabuta ako sang lipstick sa akong mga bibig. Kag magwa diri sa restroom.
1: Calling the attention of Mr. Union Secretary. Please proceed to the information desk.
0: Ay, hindi. Ilpa-page niya ako. Magwa na ako diri. Kag gantuan siya.

0: Akong sekretarya ni Mr. De Leon, sir. Sorry nga na-late ako.
1: May I see your ID?
0: Doon nantaw niya ang ID ko. Kag makita ko man sa maatag ang yanang wang. Nagdasig ang pagkubakubas ang tukhan ko.
1: Malakat na bala kita. Ginakapoy ako sa biyahe. Kag ginagutom na.
0: Okay, sir. Dire kita maagi palihog.
1: Okay.
0: Hala. Nagihom siya.

0: kita, sir.
1: Okay. Kuhaon ko lang ang bag ko sa backseat, ha?
0: Okay, sir. Manaog man ako dili sa salakyan. Kag idulong siya sa kwarto niya. Aring yabis ng kwarto mo, sir, oh. Ah, sige. Pabilin ko na ikaw.
1: Madali lang.
0: Nakibot ako. Saan ginuyatan niyang kamot ko na nag-uyat sa niyabi? Gani na buyan ko kag nahulog sa salog. Tulutan ko niyabi. May hambal ka pa bala sa akon, sir?
1: Updi ako sa pagkaon.
0: Sorry, sir.
1: Nga. Makahaladlok lang itsura ko kung nga nahadlok ka sa akin.
2: Excuse me, sir.
0: Ang receptionist. Nagsunod siya sa amon.
1: Yes, miss?
2: Call us at room service if you need anything.
0: Hala. Nagpakyut pa ang gagaya ko. Bye, sir.
1: Miss Santos?
0: Hindi ako magbalikid. Suya ako sa receptionist, ah. Wala. Nagkapangimon bala ako?

sa ako na maabot kid nga hindi ako mapahamtang nakaatubang siya. Ano ayan ang ginapaminsar ni Rocky bahin sa akon bilang sekretarya ni Sir De Leon? Miss Santos lang ang tawag niya sa akon. Buot silingon. Isa lang ato kapaagi sa iya pagpasalamat sa akon sa serbisyo nga kinahatag ko sa iya. Ay, apang inhatagan ko iya sa Malaysia. Nauya ako sa kaugalingon ko ah. Sa pihak ng bahin, mas maayo na lang wala niya ako madumduman. Pwede ko manang siyang higugmaon. Kaguhuptan lang sa kaugalingon ko. Ay, pag-abot ko karon sa balay, temprano pa ako nga matulog ah. Kaya dapat, aga pa ako buwas nga magbalik sa hotel. Hindi ako gustong may mahambal si Rocky na makapalain kay Sir De Leon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gudang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gudang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Go!

0: Good morning, Miss Santos.
1: Sir, good morning.
0: Oh, ano blang pwede ko nga ma-offer sa imo? Coffee?
1: Thank you, sir.
0: This way, please.
1: Ala, gina-offeran niya ako sang kape. Buot si Lincoln. Mapungko ako sa cafeteria? Upot sa iya?

0: pangape? Kaon na gid niya?
1: Oh. Nga daw nagkakimit-kimit ka sa pagkaon. Wala mo bala nahiluyagan ang in-order ko? Mag-order ka na lang kung anong kaunon mo.
0: Ah, no, sir. Okay na ako, sini. Ah, kwan abi eh. Naka-coffee na ako halin sa balay kaina. Ay, hala. Las 8 na gali. Mabilin ko ala ikaw, sir, ha? E, check ko lang kung ara na si Sir Dillian sa labi.
1: Okay. Palihog na lang sini sa iyang hulaton lang ako sa makadali, ha? Ma-start ang aton meeting within 20 minutes.
0: Ah, yes, sir. Mahalin na ako, dali.

0: Magasugod na nato ang unang expansion program sa unang semana sa madasun nga bulan. May isa ka semana pa kita nga makapaminsar sa mga suggestions kag ideas. Nagina-welcome ang tanan sa paghambal. Okay? I shall expect reports and data sa katapusan nga bulan. Thank you, gentlemen. The meeting is adjourned.
1: Wow.
2: Ay, salamat. Kadasig lang natapos ang meeting.
3: Yes, very good, Miss Santos. Ginapadanaw ko subong pa lang nga malayo ang malambutan sang kumpanya.

0: nagaga ako sa parking area ng hotel. Temprano pa akong makapauli sa balay. Nagahulat ng akong anak sa akon.
1: Miss Santos?
0: Hala? Si Rocky? Nagsunod siya sa akon? Yes, sir?
1: Can you give me a lift? Kwan eh. Kinanglan ko nga makaabot sa airport sang temprano pa. Para makahingabot ako sa akong flight.
0: Ate, okay, sir.
1: Salamat. By the way, wala pa ako nag-check out sa hotel. Tungod babalik pa ako bukas.

0: Mawork ka naman pala bukas?
1: Oo, anak. O nga ah. Ginasubuan ka naman bala?
0: Oo.
1: Nga ah.
0: Eh, hindi naman pag-ipagamit ni Manang Inday ang phone. Gusto ko man lang tani nga. May istorya sila ni Lola kag Lolo.
1: Promise? Si Lolo kag Lola lang ha? Hindi mo pa-istorbuan si Mama samtang nag-aobra?
0: Promise? Cross my heart.
1: Okay. Hambalan ko si Manang Inday nga tugtan ka nga magamit sang phone, boss.
0: Oh, yes! Yes!

nagkakatulog ng akong anak. Ay, kabudlay mag-estrikto sa bata nga kasubong niya nga karinyoso. Apang kinahanglan man nga makahibalo siya sa iyang limitasyon kong kaisa. Hindi ako gusto nga mangin-spoiled siya. Ay, siguro, kung may ginakilala siya nga amay, lain man ang batasan niya. Apang, do ka imposible na matabuin ha. Hindi dapat ka mag-upod ang duha ka raki sa kabuhi ko.

0: temprano pa nga nag-report sa opisina si Sir Dillion. Nakita ko na sa parking area ang salakyan niya eh. Are na ako sa tubang sa opisina niya. Manoktok ako.
1: Come in, please.
0: Asulod ako. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Ang kahambaliya. Si Rocky?
1: Oh, Farah, iha. Mapatimpla ako sa kape for two, please.
0: Yes, sir. Mag-uha ako dali sa opisina niya. Nag-aaya. Abi ko alay kung ato siya sa Japan. Nabala nga mapapikto ako sa iyo man. Templahan ko na lang sila sa kape ah. Kag magtutok sa akon obra. Hindi na dahil ako magpakita sa sulod kung hindi ako pag-ipatawag ni sir. O kung hindi gani, hasta nga matapos ang ila pagsugilanon nga duha.

0: abot ka na.
1: RJ, anak?
0: Mas-kiss ko, ma. I miss you, mama.
1: Miss you too, anak.
0: Oh, anong pasalubong mo sa akin, ma?
1: Ang paborito mga chocolate.
0: Yay! Thank you, ma.
1: Ah, Karika, mapungko kita sa sofa. Kay kapoy si mama, ha?
0: Dali!
1: Madali lang, ha? Kay kuhaon ko sa akin bag ang chocolate mo. Pero, ano ka kali?
0: Oh, nga ama.
1: Nagbehave ka bala dire? Wala ka nagpasaway kay Manang Inday?
0: Pa, wala. Bisan pa man kuton mo pa siya, ma.
1: Day. Wala siya nagpasaway, ah. Good boy siya. Ginubos gan ini ang merienda nga ginhatag ko sa iya.
0: Te.
1: Kun amo, ihatag ko na sa imong premyo mo. Oh. Aring chocolate mo,
0: ha? Oh, yes! Thank you, mama! I love you, ma!
1: I love you, too!
0: Ma, hindi ka na ma-sleep?
1: Aba, oo! Hindi ka magkabalaka. Maka-open mo na ako sa pagtulog, subong anak.
0: Ara! Ay, Manang Inday?
1: Ay, nga ato.
0: Paliw ko, open sa chocolate ko.
1: Ay, anak, karon na lang inakauna, ha? Makaon pa bala kita sa panyapo naton. Wala ka na karon sang gana sina. Ipatamis mo na lang ina karon.
0: Okay.
1: Ay, amo gid bala inang nanamian ko sa imo, anak mo. Kay nagapati ka gid sa ginahambal ko sa imo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Poblas Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay atama to nadula ang bukol.
2: Santong Plus Gold. Makal sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santong Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas kag Bugos nga Pilipinas, alas 10:43 na sa aga. Oras nga buylog nga ginadulong sa inyo sa Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga, Banua, Surat Saroas, Provincia, Sengkapis, Western Visayas,
1: Centro.
0: Welcome na mga katropa, nagapangalagad ng programa niya, Centro.
1: Centro.
0: Dirigi lamang sa 106.5 XFM, Roja City, Capiz, ang katropa mo. Adlaw kita karon sa nga Bernes, mga katropa. Picha 28 oras sa bulan sang Agosto tuig 2026. Magapangalagad kita tubtoba alas 12 subong nga odto. Abdi na naman niyo kita mga katropa sa pagtalakay sa mga labing importante nga mga impormasyon. Mga balita nga dapat ninyo mahibaluan diri sa aton sini nga pagpangalagad. And of course, subong nga adlaw sang Biyernes. Ako naman ang inyo sini nga talos nga alagad katropang Elmer Derecho Estimar. And partner naman nato sa technical side si katropang Jason Nanonoy.
1: Centro.
0: Sa kinanda mga katropa ay sagiga pagpanamayaw sa inyo tanan-tanan eh. Sa ato sini nga mga suki nga mga pinalanggang nga tagpalamati nga nagatutok na subong adlaw. Sa ato sini nga mga kuturan nga mga drivers. Sa mga nagabugos gid sa aton sini nga mga driver sectors. Direya sa surad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Good morning naman sa aton sini nga mga kuturan nga mga mangunguma. Mga mamumugon. Ang temporaryo anay nga nagpauli. Temporaryo anay nga nagpanyaga. Arigutan sila sini nga trabaho agod nga mag-relax. Mag-refresh para karon may energy naman eh. Sa aton man nga mga fisher folks, ang yara sa kalawlawran subong udto. Kag sa mga girikanan aton nga mga masako na sa pagpreparar sila sini nga mga palanya gahod. O ano dapli yo diyan? Subong adlaw sa Biyernes, apisar nga mainit. Iba nga porsyon diri sa aton sini nga probinsya ang magulugal umon, may pagtulo talithi. Gani manami gid maghigop sang sabaw. Sa mga nagapunyaga na da, ano ang sudan nyo? Sa mga nagadigamo pa lang ano giniprepare nyo da na ikagtay. Good sa pagpuli sa aton sining mga estudyante kita mostly abi mga katropa. Subong nga kahapon sang Webes subto Biyernes so may examination. Laban-laban drain naman ang aton sining mga kabataan. Lutuin nyo sang may sabawa. Agod nga makapanumbalik Manila sini nga enerhiya. Tapos nga nagkuha sila sini nga mga examination. Ay may ngod to naman sa ton sini nga mga kuturan nga nagatutok na pinagi sila sini nga radyo sa 106.5 MHz sa FM band mga katropa.

Kahit subo man sa aton sining mga suki nga mga live viewers and followers. Nga nagtutok pinagi sa aton sining pagpangalagad sa official Facebook page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag-anya XFM Rojas 106.5 mga katropa. Please like and share sa aton sining Facebook live subong. Agud sarang man aton nga mapalaptang aton sini nga mga impormasyon. Mga balita nga dapat may baluan sa aton sini nga mga tagsa-tagsa ka mga kuturan. Mga nagakitabo diri sa aton sa surat sa Rojas kag bilog nga probinsya sang Capiz.

Speaking of live viewers and followers, good morning! Or may yung odto na sa tondering nga mga nagatutok ito, subong nga odto. Sa kay Crystal Maria Joy Libardo, good Friday everyone. Hello katropang Christine. Pag kita pag-shoutout lang na sa beauty for girlie namon nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Kag sa unikay hiya ko nga talaga nga college na gali. Pero diba 36 years old ko, things get more powers your program. Thank you! Kay Ma'am Sinalin, Finikito Tabigi, good morning. Kay Pasyete Kenneth, good morning. Katropa yung meron kapamati diri sa Barangay Poblacion Norte, Visan Capiz. Shout out kay katropa yung Ira Halong Mua Mua. Kay Ma'am Sinalin, thank you good sa pa-highlight kay followers. Shoutout ko lang si Pasiti Kinetol. Sugatin mo ako sinugid sa amo ni Miss Ira para makamove forward na kita sa pagsulod sang September. Grabe siguro ginapangulagan ni Pasiti o si Crystal. Chusi ka man abi kuno Ma'am Crystal, di ka man kay tutubal. Pasiti, sinugid ko no sa ilang aduha ni katropang Ira. Pag-greet sa 21 barangay sa Banua at Sigma. Sir Solomon Antonio nga nagabiyahe. Mayo lang daw nga pagpanglakaton sa Banua at Pontevedra. O, nagatutok sa ono samtang nagatirik-tirik sa Banua sa Pontevedra. Have a blessed Sunday or blessed Friday. Everyone likewise to all mga katropa. From Sinalin. Okay, Ma'am Rose Andakilania. Good morning. Subo man sa mga niborhod ni Modera sa may Tanza Sur Panay. Nagatutok kid siya kuno samtang nagabantay sa iya sini nga bata. Okay, bro, Jusel Balas sa Barogo sang Hamulahon Panay. How are you? Nagaluto siya kuno ho, laban-laban seafoods gin. Speaking sa seafoods ha, thank you so much gin sa kaya Parirex Martinez. Okay kay Mari ko da nit-nit ho ah. Grabe ka tropang Jason, ang kasagambal na maniwang. Ara sa guwang unod. And Pasayan. Happy birthday lang daw sa ihada ko, nagsilibrar sa birthday kahapon sa Mulaon Panay. Si kaya Sir Danny D. Martin, good morning. Shoutout lang ko anay sa partner yao, sa kaya Ma'am Philly D. Martin. Nagatutokin ko no nagikan sa Sitio Ubos Barangay Lanot. Sa likod lang da ako. Pagi ko na si Ma'am Sinalin kay Paldo, hambal ni Ma'am Crystal. Oy, kay katropang Lloyd D. Nabales. Oh, ang ginakahidlawan sang tanan. Kamusta ka na da, Lloyd? Oh, kailan balik mo dito? Oh, good morning, katropang Elmer. So nice to meet you once again there on your new station of the High Rise Mountain Top. Subong ka lang yan ka sa kait bulit bait bukid noy. Okay, Ariel Anoche Amusig, shout out lang. Kamusta amigo? Anong update sa motor mo nga nadula dyan sa Dumalag? Try bala paluha pa nga ton sini nga police. Kanalang mangin na action ticket nila matapos nga nadulang motorsiklo mo dyan. Sa kay ma'am, ano dyan, ipaluap lang. Lord Lawa, bala parikoy. Why did me nakuha ang mga CCTV footages area, how? Ay, sa kay Parikoy, Tutu Vards, kamusta na ikaw? Sa mga tropa na mundira ho,
ng mga pulis. Sa kay kumpare ko man, Aumay Dike, nga naka-duty sa Cebu, kay Alfred Diaz, sinapagin. Sa kay Renz Cordovera, good morning. Sa kay Sir Ponce Lens, good morning katropa. Damo na sila katropang Jason, oh. Sige. Thank you so much, good Sir Ponce Lens. Sa simusining fresh lumpia. Kag bye-bye. Do pariyo ka mo bye-bye ni Sir Danny Di Martin. Amugid sang karamiton. Sa kay Sir Julius B. Bourbon, morning and watching live from Bago Grande, Panay. Kay Maria Gabia Birmingham, good morning. Sa kay Punong Barangay, Evan Dorado, mayong aga, katropang Elmer. Shoutout sa nagpamati sa ang XFM Rojas sa bilog nga kalibutan. Panumdom lang tol Kenneth Pasite, karon lang sabda sa X-rated program. Wee! Grabe no, damo gali isang ginapangalagan si Pasite oh. Sa kay bro ko daw Ken Diretso Estimar, pa-shoutout lang ko daw sa SMC Boys, ilabi na gid kay Tuto Rodel Diretso. Tutu box. Nga mahilig maghigop sang buto Diyos. Buko Diyos rather. Oh, kay tutu box daw ah. Kasi mabatian mo man to. Pag-greet man sa sister ko, happy birthday kay Julie Gavia sa Bulacan. Sa mga naga-birthday subong, happy, happy, happy birthday sa inyo tanan. Laki-laki tani sir akong dalon. Amar tuto ju ano hipos lang ha. Isunggod si katropang Tinto. Nga sulo alo naman si katropang Ilmer. Ando hindi ko kapanikad subong busog.

0: Kaya padayon lang sa pagbulig ha, sa mga pamuluyo na Tondra, Labirigid sa Banwa, sang Pontevedra. One call away lang. Salangkahin nyo, ara dayon ang Sabat. Sa kay misis yung mandao, kay Kapitan Joy Ramos sa Barangay Takas. Good morning, Landa Cap. Kagsatanan nga mga pamuluyo sa Banwait po, de Bedra. Si kay Ariel, kay Migo da, wala gid mig update, mig nami na kung madakpan, ipatulon ko gid sa ila, bilog ang kinawatan. Ipabatsag ko sa kung sino man nakabatsag ko subong. Masakit man na, pero ikaw na bahala. Sa kay Julius B. Bourbon, ano na lang ini kay damo ga share nga iban ang FB. Dapat lang share na iba lang aton live sero. Kaya para suwabi gid. Sir Elmer, sikat na si Kinet nga blank. Leo ko bi i-divulge di sa aton. Sikat si Kinet nga blank. Katropa ang Crystal, ano ni kuno si ko ano? Amugid man ina tol sinalin basta guwapo. Guwapo galik sikat ko no si Kwan, si Kenneth Pasiti nga guwapo. Grabe ha.
1: Centro. Centro.
0: All right. Para sa na mga katropa, alas 11:00 na ngining oras ang buylogig nga ginadulong sa inyo sang Emily Willier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Centro.
0: Alit sa itong sininga mga uturan yung mga nagatutok na. Padayo lang amo sa pagpadala sa inyo sininga mga minsahe. Kinatagaan natin sa pagtamod mga kabiyanan rin sa itong sininga pagpangalagad.
1: Centro.
0: Alit sa itong dalay sininga mga balita nga dapat tagaan sa pagtamod sa itong diri nga pagpangalagad.

Kag subuman sa sining aplan na bakal sita sa aton sining mga kauturan. Alright, attention anay mga kabiyanan, mga ka-riders sa Rojas City, no? Ready na blaka mo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong iya nga tuig. Gani mga katropa, sugod na sa SM City, Rojas, subong nga September 5, tub-tub September 6 sa buong nga tuig. Kaya maka-experience ang full lineup sa Suzuki Motorcycles. Sa mala underbone, backbone hanggang scooter. Yan ang mga katropa, opening shall be on local. Kaya subuman mga katropa.

Tingin na ang all-new Birdsman 15. Ang ultimate blend sa luxury intelligence. In partnership with SMDI, ganyan mga katropa, magbakal na sa labing unang Suzuki motorcycle. Kagipauli ang mga promo nga saranggid nga madagan. Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet kag Suzuki jacket. May libre man nga 5 ka kilo nga bugas, grocery bundle of joy kag torch lamp mga katropa. Plus, hindi lang na, may lifetime free services pa. 2% discount, spare parts discount, and a free 3-year LTO. Down payment as low as 4,500 pesos mga katropa. Grabe no, mas pinakamanubo nga down payment. Ganyan mga katropa, mag-avail na sa pinakamataas nga savings nga magalabot hasta sa 30,200 pesos. O ganun din na pagpalampason pa sa palabuton nga September size. Subong adlaw sa Domingo. Makaupod na ton mga katropa. Ang kabarkada na ton sa pagmotor ang motovloggers nga si Jawu. Or Jawu Motovlogs kag Carlos Salunga. Ganyan mga katropa, hindi na magpaulihi pa. O, kita ito to sa SM City, Rojas, subong nga September 5, tub-tub September 6. Mga kasusuki.

0: Alright, sa dugan na ton nga balita nga dapat tagaan sa pagtamod, mga kabiyanan. Tutukan taman ni Karon. Ay, nangyong assessment sa nga ton sining Rojas City Penty. May kang tanan sa sining ila sining gin na pang-deploy. O sige, pwede gayon nga deployment. Sa bago lang yun nga nagtakop nga invitational basketball tournament 2026. Again, held diri sa Ciudad sa Rojas. Aras mga katropa, alas 11:07 na. Sa inyo sining mga mensahe, padayo lang magpadala kay natagaan naton sa pagtamod. Kahit subo man sa mga balita naton diri mga katropa, inapagatagaan naton sa pagtamod sa aton sining pagpanumbalik. Magabuhi kita mga katropa sa mga labing importante ng mga impormasyon. Gani mga kabiyanan, stand by!
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag nagdulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santone Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Santone Plus Gold. Makal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. May bag-o kong diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingog nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X.
8: X.
4: FM.
8: X. FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
8: X.
4: X. FM.
8: X. FM.
4: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Hala, ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: 18 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11 sa Udto. Kabarit rin sa aton nga pagpanglagad sa programang Sentro. Ang inay nga bahin ang bilogid nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold o mayara sa nga high potency sa 100% nga natural herbal extract gikan sa mangustin, malunggay, ang palaya, garlic kag spirulina nga makabuli kagod nga mapaayo kag mapakusog ang aton sini nga resistensya. Himo sa natural herbal ingredients gani wala gid sa side effects kag safe sa kayong lawas ini puno sa benepisyo nga makabuli kagod nga mapapaskog ang immune system. Ang Santo Plus Gold, isa kapsula ng immunity booster, powerful antioxidant nag-improve sa digestive health, nag-support sa blood sugar control, nag-parubo sa cholesterol kag nag-detoxify sa aton sininga lawas, nag-paganhagan sa hypertension, nag-abulig prevent sa cancer, nag-improve sa heart health kag nag-abulig prevent sa mental decline. Ang Santo Plus Gold, mga katropa, ang sarangit mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. And syempre pwede man ma-order pinagising niyo sininga mga Shopee kag TikTok shop. Alright, good morning anay or mayong udto sa kay sa liwat na balto ni Crystal amuna iya hambal sa Remer na chusi ako ano gusto mo tutubal dapat easy to get lang ako. Taway utok mo ba? Sa kay Toto Ordel ho, shoutout mo na po sa labinigid sa mga taga-kios kag sa puya katawoda nga gwapa na subong. Doon na ginulsol ka man to. Sa kay Parikoy Lee Fardigno, good morning katropa Elmer, gatutok man gihapon sa Exafam Rojas. Salamat! Sa kay happy birthday ko no sa mama ni Tol MGD. Birthday gali ha sa Iloida ni Ma'am MGD sa may Agluway Panitan. Sa kay Pare Rex Castillo Ramirez, shoutout kay Mrs. ko, katropang Ilmer. Sa kay nang nitnit daw, kung tapos na siya pakas ang danggit. Dabo naman guro ni Panguwa mo, si Parikoy ito daw. Sa kay Ma'am Jibilin Gabaza Batilier, shoutout watching from Barangay Tansa Sur Panay. Capacity Kenneth, diin naman ma'am. Alright mga katropa, standby ha, kaya check na niya ang connection ta sa kaya Police Lieutenant Colonel Tumogtang Jr. regarding sa ila sining aging conduct man nga assessment sa sining patigayon nga invitational basketball tournament 2026 diri sa Surad sa Rojas. Kung generally peaceful bala mga kabiyanan sa sining deployment na sa aton man sining mga kapulisa nag-chicks or nga-chicks boy kay si Crystal nag-hambal nga gwapo Q&A. Oras mga katropa, alas 11.21 na ang ining oras ang bulog nga ginadulong sa inyo sa Imluwilir or sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Sa kay Ma'am Sheila Mia Daria Acoril Vasquez, good morning. Shoutout man sa kay Jandrea Celo, good morning man. Kamusta ka mo dyan? Sa mga DRR team ta daw ah. Sa Banwa, sa Banitaan, kamusta ka mo? Sige! Lagat-lagat tong tanak diri ang mga katropa. Ang linya man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Kaya sa sining mga ano niyo? Sa sining deployment sa aton sining mga kapulisan na mga katropa sa lewat no sa sining gipatigayon nga invitational basketball tournament diri sa siyudad sang Rojas mga kabiyanan. Okay, I know bisan masakong aton sining hipe sa siyudad pero sa gihapon na naghatag man sang tiempo no good ga makipagbahin man sa ngila sining accomplishment mga katrop. Sige, yara na sa piya ka linya sa line number 2 si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hipe sang aton sini nga sudad. Sir, good morning. Kaupod mo si katropang Elmer Stimar. Live kita karon diri sa XFM Rojas sa programang Sentro, sir.
1: Sir, no, mayong aga sa imo kakatrupang Elmer, no, at sa tanan niya tagpanamati isang imong programa diri sa Sudad Sang Ruas. Mayong aga sa tanan.
0: Sige. Sir, first of all, thank you so much gid sa sininga time ha. Sa imo sininga chimpo nga matry man amon nga malabot ang imo sininga linya man na pisar bala namon nga sa piyak sa imo sininga kasakoon. Luyag talang tanihe baluon, sir, kamusta ang nangin assessment naton sa sining deployment naton, sir? Sa ato sining mga katapos ng kapulisan sa sining gipatigayon ng Invitational Basketball Tournament 2026 ang ginheld rin sa ato sa Sudad Sarawa, sir?
1: So, mayong aga sa imong katropang Elmer, no? So far, with the Ruas Component City Police Station PNT personnel, so, makapig naton ang aton niya deployment niya very successful, no, kaga wala kita sang untoward incident niya na record in related sa aton niya Ruas City Invitational Basketball Tournament diri sa Sudad Sang Ruas for almost 10 days na aton niya deployment sang aton niya PNP personnel. Kaupon na dira naton ang aton niya first PMFC kagang second PMFC sa PNP personnel man kagang ato niya mga from the province, no, nga mga deployment. So kaupon naton sa deployment of securing our VIP, no, ang aton mga participant, ang ato niya members, ang ato niya team yo kagang core, no, kagaupon na naton dra ang ato niya mga member man sang IMT, no, kaga inagani ang patigayon kaupon ng aton yung mga fire, ang other agencies involved, no, nga sa pag-secure kag pag-maintain sa aton nga safety sa aton nga activity diri sa Sudad Sang Ruas sa Katrupang Elmer.
0: Okay, sige. Sir, congratulations sa sining successful event man nga ginabantayan man aton nga nangin generally peaceful ang ining or ining occasion man, sir. Now, sir, pwede naton may baluan kung pila ginitanan more or less ang mga personnel naton nga gideploy agod nga magabantay man nga magasecure sining peace and order situation sa aton sining bilog nga aktibidad, sir.
1: For the Ruas Component City Police Station, no, we have almost 120 PNP personnel. Kaupod na dira ang ato niya first PMFC, kagasikan PMFC, kaupod man ang PNP members nga na-assign sa PPO, sa Kapis PPO, no, kaga maliban dira, may arap man kita nga Bureau of Fire Protection na personnel, no, na na-deploy man sa may ilaman niya complement, ang ato niya team yung may mga complement man kita. For the Ruas Police Station alone, we have 90 personnel, oh, 90 personnel lang ato niya na-deploy for the Ruas Component City personnel.
0: Okay. Sige. Sir, we know nga may mga bisita kita, especially mga international ng kalabanan di. And nag-stay ginat diri sa Sudad Sang Ruas. Sir, pwede na ito may baluan kung ano nga ito, sino nga sekreto. Agod nga mabantayan man ang labi na gidang ila, sino nga mga ginadayunan diri sa Sudad. Kag malikaw mas sila sa anuman nga sahi sa insidente, sir.
1: So, of course, katrupang Elmer, no, wala siguro kita sang sekreto nga ginaobra, no. Ang aton da, with the proper planning, no, proper planning and coordination with the other law enforcement agencies involved, with the city government, no, and with the guidance of our provincial director, kaya Police Colonel David L. Kachumbo Jr., no, nga kinanglanggit naton niya mapakita, no, mapakita sa aton niya mga bisita or aton niya mga participants sa ining activity nga yara gid ang aton niya mga PNP personnel ka secure sa ila, no, nga pakita gid naton niya ang ilang nga pagkadto diri secure and safety sila. So inasya with one man sa aton niya City Mayor kay Honorable Ronnie Ida Dibasa nga nag-advise man sa or nagdatag man sang iyang directive sa aton niya kinanglan gid naton niya ma-maintain gid naton niya magiging secure and safety sila sa ilang pag-travel diri, no, or pag-stay diri sa Sudad Sang Ruas, especially katropang Elmer nga may mga unplanned na mga activity sila. So ang aton ginobra, gina-adjust ang nato ng aton niya deployment sa 20 personnel nato diri sa sudat sang Roas. Kaga on mag-outside na gani, mayara kahapon niya activity nga nasagwa sa Roas City. So ging top naton ang personnel sa first PMIPC nga sila ang mag-secure dito sa area dahil outside sa aton niya responsibility. Pero with the guidance naman sa aton niya provincial director kay Police Colonel David El Cachumbo Jr. nga inanglan gin aton maprovidean ina siya sa appropriate security. So aside from that, no, mayara kita nga ginasunod niya template nga kinanglan gid may aton niya sa billeting, may aton sa close in aton nga dapat ma-monitor gin aton ang every movement nila para malikawan ang mga untoward incident. Kag ma-monitor naton kung nang mayara kita participant nga kinanglan gid ang immediate naton nga mag-provide kita sa security dahil kinanglan gid nga mapakita naton nga secure gid sila diri sa sudad sang Ruas, Katropang Elmer.
0: Okay. By the way, sir, nagtakop na nga ton sining deployment pan sumong adlaw, sir.
1: So para Katropang Elmer, sa subong no, wala pa gid naton tapos ang aton nga deployment, pero so far nag-draw down na kita sa aton nga mga resources. May advice na kagabi nga i-draw down ang aton nga resources. Ang nabili na lang subong nga Katropang Elmer, amuna ang security forces, so sa amon sa PNP personnel until no kita kami ang nag-start gid na mag-receive sila, so kami man ang last nga maga secure sila until ang departure nila sa Roas City Airport, Katropang Elmer.
0: Sir, sa bilog nga aktibidades ni may mga nabaton kamo nga mga negatibo nga mga comments or positive, sir, nagikan sa ton sini nga mga bisita, sir?
1: So far no, wala pa kita gitang reported no or recorded yet nga diri sa aton sa Roas Component City Police Station regarding abi sa mga toward incident na involved sa ila, no. Pero may yara kita nga mga report nga kinanglan gid naton may ara abi sa nga mga movement no nga hindi naton ma-predict nga may ara nga naga-transfer mo ni. So actually ginakaya man naton nga i-deployan sa nga aton nga PNP personnel kaupod ang aton nga other agency no nga involved. Kaya well coordinated na Katropang Elmer mo na nga aton nga sa aton well coordinated ang aton ang aton nga mag-deploy sa nga aton nga PNP personnel diri. Kaya nga aton nga tasking isa everyday may karoon kami nga meeting with IMT no IMT members nga kinalantaw naton kung ano ang mga ang usubong bingadlaw, ano ang mga kakulangan naton, so dapat naton for the next day ginakobera naton or gina-adjust naton ang aton nga mga deployment of personnel. So para gina-consider naton ini nga successful ang aton nga event, so despite nga may ara pa kita nga delegates nga pa-depart pa lang karon sa hapon no mga 2 PM, so pa-depart pa lang, so amo pa lang na ang aton nga natagaan pa sa aton nga security no until nga ma-comply din naton ang aton nga deployment diri sa sudad sang Roas in relation sa aton nga Roas City Invitational Basketball Tournament, Katropang Elmer.
0: Sige sir, thank you gid kag congratulations sa apartment sa aton sini nga mga katapuban sa kapulisan. And lastly siguro sir, basi may luyag kang pasalamatan sa mga partner agencies nato nga nagbulig gid sa pag-maintain sa sini nga peace and order situation sa aton sini nga mga katapuban sa kapulisan kag subuman mensahe, sir.
1: So par no sa directives and guidance so bawar provincial director kay Police Colonel David Il Cachumbo Jr. na kag sa mga provincial staff officers ang Capiz PPO nga yara man no nga support sa aton, yung suportahan kita sa aton nya manpower no diri sa sudad sang Ruas. So ga dako gid ang aton nya pasalamat kag ang guidance gid sang aton nya provincial director nga kinanglan gid aton na ma-implement no ma-enhance ang aton nya deployment para sa security and safety sang aton nya participants as well as ang aton nya mga umuloyo sa sudad sang Ruas nga ga-join no dito sa ga-join kagalantaw dito sa aton nya binyo no sa para gid na mapakita naton nya safety gid sila. So of course no yara man ang support ni Honorable Mayor Runity Dadibas no nga ato nya City Mayor nga tagaangin naton sa nga manami nga security ang ato nya mga delegates ang ato mga pumuluyo diri sa sudad sang Ruas nga galantaw or ga participate dito sa Binyo no sa area kun din ka engage sa ato nya mga delegates. So para sa tanan no nga member sa nga IMT no nga so kapasalamat gid ako sa inyong kooperasyon sa inyong paghahatag man sang inyong voluntaryo no nga pag serbisyo may ara kita ng mga volunteers no nga nag-secure man sa ato nya Binyo. So sa mga members of IMT aga madamo gid nya salamat sa inyong suporta kag kooperasyon para magiging successful ang ato nya event no nga gi-conduct diri sa sudad sa San Roa. So para nakita nato na katropang Elmer nga ang member sang IMT no kag ang City Government of Ruas is capable no together with our ka-PSPP o PNP personnel nga capable mag-handle sa mga dalagko nga mga event no diri sa sudad sang Ruas especially ang ato ning Ruas City Invitational Basketball Tournament. So hopefully sa sunod no may mga activity kita kapasalamat din kita sa dako no nga suporta and to all the partners sa aton sa media no nga kapulig sang information dissemination para man magiging matawhay kag maging secure ang aton nga sudad sang Ruha sa katropang Elmer.
0: Sige. With this time and information sir, madamo gig salamat kag mayong udto si mo sir.
1: Mayong udto sa imo katropang Elmer kag salamat din sa time kag one man nga gitagaan mo kami sa nga simpo nga makahatag man sa ngamon nga information regarding sa ato nga activity nga ging conductor sa sudad sang Ruas.
0: Alright, nabatian mga katropa si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr. ang Chief of Police sa Roja City PNP, no? Regarding sila sining deployment man sa sining ipatigayon nga invitational basketball tournament 2026 diri man sa syudad. Wherein nga nang generally peaceful mga kabyanan sa bulig man sa sining mga concerned agencies, mga partners nga mga ahensya sa pag-maintainar sa kalinong kagataway sa sining bilog nga aktibidades nga ginheld mga kabyanan. So congratulations kag iniman suno diri sa bulig sang aton sining mga pamuluyo kag kita man diri sa mga katapo man sang media. Alright, oras nato mga katropa 36 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11. Okay, pasudlon ta na lang ni nga daan no. Ang mga impormasyon man may kang tanan sa sining mga programa sa Pontevedra Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Maria Fee Umitin mga kabyanan sa sining mga manami ng mga programa sa Pontevedra Municipal Police Station. Alright, tara na sa piyak na linya si Police Captain Maria Fee Umitin ang Officer in Charge sa Pontevedra Municipal Police Station sa igalatad sining mga programa sa Pontevedra MPS. Ma'am, good morning. Kaupod mo si Katropang Elmer Estimar. Live kita karon sa XFM Rojas.
2: Yes, good morning Katropang Elmer. Mayong aga sa tanan kag sa tigpalamati agtumalan-aw sining inyong programa.
0: Yes, ma'am. I know nga masako kada subong pero thanks gid ya ma'am kay gitagaan mo gikita sang oras. Hagod nga ma-highlight man ang mga programa dira sa may banwa sa Pontevedra, particular ining concern naton ma'am sa sining mga kabataan bala. Diri kita sa programa ining Uplan sa Gip Bata, ma'am, no, ma'am Maria Fee. So, pwede nimo ma-saysay sa aton, ma'am. Ano gid ang tinutuyo sa sining nga programa, ma'am?
2: Yes, katropang Elmer, no. Ining kinatawag naton nga sa Gip Bata, isa ini siyang preventive kag child protection initiative or inisyatibo sang aton nga Pontevedra MPS. Bilang syempre pagsulod na sa mando sang aton nga higher headquarters dito sa Pro 6 no sa pagpanguna sining aton nga Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tituanyo, kag siyempre, ini siya with partnership man sang aton LGU sa pagpanguna sang aton nga Municipal Mayor Henry Tumlos. Ang tinutuyo gid sini sang aton nga programa para maprotektahan ang aton nga mga kabataan, hilabi na gid ini mga minor de edad da Sir Katropang Elmer no nga nagamaneho para ma-prevent ang aksidente kag iban pa nga peligro o kondisgrasya sa dalan.
0: Okay. So, kung may mga, for example, labi ma, may mga ma-prehend kita, ng mga nagamaneho, especially ining mga minor de edad, anong maging disposition? Anong maging himuon naton sa ila, ma'am?
2: Siyempre, sir, kung may mga minor de edad na madakpa naton, nga nagamaneho, no, sa kung, siyempre, ginapamangkot na naton sa mga nagakaigo ng mga requirements, pareho abi sa mga driver's license, siyempre, kay minor de edad sila, wala sila sina, no? So, una naton, no, ginaubra, ginakuhaan na naton sang, sang ilang ngalan. Siyempre, pangitaon naton ila ID, kag ang ilang man nga parents, kaya aton inigina record, kay ginapasa na naton ang ilang record sa provincial office, siyempre, ginasubmit man na sa regional headquarters, kag pag nakuha na naton, kag na sure, kag ginaprove nga minor de edad sila, gina-coordinate naton ini sila katropang Elmer sa ilang mga ginikanan o kung sa guardian, no? Tapos ipatawag naton sa police station ang ilang ginikanan kag sila ina Sir Elmer, no, ang magabayad sang citation ticket base man sa municipal ordinance naton. Sila na dito pag the moment nga makabayad na sila dito sa treasurer's office, ato na inadayon paghahatag ang ilang nga motorsiklo or ang ilang nga inadriban nga motor. For syempre, child-friendly manggiapon sini ang aton approach sa ila kay kag preventive kag hindi lamang nga punitive ini kag syempre ginatagaan ini naton sila sang nagakaigo nga counseling, no, with a partnership man sang aton nga WCPD kag ginapaingsindi naton sa ila nga hindi sila mag-drive sang motor.
0: Yes, ah. Sige. Mayo man to, ma'am, no, kay most especially abi isubong sa mga nagakitabo ining mga aksidente sa dalan noon wherein naka-imbulbaran sini sa no sa mga minor de edad nga wala pa lisensya. So meaning, ma'am, may matabo gid yang impounding sa sining mga motor, ma'am.
2: Yes, sir, ginahold naton ina makadali kag syempre ang tinutuyo naton dira para mapaintindi sa ginikanan or sa guardian nila nga hindi nila pagtugutan ng ilang mga kabataan nga mag-drive. Kay hindi na naton nga pwede nga isuhan naton sila citation ticket, sila manggiapon na mag-drive, hindi na pwede. Dapat ang ilagid ginikanan.
0: Sana mentionar mo naman may coordination na kamo sa LGU. So may mga recommendation makita ba lang, ma'am, mga ginadihon sa especially sa Sangguniang Bayan nga mapapag-on kag mas stricto ining pagpatuman naton dira man sa may banwa sa Pontevedra sa sining programa ta, ma'am?
2: Yes, Katropang Elmer, actually, isa ni siya ka marching orders ang aton nga LGU pagid. Nga kung matandaan nyo, si Captain Garcia, the same man ang iya programa nga pagpatigayon sini. Ang gusto sini matabo sa tong time nga nag-report kita, ang gusto sang LGU naton or ni Mayor, nga ipadayon naton ining ang pagsaway or ining pagsagitbata naton kay una bes may mga eskwelahan kasi other than ang tinutuyo niya sini hindi lang gid nga ma-prevent sila sa pag-drive kasi ginagamit nilang pag-drive bala inang magtulutambay da sa guwa sang eskwelahan sini mga kabataan bala or out of school youth bala katropang Elmer so nahagan-hagan ining mga tambay sa guwa sang eskwelahan kay aton ini sila mga ginalalip o ginasagwit ini naton ang mga kabataan katropang Elmer. Kasi siyempre ang aton nga bully kang ginapangayo sa Sangguniang Bayan may ara kita actually pag-propose no nga citation ticket system aton pa lang ina sa proposal pero aton ina iga pagatigayon kung mabalik na ang aton nga opisina tanan ina ginaplanuhan aton na katropang Elmer para bulig diri sa aton sa Pontevedra.
0: Okay, so meaning wala pa sang initially nga kung pilagid ning mangin multa sa mga madakpa
2: natin. May ara na katropang Elmer. Actually, 500 yun na.
0: First offense.
2: Ugaling kay Tukante, ginapaayo sila, amo na nga 300 pesos na langgid.
0: Oo. First offense na, ma'am, pero how about ang second kag third offense?
2: Una, ang second offense, ara na sa 1,000, kag syempre ang third offense, 2,500 ina siya.
0: Dako, magali. Pero aside sining driver without license, sining mga minor de edad, ma'am, nagapangdakop magkita sa mga nung helmet and daro kita tato nagligad do may mga open map players mami.
2: Yes, yo katubang Elmer actually binagani maginatagaan na sila leeway no nga hindi gid pag strictuhan tani sa paggamit sang hindi paggamit ay misang helmet kag ini mga open muffler. Actually katrupang Elmer ang tatlo gyud nga ginapasang code diri nga pagprograma ining driving sang minor ang mga open muffler kag ining mga kulurom ining aton gani nga mga wala gawer sang helmet most of them ginawarningan naton pag miara gyud nga ginatikitan ginaton lalo na nga medyo bala arrogante bala kung kaisa hindi ginamalikawan pero syempre ang ginapa ano naton sa ila gina-remind naton sa ila nga ina tanan para gina sa ila seguridad.
0: Sige at least mayo man ni ma'am sa sining mga programa nato dira no kay isa sa mga concern naton ang kaluwasan gid sining mga kabataan ni especially sa subong niya nga mga panimpo niya daw ang mga kabataan niya daw wala nagapati sila sining mga ginkanan and kung may mensahe kabi ma'am no sa aton sining mga minor de edad nga mga nagamaniho sa gihapon sa mga motorsiklo kay gibad pa nga mga salakyan and para man sila sining mga ginkanan abi ma'am kung may ibiling kang mensahe.
2: No sa salamat gid katropang Elmer no sa aton mga kabataan. Tandaan ninyo, hindi ini pagkontra sa inyo nga freedom ining ato nga programa. Hinahimo naton ini para sa inyo gid ini nga safety. Hindi pag-irisgo ang inyo mga kabuhi para lamang makapadulong sa malapit nga lugar. Kay usually kasi katropang Elmer always na ginambal lamang sa
3: naging gutos mo na lang, no? Sa mga ginikana naman, palihog naton nga buligan, kagiyahan ang aton mga kabataan. Pag hindi naton sila pagtugutan nga magmaneho, kung wala pa sila legal na qualification, kay wala pa na sila sang training. So, mas maayo nga ma-delay ang ilang alakat kaysa sa madisgrasya. Kag masayang ang kabuhi sang aton mga kabataan.
0: Alright, sige. At na lang siguro, ma'am, though may tiyempo pa man. Ano talang niyo ang ining other programs nga ginakandak man ato dira sa may Banwa sa Pontevedra. Wherein na isama sa mga nakita naton nga positibo nga mga komento nga kasi din na may ragid sa nga pagnubo no sa sining kriminalidad dira sa aton sining Banwa ang ining programa nga Uplan Bakal Sita ma'am. So pwede naton may baluan kung ano gid ang mga tinutuyo sa sining programa ma'am.
3: So katropang Elmer ining Uplan Bakal Sita naman niya isa man ini sa gihapon sa preventive security operation amo ni siya ang pagdumili no kag paghupot sa mga illegal nga armas mga deadly weapons kag ipan nga mga unlawful activities ilabi na sa mga lugar nga mga entertainment establishment wala or ning inatawag nato nga KTV bars kami ara kita na diri sa Pontevedra so ang focus nato namo ini ang prevention kag public safety man sa gihapon.
0: Luyag talang klaruhon ma'am ang ining Uplan Bakal Sita plain view niya ma'am no?
3: Yes sir. Plain view ni siya no. Ang ginadumilian ini nato no ginatutukan nato ng illegal na possession o kung pagdala blas ang firearms sa deadly weapon pag iban pang paglapas sa kasuguan nga applicable sa regulation no. Kay kung remember lang nato nga ang tanan nga police action nato may legal na siya nga basihan kag nagasunod sa PNP procedure. Kung makita ninyo sa mga posting naton katropang Elmer, ginapaalsa naton na dira pa nga bayo, ang mga customer bala ginapatalikod na naton sila, ginapabuksa naton na kusa sa ilang mga bag, at syempre sa idalom lamisa, gina-check taman ina siya. Mga mo sinabala nga mga protocol nga ginaubra na naton bago magbukas, aral sa tunga-tunga, kag antes mag sara bala ang isa ka establishmento. All in all, mga apat ka beses, ginanaton sila ginabalik-balikan para hindi na wala ito masulit kung ano pa itong natabo sa nagligad niya bulan, katropang Elmer.
0: Yes. So, if ever, abi, mamayara kita sang may ma-apprehend or madakpan abi sa nga nagadala sa mga ginadumilian naton. Ano ato sininga ginahimo, ma'am?
3: So far sa atong pagpungko, katropang Elmer, thanks God, wala pagidman, no? Na may tukante ang pagsang pagpungko ko pa lang ginpatawag ina ni Mayor Tumlos ang mga owners, no, mga tag-iya, sining mga KTB bars naton, kag ging warningan ina sila ni mayor nga kung may makitaan gani nga mga illegal nga armas or deadly weapon sa ilang establishmento, ipag-close gid ina sila gilayon. Kag syempre, hinambalan man ina sila nga mag-provide kung tani sang security guard o kung bouncer bala. Pero sila mismo nag-beg man nga hindi kaya sang ila ginakita. That's why naagrihan na lang dito nga may somebody from their employee nga magatutok bala sa in and out sang ila customer bago pasudlon na siya ang magakapkap o kung ining mabody frisking bala sir sa mga customer nila.
0: Okay. So, pero wala iya sang curfew hours nga ginapatuman dira sa Bandung sa Putubidra, ma'am?
3: Mayara sir, mayara gid. So, start ina siya sa diri sa munisipyo naton from 10 p.m. to 4 a.m. Mayara man kita sa kabaranggayan naton nga ga-start gigani iba niya alas 9 sang gabi hala hasta alas 4 sang aga. Kada part man ina sir actually sa ginasagit bata naton sa madumduman ko mayara kita anong no ka data nga nabalhag nga may ginawarningan ini naton ini mga bata bala nga nagainom no aga sa public places pag inang nagalagaw wala kaupod nga legal nga or ano bala legal age. That's why aton ina ginapatawag sa police station kaga aton nga ipatawag ila ginikanan para i-ano sila i-turn over.
0: Okay, sige. Nakita naton ma'am ang mga programa naton that though seryoso ginaton nga ginatutukan eh. Pero mayo man eh, at least nakakuha magkita sa mga positibo nga mga komento na gikan sa mga pamuluyo dira sa may Banwa sa Pontevedra wherein kampante gid sila no sa sining mga programa sa aton sining mga katapo man sa nga kapulisan. Sige, lastly siguro ma'am, basi may may ibilin ka nga mensahe sa aton sining mga bar goers man and at the same time sa aton sining mga pamuluyo sa nagsakupan aton dira sa may Banwa sa Pontevedra, ma'am.
3: Yes, salamat gid ra katropang Elmer no. Sa aton nga pumuluyo sang Pontevedra, ang duwa ka programa may isa ini ka common goal no. Ang pag-prevent ka sang peligro antes pa ini magresulta sa seryoso nga mga insidente no. Sa uplan sa gitbata, ang bligan nato ng atong kabataan sa uplan bakal sita naman paliguno nato ng seguridad kag punggan ang paggamit sa mga illegal nga armas kag deadly weapon para sa malikawan ang pagkumitar sang krimen. No, nagapangabay kami sa diri sa inyo Pontevedra Municipal Police Station sang inyong kooperasyon sang aton mga ginikanan kabataan diri sa KTB bars establishment owners sa aton mga barangay kag sa bug-os na komunidad. No, ko bilang kapulisan ninyo na magapatuman kita sang kasubuan no nga may disiplina, integridad kag respeto kag masakit. Ang aton purpose lang gid simple lang no, mas luwas sa Pontevedra para sa tanan. Mayong aga
0: katos ng summer. Alright, ma'am, with this time and information, ma'am, madamo giging salamat kag may gunto dira sa inyo sa Banwa sa Pontevedra, ma'am.
3: Thank you so much, Katropang Elmer. Good morning.
0: Alright, nabatean mga katropa si Police Captain Maria V. Umeten ng officer in charge dira sa may Banwa sa Pontevedra. Ayoy! Nagkagtanan sa sining mga programa ha nga mga makabuligid especially sa aton sining mga kabataan kag sa safety man sa mga pamuluyo naton dira sa may Banwa sa Pontevedra. Ah, kung makita nyo sa page ng Pontevedra Municipal Police Station very active gid nga ginapatuman no sa aton sining mga kapulisan. Ang ining isa sa mga programa nila diri ining kuno ining upland sa gitbata kag upland bakal sita ining upland sa gitbata mga katropa nga ginahugot nga ginadumilian nga magdala sa mga motorsiklo ang mga minor di edad kag ining upland bakal sita naman ang ginapatuman man agod nga malikawan ang mga insidente dira no labi na gid sa mga kuturan naton nga nagadala iya sa mga hanggiban nga magapadulong sa especially sa mga warehouses nga nasakupan niya sa Banwa sa Pontevedra. Okay, dala nga lang. Nagina nga ton. Sino nga chimpo mga katropa? Hindi ta ka talakay palawig ba? Oh, by the way, sadugan natin dari yan. Ay nga, misahin nga. Buta lang niyo. Si kay Agosto 24. Alapaw ka na. Bituotso na. May ito ka trapangil. Meron watching live ako dari sa balay sa programo. Shout out ko lang. Si Papa Hill, si Mama Marites, kag kay Inday Maricel, kay BB Prince, kag Jairo, kag sa tanan nga mga pamilya Castanyo, kag pamilya Monserrat from Idong Monserrat o Barangay Kalapawan, Sitio Bayang. Dapat gid man tani ma'am bawalan inang mga minor de edad nga wala lisensya. Muna gani basta minor de edad, common sense nga wala na lisensya. Kay Ma'am Helma Immun Bantes mayong odto. Watching listening, Sentro Manyagata. Salamat! Shout out ko lang da si Konsyal Isugnon Vlog sang San Jose Dumalag bisan jurisdiction gabulig ga pangita sa motor. Mamimi Villagracia Tando, good morning. Ano problem importante mayo pamatasan kag stay good di ba never mind na. Muna gani. Apat mayo batasan mo. Pasit. Okay, Toto Valdera, ha? Good morning, to. Sa mga nagaplano magkuha motor or cellphone, gali. Liog lang ko dao sa mga tricycle driver, duha ka tricycle driver, kung nang nagtapungulayo. Nag-live showing sila iya sa may Banua, sa Pontevedra, market day pa naman. Shoutout kay Katropang Christine. Kung gusto nyo pa bala, sakatan nyo ko bala. Ara ko da kina, kagwagig ka mo nagpakita. sa mga luyag magkuhas ng cellphone, utang. Barato na makayo ka pa. Kato lang mo da sa smartphone sa Banwasang Maayon. Look for Junabel Balisi, ang blandi ng babae. Alright mga katropa, madamaging salamat sa inyong kapag-upod sa Birnes ng edisyon sa programang Sentro. Happy weekend mga katropa sa mga nagtutok sa radyo kag sa FB Live. Thank you so much kag mayong udto. Manyagatan nyo. Partner nato sa technical side si katropa ang Jason Anonoy. Ako naman ang inyong siningatalos nga lagad ang inyong angkorman. Ini si Katropa ng Elmer Derecho Estimar. Kagina yung programa ang Sentro sa 106.5 XFM Roja City Capiz. Ang Katropa mo! Exciting!
4: XFM
5: XFM

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic,

Solusyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ila caravan activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit

0: XFM.
1: XFM.
2: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nga magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFR permit number 02930.
3: Hala, ka-exciting! Win!

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan na mga Police General.
4: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motorbangka sa Zambales.
3: Balitang regional, estudyante na sa Cote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
4: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
3: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
4: Sa balitang sports, Alex Ayala number 70 na sa seed sa US Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
4: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang Multidimensional Poverty Index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon.

0: Trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang pauneng hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, suportado ng Malacañang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rule sa paggamit po ng confidential fund. Hindi na intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Kayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang maiwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
1: XFM News Nationwide.
2: Tumanggi o marong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kabilang dito sina Senators Loren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hinamo na Malacañang si Davao City Representative Paulo Duterte na ilabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito ay matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang No Plan, No Budget Policy para maiwasan ang mga questionable proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Higit ni Dizon na kailangang may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
1: XFM News Nationwide.
0: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagbulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng Judicial Land Registration at Homestead Patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan saya ng mga titulo upang matukoy kung may nangyaring manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dali nito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Gihit ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Selda at Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
1: XFM News Nationwide.
0: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacanang. Tatropa natin sa balita, Deyo Guzman, XFM Mega Manila.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
4: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military and uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-rekomenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News
1: Nationwide.
2: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paarawan, sa Tacloban at Sambuanga kung saan ginamit ang mga baril na pagmamayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipawalang bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
2: Sinabi naman ng Malacañang na nakikipagtulungan ang Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito'y kinasasangkutaan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO5. At si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyampang Police Generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan naman ang sabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Anim ang nasawi, tatlo ang nawawala at apat ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa anim na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operation sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
1: XFM News Nationwide.
0: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinaikin ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas ng kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital nito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente na mga may leptospirosis. Inibok naman ng DOH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orson Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ng leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaring makapiminsala sa kidney at taibaga at iba pang organs.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayon pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong butante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa Kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide sumasa inyo rin sa pamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako may isang estudyante na sa Kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
6: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugigaraw. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ng mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at tagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hininalang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugigaraw Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
2: Illegal na quarrying operation sa Kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 16 milyon pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Asyenda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Reta, 30 anyos at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias 28 anyos at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region, ORS SOG PRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga sospek habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pag-transport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at apat na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang pitong individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Samantala, pitong buwang sanggol patay sa Dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya, nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
8: Nagsasagawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa Dumanhog matapos kwestiyonin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles, rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawan, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nilang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya dahil 7 buwan pa lamang ang bata. Samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24, o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang sanhiang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon of Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, asahan ang mga pag-ulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaya hindi ng Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
0: Patuloy po na minomonitor ang PAGASA, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.11 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin ang Santone Gold Capsule. Mga katropa, mabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. 3 katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ay sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang turing niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itunuring na parang ama na rin. Madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay or hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang maabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa, Friday, August 28, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Mga katupa, exciting!
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chansa nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chansa nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agad malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari kami naman isa naman ni kay Dison sa ato sa nga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa nga mga health tips and informations. Kamusta kamo? Kamusta ang inyo sa nga ikayong lawas? Kamusta ang inyo sa nga paningkay-singkay? Kabay pang-aaral langgit ka mo ha sa mayad sining sitwasyon. Labi na gid ang inyo sining ikayong lawas. Mabudlay na balan kon na magmasakit ikaw. Kon may ara na kita masakit, tama ka budlay ina. Bangod kay magastuhan ka gid. Mayad lang kon matabangan ka dayon sang tambal-tambal eh. Matabangan ka dayon sa mga interventions ngay muon. Pero sometimes lagi kinanglan sa mga medical procedures bala ulo pirahan ikaw. May kuloan nga parte sa imo lawas. So hindi na normal. Pero sa ato sa ring pagparagat sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilogay Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Kag kumusta na naman sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Kag kabay pa, nga yara ka mo dira. Sa maayo sa ring kahimtangan, kag ang ining mga tiyempo, wala Sir Josil nga nabulubog now. Ulan-ulan ting kalabanan sa ni Sir Josel dira na sa sulod sa balay. Kag tining tiyempo wala nga kunay ko bra Sir Josel kapin pa ko nabulubog na daw kanami gid masami panginaon
0: o duha man na nagabagay ang tubang ya Dok Leo mo. Kon hindi plastic basurahan. Kay ti kada kaon sang ginagunot siya sa plastic ihaboy sa basurahan ang putos.
1: Kay wayo brahon Sir Josel mo.
0: Oo. So ti sato sa ring mga kauturan. Ang ato sa nga paghahambalan subong is about our habit. Inang hindi tabala magunta tambal naton kung hindi magkalataktak ang nagatalapiks pusod tabala. Hambal nanda ko no, siya ba o pati sila niya tungaw kakataktak sa pusod mo ba? Kakita ka mo katungaw, toliti sa umasin na terminolohiya na sa tama kapula sinikon na mabusog na sang dugo. Nga tama kakatul, gamay lang na daw punta sa dagom, dako-dako lang sa punta sa dagom kadako. Pero naligan ni magbanog ang busod mo kon kaysa, sus gabuslo man Dok Leo kag...
1: Kay... Or baka siling kita Sir Josel nga mataktak ang tungaw sa pusod mo kati nagbaliskad kay nagabruslos kabusog mo.
0: Oo. So ti, ang ato siling nga paghahambalan is about overeating. Kung masubrahan kita kapanginaon. Amuning masami galing kay basta niwang kagani Dok Leo. Ginapasubrahan ka permisa kaon kay gusto gida sang ginikanan sini magtambok. Kay kon tambok kuno healthy mo. Kon sa mga may edad-edad na kon tambok kuno mangganon ni sa buyon.
1: Dira ka na makilala ang progress sa buyon eh.
0: Oo. Ti ang overeating labi na gid sa mga hambal naton mga pida. Nga mga kabataan. Pati na sa malamay pida pag-iapon eh. So mga pida, ginapagustuhan na kakaon, kapin pa kon masarangan sang pamilya, sang ginikanan na, hambal nga, ay tito, bosa pagkapida, gini mo, ti anong gusto mo, ati kon anong hambal sang bata, hala kakaon to, bisan pa na nga hindi manami nga mga kalanunon, Dok Leo?
1: Kati ang ginalaga, Sir Josel nga, bisan pa, no, maundan ko nung lawas mo.
0: Magtambok. Hambal nga ba, kakute-cute si mo, no? Dabayan ka lang. Hindi man pwede matawag matambok kay sawayon ka ka, nanay kay kambalon niya. Ay, siling niya, puriya, siling niya, sulay lang.
1: Kung lang gura, makaulumo lang ah.
0: So, ti, ari kita dari sa ginatawag nga perwisyo. Dalas ang sobra siling nga Panginaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. May hambalanon ganyan sa Ingles nga when you feed the crave, you dig a grave.
0: When you feed
1: When you feed the crave.
0: Ah, the crave. Ang naginagutom.
1: You dig a grave.
0: Ah, ginakutkutan mo lang sa lulubgan niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung pasubrahan mo, Doc Leo, no?
1: Timagambala ba kita, Sir Josiel, nga crave, tindi niya saling na natural nga pagkagutom eh.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang craving, Sir Josiel, bisan niya kaginagutom, kung may craving, kaya makaon, tagyapon mo.
0: Oo. So, ti amo ning problema, Todd, no? And actually, ang atong sining habit, the tawag naton mara sina nagkakabuyo kita Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: And we ask for more and we long for more. Nagapangayo kita dugang kaginahan dumta nga magkaon pagidugang Dok Leo.
1: Kag diri sini Sir Josiel nga punto nga mo ginatun-an sa mga nagahimo sang mga kalanon, especially mga highly processed and ultra processed food.
0: Oo. So mo ning ginatun-an nila paano ta naman sila sa maintuan nya magkaon kag magbakal man. Kaya the more we buy, the more ang ila sining ganansya. Now, dari kita, Dok Leo Abi, ihimplo lang ha, sample-sample. Nga ano ni mga pagkaon, nga masami na ito sining nga, ay sining nga, daw nanamian, ganda ko sining nga, daw hindi ako magpuli sa balay kung hindi ko kakaon, Dok Leo.
1: kag, may iban, Sir Josiel, no, especially kung dito ka sa malayo-layong lugar, magkakado ka sa sudad, masiling nga pagpuli mo dapat may dala kagid nga amoni nga pagkaon kati nakita mo na mo ginakaon sa mga sikat amoning mabatian mo sa mga pasayod nga ginakaon sa nisang kadaman. In fact, makabataan lang Sir Josiel, madala ta sa pagcommute, madala ta sa salakyan, makalabay kita sa lagko, makratula. Kamalo na sila kung ano makita nila, Sir Josiel, pag-abot sa mga signage, pag-abot sa pagkaon, abot sa mga kalanon, Sir Josiel, hindi na sila masiling naton nga aware na gid sila ila. Sugod sa linghod nga mga edad. Nga kung hindi kita kabalo sini, no, sa aton dugalingon, mismo sa aton dugalingon, ha, hindi man kita kabalo, Sir Josiel, magiya sa mga lamharon.
0: Oo.
1: Kung kita man mismo ang biktima sini.
0: So, dapat kay balo kita, ha? Pero ti ano gid man abi ang cravings ninyo, Dok Leo? Mangkot kita abi. Ti sa inyo da may nagapangita nga ay siling niya. Bisan bala sa ano na lang sa concern. Kunin ni man cravings concern na.
1: Mm-hmm.
0: Siya buhay ko kainom kapon Santon plus gold capsule siling kay way ko kabakal ba? May nagmunos ako galingon nila yan sina Dok Leo.
1: Way pa ko Sir Josiel nakabati nga na doon na guilty sa Sir Josiel. Kaya siya cravings ang ampalaya mo.
0: Or ini gani daw hindi sa maglakat kaya pa sa kakaon ka ahos.
1: Kalabanan nga ni Sir Josiel na chapera na eh. Pero nabalaan kay Sir Josiel nga daw may ara yang hindi mapahamtang. Ari pila nabalaan to gida. Nagahambal gid sila sa aton. Hindi sila mapahamtang, hindi kumpletong adlaw kag kaluya sa lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, may nabalaan kita sa Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kaya may binipiso sila sa ringalawas. Kaya hindi sila mapahamtang sa punto, Sir Josiel, nga proven and tested na nila, binipiso sila sa ringalawas.
0: Kami mabatian man kita sa Dok Leo nga boss sila nga kamiter man ko sila nga sa iban nga kapis na wadan ko stock sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Abi mo Sir Josiel, may ara sila nagambal. So doon din ako magliwat, Dok, sa isa to. Hindi ko lang pag-mention, ha?
0: Oo.
1: Sige ka lang to.
0: Kumutiway mo ginusisa ko. Mabasikon mo kung may lakot gin man to kung mong malang tubla.
1: May ara gin man, eh. Pero ito na pag-ihambal ko na na. Pero ang punto lang sa nidre, kahit hindi gin man manigar, Sir Josiel, nga may mga times gin man. Ito pa nalagsa, ah. Hambal ko rin na to. Yung iba, hindi lang makatiming.
0: Oo.
1: Nga nagka-out of stock gin man ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Yung iba nung isa, makatiming o kung na makatiming sa wala, Blaser Josiel. Though, kinatinguha nga, aragid permiso shelves rin sa mga butika at parmasya.
0: So, panintawin nyo ko mga pika mo, Santon Gold Coffee Mix, sa kaya may collagen, may glutathione. Tidin ko makikita sa na may collagen ka glutathione. Anong tuyo, gahigup lang ka mo sa kape, gahenjoy ka mo, nanamitan ka mo. Pagkatapos, bakal naman ka mo, Santon Gold Coffee Mix. But you are feeding your body of vitamins and minerals, so kung nutrients, importante may collagen kag glutathione nga nagadala sang positive result sa ato sining skin sa ato sining skin, for example, nagpa younger looking sa ato sining skin, kay ginapa-firm ya Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag amo gani na kinahanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources bala Sir Josil makuha naton sa collagen ng glutathione, especially samtang nagaedad kita kay nagagamay ina sila sa aton lawas. That's why nagakorinot panit ta, that's why nagahina mga joints ta, kag iban pa ganyan mga signs and symptoms of aging Sir Josil. Kag ang worst sini kundi kita kabalo sini mag-usisa nga samtang nagaedad ng isa ka tawo may iban Sir Josil nga nagaasab pagid sa paginom sang kafe. Why not niya ko nagaasab kung sa paginom sang coffee? Ng coffee ba lang may ara sang anti-aging properties and ingredients? Kasubong sang glutathione and collagen. Nga arayin na sa ato sa ring Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Tiko na gakabalaka ka mo dati. Hindi ko na yan mag-inom niya. Kay balan mo, conscious ako sa blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 Coffee Mix naman galing niya ang i-recommendar na ton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, ariya nami sa way pagkatagin ng batsyag, Sir Josil, like sa blood sugar, o kung ma-concern natin sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain nga ton sa ring insulin sensitivity, mapabilin na, o kung ma-improve na, ang kombinasyon sang vitamin D3 kag Sunthorn sa ring sa panit sa mga gusto yun, Sir Josil, ara dira sa ton sa ring Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pagkanya balita, kasubong sa nga ton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, ang gingamit o kung isa sa gingamit yung pampatamis na sa ila, amo ang stevia. Zero calorie. Why problem, Sir Josil, sa concern niya? Basi magtaas mo sa calories or triglymo or imosring cholesterol, etc. or lipids mo dira tungod sa kalamay.
0: Ti may iban si Nindog Leo galing. At sa nga hindi na lang kung mga pi, kahit hindi ka man mga pi. Kahit hindi ka join, for example, na-climb na guro nga lima katuhin mong bata, anong katuhin mong bata, balon mo to mga pi kita. Because sa bata, sa pagalingho, dyan pala si Dok Leo, then igin man advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old, mabudlay. Kapin pa kahit may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balo magmanis ang kogalingon niya. Pero parang nga in man siya, bakal ka mo Sunthorn Plus Coffee Mix, parang nga bilog ka mong pamilya, bata inom Sunthorn Plus Coffee Mix, the rest inom sa Sunthorn Gold, di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, pero bisan sa mga hamtong kag may mga edad, pwede kaya po ng Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid, kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata, kaya ang pinakapunto natin Sir Josil, sini ang benepisyo sa soya bean bala. Isa sini protina Sir Josil, kinanglan sa kabataan para sa pagdako. Pagdako sila sila nga unod. Pag-aabot naman sa may mga edad-edad for repair naman sa mga kaunuran, tamo isa sa rason Sir Josil ng kunya ang nagakupos balang unod samtang nag-edad, kakulang sa protina ina eh. So dapat maalagaan ginaton naton sa ringa lawas at tagan sa ringa kaigong protina halin sa bata sa ringa pagkanto sa pag-edad. Kag tining kayo mo kita Sir Josil nga ginom ka sang coffee pero kapasulod ka sang protina. Sige-sige siya mo sa ringa lawas sa forma iya sa ginatawag Sunthorn Plus Coffee Mix tungod sa soya bean powder nga sangkap sa ni kaginugang pag ginaton Sir Josil kung protina nga ton sa ringa concern na ginalagas dira ang balunggay ang spirulina nga sangkap niya mga complete protein na naisala Sir Josil.
0: Okay, so amo na sa pagpang happy pa lang. Actually, habit na naton kagkalabanan sa ato ni na magpangapi. Sang primero ay mantaging tudluan nga nagadidi kita sang kape mo. Gatas man niya. Because we need really nutrients sa gatas. Testa nga nagdako kita, nagmatomato na malang kita. Primero, tisunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw. Asa sa ulihin na namitan. Sa ulihi, ginapangita na Dok Leo. So kung mag-amuna ang ato sa ringa mangin habit, dapat niya ti ang pangitaon ta perme, inang may benepisyo kitang makuha, bisan sa kape, kagpagpangapita pa lang.
1: Correct Sir Josel, kag hindi lamang sa sabor ha, ang aton dapat sa ringa lagson o kung sa lamil lang, kundi sa benepisyo sa aton sa ringa lawas.
0: Amun ang pinakimportanting benepisyo sa aton lawas, ang pamangkot sini Dok Leo, if, ha? Mag-overeat kita sa masami na to sining yung gina-crave. Abe, pamangkot yung ginadok layo kung anong gina-crave nila bala. Laban-laban, may masabat gida ako na ice cream. Konsiling niya cake. Ang konsiling niya salad. Akon siya bisan soft drinks kung mayara.
1: Parang hambal sa kilala ko, yeah. Bisan kanton lang ah. Basta per may mayara na satisfied ako.
0: So ti ini yung mga pagkaon na tuloy, mga sweets ini. kag amo gining masaming ina pang kita nyo bisan sa mga bata balam hambal ay mapatsyenda ako sa umaha mapabanwa si nanay sa rumaan abwas siya ti ano bilin mo duwala na Dok Leo sa una konpigado ice candy kun may kulukwarta ice cream
1: kaya Sir Josel matamis or dumduman kong kilala ko santi kay Sir Josel mag-market day ganyan sa Sibalong.
0: Oo.
1: Dara sa Sibalong, Mantika. May hapon na da sa mga listener na to. Dara, maglakad sa nanan. Nasa yun ay pagpuli mo, baklan mo gikubit sukoy ha. Oh? Ang duro-duro giklamay.
0: Pikita mo lang makaon bitsukoy, pero kalamay galingin after. Ano yun, nagbakal ka na lang kalamay. So, gina-crave na to nini. Tama katasang sugar intake sini. Ice cream. Cakes or pastries pagkatapos sa salad abi mga donuts and chocolates
1: especially milk chocolate Sir Josel
0: oo
1: kami dark chocolate man abi
0: ang dark chocolates may makuha pa kita dara nga binipisyo somehow eh so halong kita dara kay kontaas ganyang sugar intake na tondok leo no gani ga panukto ka man nak pagkatapos may kasabat dito, I'm diabetes, who's there?
1: Welcome ah. Ang halunga-halunga na tanabi Sir Josel sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sa ni sa mga ginakaon na ton, basta high in added sugar ganin Sir Josel, it can make us or make the person crave more.
0: Oo.
1: Gusto niya bagi dugangan, kagdugangan Sir Josel, doon hindi ka bala masatisfied.
0: Masakit sinikit yung iban subong bangon sang development bala or if not mga bag-o nga mga nagagwa nga pagkaon ang iban sinim hambal nga tikon why selling ice cream pizza na lang eh oo tikon kaysa yung nasabat mo lang ulang what ano gusto mo pizza uno or pizza dos
1: pili ka lang sa doa lapit-lapit man lang
0: hindi gani burger bau usog yun ang subong. Selling niya, tida, wala na gidman. Selling niya daw, medyo nagutom ako, may snacks lang ko, burger lang ha. Asa sa hulihin, andad na siya, when sa galiga pa maho, burger na lang. Pagkatapos ni, manginaon na, Cleo, maalaga, obig niya mapamulta, tano kanon mo siya fried chicken. Pagkatapos, ti, magluwas sa fried chicken, anong idugang mo? Selling niya, isa, guro ka large nga drink kag fries ha.
1: Bawat na ito. Sampat na kong boba.
0: Sampat na kong boba. Tekon mga amon, ni masobrahan ka kakaon, hambal, ay daw kulang daw, bitin to siling niya, nabakal ko siya nga fries. Abi mapadugang ta siling niya sang jumbo.
1: Galing, Sir Josel, amon ni. Kaya gusto ni kita ng balmo eh, daw kulang. Abi padugang kita sang daw, ginatawag, upgraded version, or dako-dako. Nga man, ini mga kalanon, Sir Josel, gin-engineer, ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka ba, Sir Josel? Kumbaga, manamitan ka bala pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sini mabusog. So halin sini sa medium, di upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pagkasunod mong balik sila niya daw, bitin doon sa naligan, siya doon gani ka serve. I'm stone ha?
1: May kawin pa na Sir Josel. May balon pa na puli.

0: habla, mahalin sa mga umabla, makakita sang milk tea, mm-hmm. Nga may ano na, may sago. Mm. Ambal nga, nanay, nanay, namit guru ranay. Hay katira dok liyo. Siya mapasudad, tama bakal naman tasing niya milk tea?
1: Correct.
0: Oh. So, mangin habit, habitual na. Pagkatapos, ining ano gina, pinakasimpleng himplos yun dok liyo. Pangapi, ah, mm-hmm. Siya te, why ka dasalin niya sang kalamay? Pagkatapos, hatagan mo suludlan sang gamay nga kalamay, bladok leo.
1: Mm-hmm.
0: Gamay ang suludlan. Kagamay man niya nga, nang, no, ano lang ah. Hindi gani kutsirita na, gamay-gamay gid. Na ano man yung kutsara mo siya kagamay-gamay, nakadugay sila yung magsandok sila sang kalamay ah. Tinangapi ka pa.
1: Husto Sir Josiel, ano? Unib lang habal sang kilala na ito, Sir Josiel nga, ang iban, purpose mo lang nila sa ring magpulong pangapi.
0: Mm.
1: Chismis mo lang. Pero ba nakapunto sa ring, dapat sa amuna lang nag-aminaritis ka na, why ka pa dapat nagadala sa sakit sa mo sa ring lawas? Kaya ba nakapunto sa ring Sir Josiel? Gapangafe, kagin mo bala, o kung nambal Sir Josiel, lang ano, kagamay sa mo sa ring kalandoso, kung sara, o bin, ako nakuha mo na, pero kalamay ang laban.
0: Oh.
1: So, hindi makapaayos sa ton sa ring lawas. And beside, ang pagkaon, Sir Josiel, sa mga makalamay nga mga pagkaon, kontra sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilim nun, mas dasig yung Sir Josiel ang epekto sa ring makalamay ang ilim nun sa aton sa ring lawas.
0: Oh.
1: Kumpara sa aton ginakaon, kati liquid na sa mo.
0: Oh.
1: Ina-absorb na rin sa aton sa ring lawas, yung epekto na sa aton sa ring insulin and blood sugar levels.
0: So, ti, muna ang dako nga disbinta sa aton. So, later on, why na ta may mahimo si ni Dok Leo? Duha na lang gid ang alternative ta sira kon matabo ha.
1: Mm-hmm.
0: Indi na halos masarangan ni na sang halaka kaon ka lang kaugbos kalog bate adlaw-adlaw kag balunggay pamahaw pa niya gapanyapon nga pilagi kasi mana paras mo kumambal indi den kon sumudan den ko.
1: Mm-hmm.
0: Duha lang dangatan mo ha kon indi supplementation hospital.
1: Correct Sir Josiel or maintenance medication after that.
0: Oh.
1: Kung may mga ginabatsyag ka na sa emosyong lawas, especially kung, kung may relasyon do Sir Josiel sa lifestyle, pero waay makorekt o kung waay mabag-o bala sa mga dapat ni mo himuon, dapat ni mo kaunon, ka mga dapat ni mo likawan nga buluhaton, kagamuman mga ilimnon ka mga kalanon. So, hindi naton Sir Josiel na masolbar, kundi kapabilin nga aton lang ginimanage sa mga symptoms sini natantil nga mag-decide kita nga ang mga pagkaon o kung mga kalanon nga resulta sa banatian aton nung tatan para nga masolbar man ang mga sintomas kag signs sa nabatsagan.
0: Kaya mo galing scientific explanation sa Dok Leo, no? Ang mga pagkaon nga dugay ikaw gutumon, amuni ang masami nga makita naton kumon.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini, makaon ka bala ng paborito mo, okay? Nga, saan ka saan ulang ikaw na sumuran sa cake ka? Gauntat ka lang kung kaysa, kay mambal ko, nga daw, damo na kaon ko, blood sugar ko, pero pati ka na, duha na kakihad ang nakaon.
1: Kalabanan sa Sir Josiel, nagabatyag lang sang amo sina, sang sumuod kung damo ng nakaon.
0: Oo.
1: Pero masalin na makaon, tanga bulong lang sa ila, hambal si klala ko, ay, din tabo man.
0: Ipa-ila-ilaan niya na lang, kakay inobos siya.
1: Tama.
0: Siya nagkaon ko, nagligad to siya sang cake mo. Ay, siya nagkaon ko, gali sang cake. Gindala din siya sang tupal sang balay. Sorry, siya naubos ko. Yan pa ila-ila na lang sa imo, bala.
1: Nanugid pa.
0: So, ti initanan, may mga ano eh, may mga effect inisato sa ninyo lawas. Just as unknown to us, amugalina, ang mga manamit na pagkaon, madugay kita mabusog kay wise ang fiber content, amu inisya amasami, nga ginabakalta, and mga highly consumable nga mapagkaon, bala. Pero instead, Dok Leo, para malikawan na to ng mga ill effects nga inisang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings na to ni nga daw hindi ginami pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano mga alternatibo ay han, Dok Leo? Pwede na to ma-offer sini sa ila?
1: May ara, Sir Josiel. Amog din na ginaliwat-liwat na mondari, no? Sa aton sa mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sa hindi makapayo sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang yapon kita dito sa aton sa naging bayaan. Kati, why man kita sing iban sa naging alternatibo, Sir Josiel, eh?
0: Mm.
1: Kundi butongon kita yapon sa temptation, pabalik dito kay ang ginahandom na ton sang una, ginalikawan na ton,

0: sultan Sir Josel sini sa gutom, naghangin-hangin lang aton sa ningat yan.
1: Oo.
0: Oh. Kabay mo kita sa ginbolos ni. Pero, for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kundo ara ang craving sa imo, timpla ka bala suwa.
1: Mm.
0: Puga ka suwa o kung puga ka sa ni isang lemon. Pero, nami, Sir Josel, tani, kung waay sa ni isang sweetener, kung kaya mo. Pero kalabanan, sa ni mamaguhan, dag makita, mangita, gid sang tamis, Sir Josel mo. May mabakal man actually sa ni stevia, Sir Josel, ah.
1: Mm-hmm.
0: Ipang patamis, bala? Zero calories. So, pwede nyo magamitan sa ni sa stevia bilang inyo sa ni nga pampatamis. Kasi, boom, bala, na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, isa sa pampatamis na stevia, eh. Matamis sa panamil, pero zero calorie. So, instead nga nag-crave ka sa soft drinks ni lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay. Para nga may damil sa tamis. Gusto ko magkaon sa isang milk chocolate. Kay masaling ka, bado, hindi kikompleto ang adlaw. Kunwai kasing tsokolate. May nabalangan ni Sir Josel nga nakabalik lang ang siman. Nanaog ba? Hasta nakabalik lang sa kailawa, to ay silabog no hanay mo. Kay bisan ni San lang kung nukabar, wagin sa'yo matagaan.
1: Chocolate.
0: Chocolate.
1: Uh-huh.
0: Ang punto mo lang sa nga, kung kabalo ka pala nga, mas manami, gani, kung wag ka mahatagan.
1: Uh-huh.
0: Mapasalamat ka pa siguro, ano? Pero pinakapunto, Sir Josel, alam mo yung talidad, to brahong kaisa nga, hindi man siya ginahatag, ah.
1: Mm.
0: Kundi sa kabubuton, bilang na dumduman ka, bla.
1: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, mm-hmm. Dogleo. Hindi, timo malipatan sa bilog ng kinabuhi. Bawas niya nag-abot to sila niya, abroad blat to sila niya.
0: Mm-hmm.
1: Wag isa malipat ka na akong padaraan ako di kahabon.
0: Mm-hmm. Correct ni Sir Josel. Kag, hindi talang magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalahan kita sa nakay, basa
1: basis truhon nila.
0: O, marapuyot na nga gatas, di ba? Ang mga kapunto, sorry mo na eh. Kung nag-crave kita something, syempre ang kalabanan gina-crave na ton, mamantika, makalamay, o kung mga maasin, o kung mga mabitsin ba na Sir Josel, dira ko sila sila mga sangkap. Like for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, wala na galing Sir Josel, kinanglan isang kapisan eh. Kung nariba, gusto na ton sila isang healthy swap o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo Sir Josel, sang homemade nga, like, gakaong kita pizza, dough, ang dough sa na ginagamit Sir Josel, di harina man mo.
1: No.
0: Pwede kita makagamit sa isang whole wheat nga flour, ka duro vegetables sining aton sining toppings. Mula nga galing sa kalabanan kaysa una Sir Josel sa may to tempo pagkita nagakandak kita sa mga cooking demonstrations eh.
1: Mm.
0: Ang kalabanan reklamo mabatian aton sa Sir Josel mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sa ready-made nga daan.
1: Ati, mahapus yakon magbakal ka lang. Pero tira mo ng hambal nila nga, mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
0: Correct, Sir Josel. Pinakapunto lang sa ni, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid na ton. Amo gani ni nga, may mga panahon nga, bisan ano kita ka-kugi, Sir Josel, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare, kung kaysa mga sources, bala na ton nalang alang man. Like pag-abot sa mga utanon, dapat kombinasyon permi sa mga utanon, sari-sari, amo man sa prutas, adlaw-adlaw, gindi na dapat, Sir Josel. Kung gusto kita nga, hindi kita matintar sa nisa pagpangaon-kaon, magkaon kita sang healthy. Kaya nga man, mabuta nga, mabuligan na ito na galingon, Sir Josel, hindi kita magsigi crave sa nisang unhealthy ng mga kalanoon. Kung ang aton ginakaon, Sir Josel, may healthy fat. Kung ang ginakaon aton sa ni is may ginatawag fiber. Both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sa nga carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom sina Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Lugangan pagid naton sang quality protein. Kung plant-based yung pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein nila Sir Josel. Ngayon, hindi kita basta-basta sinimahilaban, hindi kita matintar magsige kima-kima sini Sir Josel. So, may mga healthy swaps kung tani na ton, kung gusto kita sinisang healthier nga substitute sa ton sini nga cravings. Or, even gani Sir Josel sa mga naka-adapt na, why naman gani? Why na gani mga juice gani kung kaisa niyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nag-iinom soft drink. Simple nga tubig. Mabulong ng ilas ni Sir Josel nga. Ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang ibang sini hindi healthy gani. Muni ang balsa kilala na ton, kundi ba lang healthy pasulod ko sa lawas ko, diri na lang ko anay sa tubi. Parang at least, why sing dugang sini nga mga artipisal nung nagsulod siya sini nga lawas, kundi baka payo.
1: Kag amon ang hambalta nga hindi man amon kamo mapauntat sa kung anong nakagawian ninyo nga amon na ang makabulig sa inyo sa ninyo palang abuyan. Pareho sa abisin eh, paano mo napauntat to naman nagatrabaho sa call centers? Mm-hmm. Hambal nga, ay, night time shift ka, graveyard ka, hindi nami na sa lawas mo. So, ang himuon naton is, hataga naton na lang siya sa supplementation, saying, ay inom ka lang Santon plus gold capsule, bla premium D3 soft gel capsule ni gani Santon vitamin C. That's the thing that we can provide as bulig naton para nga hindi dali-dali mag-deteriorate ang lawas niya. That's very, very important. Kasi you are altering the normal cycle sa lawas mo. Ang inugtulog dapat sa lawas mo, amoy ang chimpo sa imong inugtrabaho.
0: Correct, Sir Josil. Kung nintindihan to man, hindi basta-basta struggle sa mga graveyard shift nga nag-aubra, Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Damo sila sa temptation, Sir Josil. Mag-loss po sa pressure sila sa nga ubra bala. Ara pa, Sir Josil, kung kaysa ang hindi nila mapunggan bala ang tentasyon pag-abot sa mga dapat nila kaunon, tig-imnon.
1: Oh.
0: Kaya palabot, Sir Josil, sa ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban bala. Which is, dari sila nagasunod ang pira natin sa rekasestyon, Sir Josil, kasubon sa ginambal ni mo, ngabson paano na lang makapiyan-piyan. Like ang pag-inom sa isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, kaysa sa wala agad. Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa agad, bisan paano pang pian-pian, pang bulo-balansa yung isang lawas.
1: Kaya nga, if we speak about Santon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santon from Mangustin, may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Ampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo. Hambal nila bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramotion ka, kung tamulusin na, nag-anemic ka, kag nag-as-as ikaw, nag-aniwang ka.
0: Galos parun ka?
1: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa imo sa nangyawas, Dokleo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So with that, tinanglantang supplementation sa Santon Plus Gold Capsule. Ti pareho si Bicaron, confirmi ka nagapulaw, tambalo si ni grabbing imo si nga demand sa lawas mo sa nutrients eh. Ti ano yung pangdepensa sa lawas mo? Natural nga pangdepensa sa lawas mo, immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagidang yasin nga capacity to kill. Amulan niya nga klasika bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo immune system ta patyad ang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da so kinanglan nato ng supplementation just like premium D3 soft gel capsule Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, para malikawan naton sa ni ang mga problema o kon mga balatian nga mahimo Sir Josil, mga resulta sang hindi nato natural nga mga gawi sa aton pang adlaw-adlaw, like for example ang overeating bala Sir Josil.
1: Oo.
0: Sa hindi healthy nga mga kalanoon. Pero tago na ton, bisan healthy pa na Sir Josil kung nag-overeat ka pirmi. Hindi gyapon mayong iya sa mga resulta. Pero masobra pagid ko na rin buha, hindi na healthy nga daan. May mga health consequences ko din Sir Josil kung nagapadayon.
1: Ang makuha na ton yung mga nutrients sa mga inakaon na ton nga prutas, utan, actually, tigamay-gamay lang ni Dok Leo ha. It's just like all other things nga ginapasulod sa lawas ta. Could you imagine, Doc Leo, confirmi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose, ang imo 5 milligrams ginahimo mo permi nga 10 milligrams amal mo kaya man. There's always a side effects to that. May side effect na amo man na bisan pa ganit nutritious foods kun masami nya sobra-sobra nga to sininga pagpanginaon. Tis tingin nyo bala kaon bala permi ka santol lang sobra-sobra bala Dok Leo. Hindi ka mo kumpormi ka iya sininga panit ka iya sininga damlot-damlot lang sang iya sininga kulamog ito nun yung ipatiliso. Ang konsekwensya yan no bala.
0: Tanahon to bala?
1: Oo. Ang nakambali na nga hindi lang pag saluri sila niya sang labador kay gamali na gatok.
0: Kagangang bala no? Basta una sila Sir Josil matubo kaya sa imot yan.
1: Oo. Kaya mo na paghibi, pimok batas na nga. Now, are, sa mga nagapamati na to ni mga katuran subong ha, nya if we speak about overeating, may risgo sang masakit doglayo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, doglayo.
0: Kung nagkakaon kita o tanon, Sir Josil, mga prutas, unga inom kita like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Sa purpose, Sir Josil, nga gusto na ton maging healthy, ang mga hindi paborable nga pagkaon, kag mga ilimnon sa lawas na ito, nag-resulta man sa badatian.
1: Mm-hmm.
0: Like for example, nag-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dirakidamo artificial flavorings and even colors. Nag-taas man sa radyosal na risgo na ito sa cardiovascular disease. Nag-effecto ini sa aton sa ring cardiovascular system, ara dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagiban pagid nga problema sa radyosan sa lawas.
1: Oo.
0: Ara man sini ang diabetes, nga nag-umpisa na sa insulin resistance, the metabolic disease ni sa radyosil, no? Digestive system disease, ara ang problema sa radyosil sini sa digestive system na ton, mga issues kasubong sang ginabatyag sang kadamaan, nagasaka kuno ila acid o kuno nagataas ila acid.
1: Oo.
0: Gastroesophageal reflux disease o kung GERD. Araman Sir Josel, sining gallbladder disease. Daano bala kadamo au sa mga tao nga ginaoperahan tungod sa gallbladder stone, Sir Josel? Kag araman ang fatty liver disease. Kagari ha, hindi lang siling na like sa una ang aton impression sa days, diri lang ni fatty liver disease sa pala inom sa makahulubog ng ilim nun. May araman kita subong sa non-alcoholic fatty liver disease. Actually, pa sa halimbawa sa una, Sir Josel, kaling lang, nagdata subong consumption abis ang refined carbohydrates, mga makalamay nga mga kalanon sa ilim nun, Sir Josel, nga nagdata man ang fatty liver disease nga non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josel, ano, sa aton siling ha, lawas, and even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, gadako, marahin mo siling lawas, araman ang sleep apnea, araman ang osteoarthritis, kagiban pagid siling Sir Josel nga problema, bisan paganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
1: Masakit sini, kiti, may mga masakit na rin, Leo, nga by one, take one, gidni.
0: Mm-hmm.
1: If you have one, it is i possibility, dako gidyang possibility nga you have another one.
0: Mm-hmm.
1: Pares ni karon kon may diabetes, kalaban-laban sina high blood, kon may high blood kalaban-laban sunod sina diabetes gidlock leyo.
0: Correct Sir Josel. Kag ang iban sa Sir Josel, hypertensive, insulin resistance resulta sa type 2 diabetes. Tungod sa sobrang pagpanginaon sa una Sir Josel, pati digestive system affectado man acid reflux ara man.
1: Mm-hmm.
0: Kag siyempre, tungod yung mga ginakaon na ton, kargado sa mga added ingredients yan favorable sa lawas na ton, Sir Josel, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira na nagpataas man sa risk na ton sa cancer. So, butang balon, Sir Josel, pwede sa na-mention na ton nga kung maumpisaan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss na ton sa ni ng mga kondisyon.
1: Oo. Do not attempt to open a can of worms.
0: Mm-hmm.
1: Kay, masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sang isa magwa man ang sunod pagid ang sunod pagid ang sunod pagid sa mo nang asma it's gaumpisa lang kita sa overeating Dok Leo ha. Sa sobra nga panginaon sini ha, mas sami nga sobra sa panginaon makaresulta ti makuna high blood pressure, type 2 diabetes, taas mo cholesterol, delikadong heart kausa heart disease, basi mas stroke ikaw, ti diabetes type 2 plus insulin resistance sila na. Magutod, magulang si ano, magulang si insulin resistance, manghud ining si type 2 diabetes. Kiti, antes ka magka type 2 diabetes, may insulin resistance ka na mo.
0: Mm-hmm.
1: So magulang si insulin resistance, una sa bunag.
0: Mm-hmm.
1: Kaya makon mo na, sleep apnea, osteoarthritis, tapos ti some kinds of cancers, bao kadelikado gid. Amo ni nga hindi man aton gustong matabo ina sa inyo. Amo na nga lungan ta ang aton ni kayong lawas. Do not overeat. Pero ang pamangkot sini Dok Leary kita diri. Tips para nga hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero sa akon kagaina sa akon sini nga brunch Dok Leo.
0: Mhm. Tingob na?
1: Natingob na. Balkote way kok pamahaw tingob ko na sa panaga. Teke do kana meet gid ya ka kalokalo Dok Leo nga may ara balas ang itlog.
0: Oh, pambagugalo kapi magungulan ulan.
1: Oh, pagkatapos inang ginagawa-gaw malas pinggan sa kainit
0: balas kana miton. Tapos may mga kwan pa may mga dukot-dukot pa bla.
1: Oo. Tag kalokalo.
0: Abaw.
1: Abaw. So ti ang problema sa kay kapangita ko gamay pinggan wag iti gamay nga pinggan nok Leo
0: mm-hmm.
1: sa pagkalapad ka pinggan ko galuan ko ti isa ka galos isa ka luwag ambag do ka gamay haw
0: mm-hmm. lapad pinggan mo
1: tinga nga nagkaon kagay na si ano si katrupang Ira nagkaon
0: mm-hmm.
1: mas katrupang Lin katrupang Alex ambag ko isa ka galuan do puno ila pinggan haw
0: mm-hmm.
1: kay gamay ila pinggan mo
0: sabuto man Sir Josel kun lapad aton pinggan gamay ang ginaloko ni butang natondra. Kung tanawon. Pero kung gamay pinggan mo, bisan isa lang kaluwag, daw damo na kung tanawon. Mm-hmm. So, buto ba lang, isagali ka pamaagi para ma-manage na ito ng overeating, Sir Josel, may factor yung galing ato sa nga kubyertos or plato na ginagamit sa nga lamesa.
1: Mm-hmm. Kinanglan na, no, tawag na ito, sir. Ang satisfaction starts with the volume.
0: Mm-hmm.
1: Sa cravings ta, ha? Satisfaction starts with volume. Anang volume, it ang appearance sa volume can be ano, pwede naton sini ma-deceive. Pwede naton na dayan ko galingon naton. Pero usni kuha ka da karon platito, sandoke balay sa ka luwag da karon hambal udong-udong ba.
0: Mm-hmm.
1: Pero kuha ka da karon sang platito bala na Doc Leo hambal ka magkaon ka sa mga hotels na nga ay kung kaysa lima na ka sandok matiyaga mo do pa matunga haw.
0: Correct.
1: Oh. So, in short, sini mahambal ka, do ka gamay sini. Kung ibutang mo sa dako ang suludan, pero kung sa gamay ang suludan, mahambal ka, di man udong-udong man, isakto dun siya.
0: Pero depende, kaya po na Sir Josel eh. Kaya dapat, ito na unagid, ha? May ara ka desisyon Sir Josel na gamayon mo gadi mo sa nga kaon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bisan gamay plato mo kung gusto kayo manginaon Sir Josel, bisan kalima ka pa magbalik mo.
1: Ah, galing kung kaysa doon huya ka masagik balik-balik Dok Leo kung gamay ang plato mo mo.
0: Kung may ara ka pa sina eh.
1: So that's number one ha. Ang sunod sinit, siguro ano Dok Leo? Di ta magdali kung nga kaon ta.
0: Isa sa dapat patawhayan natin, Sir Josel.
1: Oo. Lain man yung dali, Dok Leo, nga isa ka umak-umak, isakto na itimo kang magdalagan, ha?
0: Lain man na.
1: Lain man na. Mm-hmm. Pero inang panginaon, bala nga daw, daw nahadlok ubusan sang iban.
0: Mm-hmm.
1: Hambala nga, birabirahan ko dito, basi kung magdamot niya taon, di taktiraw karon.
0: Mm-hmm.
1: So birabirahan na kaon niya, pasumusumuta karon. Why, at bilin karon, labi na yun sa mga Paskwa, bala, Dok Leo?
0: Mm-hmm.
1: So, ang importante, if you want to live healthy, hinahina yun, taglipagkaon, Dok Leo?
0: Sir Josel, i-considerate na labing Pasko, kaya basi masiling sila nga daw sobrahan kita.
1: Uh-huh.
0: Pasko man na yaw, occasion na mo.
1: Mm-hmm.
0: Panalagsa, buta na ton kay isa sa isak tuig.
1: Uh-huh.
0: Pero galing na Sir Josel, ang mga ginahanda sa una sa Pasko nga once a year, na subong bisan adlaw-adlaw na pwede na eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken,
1: uh-huh.
0: Kung may birthday, kung may kasal, or may bunyag.
1: Mm.
0: Pero subuhin Sir Josel, lagaw ka lang, may mga kiosk kilid dalan, makabakal ka litson.
1: Oh.
0: Makabakal ka litson manok, fried chicken, kagiban pagid sa ni Sir Josel. Which is, kung hindi ka pagid sa niya kabalo mag-control, o kung magpahinay-hinay sa pagkaon, impas ka ng imbo sa nga ikahing lawas. Gani, dapat ta, eat slowly kita, permanente, gid sa aton sa nga kaon, kutob sa mahimo, kay nga man. Dira Sir Josel sa mga 20 minutos sa aton sa nga brain para ma-register Sir Josel ang kabusog.
1: Oo.
0: Di paano na karon kon ang isa ka plato sa ni Sir Josel nga medyo malapad pa.
1: Mm-hmm.
0: Way pag ganyan 5 minutos halos ubos mo na.
1: Mm-hmm.
0: Daw may ano kay mo ga-intra kay mo sa nabagtag sa na?
1: Eating contest?
0: Oh, eating contest o or you can eat or kung ano dira.
1: Oo.
0: Nga nagadali kaya nga maubos ta ng tanan din ha.
1: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can.
0: Mm-hmm.
1: Para iya sa nagahingalit, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na ba si ma-offend ang iman karon?
0: Kasi yung salita na sobrahan ng chat, no?
1: isa diri, sang, ano, sang ginabilin pagid na to is, ang pinakimportante si Dok Leo, pwede man kita, kag pwede ni, mainom ikaw tubig, anay, antes ka mag-count. For example, labi, parang hindi magsulabi, magsulok-sulok. Kaya kung kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo, kung gutom-gutom, kagibala, Dok Leo. Timpla ka, bisanthon plus coffee mix, Dok Leo. Kahit tiway man niya caffeine, may ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, kunara ka man sa balay nyo, timpla ka na santon plus coffee mix. And then paligad di garon mo 15 minutos ka magkaon. Kaya makabulong, makatagan ka gutom ang santon plus coffee mix eh.
0: Correct, Sir Josel. Pwede gid. In fact, makabuli gani para hindi ka maka-overeat. Kami hara sa sang fiber halin sin sa soya kagti ang protein, Sir Josel eh. Makauna na nga daan sa imo sining chan dito. Compare din mo sa sa mauna ang carbohydrates o kon ang white rice. Mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josel, pwede ka makainom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo yan, plain water, pwede ka magyapon makainom. Pero bintahan na lang may araka fiber, Sir Josel, eh. Kaya protein na lang sinis sa soya, nga sangkap sa naton sa nga Sunthone Plus Coffee Mix para malikawan naton, Sir Josel, ang pag-overeat kay dira pala nga daan, mahagan-hagan na ang aton sa nga kagutom. Tamo may manotis ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sini nga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos, o pagganing iban sini makahingapos, o kon makatunga-tunga sa pagkaon, Sir Josel, nagsakit ila tiyan. Tungod sa gulpiyada, kag sobra sini nga pagkargada yon sang damo nga pagkaon, samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay, anay, alalay lang anay, para mahagan-hagan aton kagutom, either inom kita sang tubi sini 15 minutes before meal, or pwede kita makainom sini sa Sunthone Plus Coffee Mix antes kita sini magkaon sa aton sini main meal.
1: And it is highly recommended, Gidya, nga before ikaw magkaon, dapat nga iban yan isini 10 minutes, 15 minutes before meal, gainom niya sang tubig, Dok Leo. At least a bottle of water, 5 minutes to 15 minutes before ikaw magkaon, inom ka nga daan sang tubig. It's just about, iniway mati malain nga ginadala ang tubig sa sulo sa ato sining lawas, is that para lang mapaganhagan mo ang cravings mo mula, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kiti may unod na nga daan ang imo sininga tiyan, pagkatapos mahapos pa para sa digestion.
0: Correct, Sir Josel, ano? Kaysa sa ang tubi, bala birahan na ito ninom, kung damuon na ito ninom, samtang nagkakaon kita, mas paborable nga either before, like 15 or 20 minutes before meal, or 30 minutes after meal ang pag-inom na ito sa isang tubi, or solito na ito. Para mahagan-hagan ang kagutom pagid sini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber, nga makuha ka mo sini kun naginom ka mo sini before meal sang Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Kagang pinakimportante, ang key pagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa mahambal nga, mapulaw tatulad ko na, kuway matlasi sa Rumaan. Na pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan. Butablon, may opisina, may close kay holiday. Holiday ay bibas, way man klase, pulaw-pulaw, wala ka, bilid lang ka, cellphone nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulog ka lang ka mo, hambaliano to.
0: Pudag-pudag pa na iban gani.
1: Ini ka bati, hindi kinchindi, basta ka bilid na ka cellphone. Pero just a reminder, galiya, sa mga palagamit sa cellphone, we are not that, gahambal kami nga, hindi ka mo magamit cellphone, ha? Hagan-haganan nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman maunta, tani na kag grabe na gidman ang inyo sa ninyo gamit sa cellphone, kahit tiki ng lano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. So, supplement to maintain good eyesight. Okay na na. At least makapiyan-piyan sa inyo sa ninyo eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharap po ni Kaudok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kasi magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josel. Hindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, ginatimo mo, dara, tungkol nga nabanga ka sa imo sa cellphone, sa imo sa gadget. Ang blue light, pag isa na, Sir Josel, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ito. Kagmayo lang kung ang ginatimo-timo na ito, Sir Josel, kung ang ginakaon-kaon na ito, samtang nagatanaw kita dira sa nga ito sa mga monitor, gadget man, o kung ano dira nga ginatamdan na ito, o kita na kung healthy. Pero kalabanan, Sir Josel, hindi good healthy sa ito sa lawas. At least, mayara kita sang healthy nga pong suporta sa mata naton yung mga antioxidant kasubon sa lutein, siya sang thin beta carotene and vitamin E. Kun nagatumar kita sa nibisan twice daily lang sang Vision X Plus of gel capsule.
1: May nagpahingagaw dari Dok Leo. Sila niya, Dok, sa amon nagbaha, pwede ko man na magamit ang Sunthone Plus herbal soap sila niya, panghabon sila niya, para matinuan ang akong singing nga sike. Sike daw, taga-pututan. Pututan, lumanggas, guro kag-pase ni sa Central Iloilo, Dok Leo.
0: Ang pinakamanami ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahigwaan na ton siki o tiil na ton. Pero tikong tagahawak, kwa isang butas, sir Josel nga tagahawak eh. Kalabanan butas, bilos tuhod yun eh. Tilampas gapon. Ang isa sang halungan na ton, actually, kung nagadata ang tubi sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis. Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga may mo, sir Josel, nga magpabaratian sa aton. So dapat, habunan gidayon o kung limpyuhan gidayon once nga makatakas kita, sir Josel. Pangita sa matinlong atubi sa niyan, as much as possible, running water. Tinloan gin naton, nagamitan naton sa isang Santhon Plus Herbal Soap kay ti may antibacterial property na, sir Josel, para ang bacteria, specifically isang makabulig sa leptospirosis, mantikagaw man yun na, para nga ma-wash out o kung ma-ugasan sa aton sa ringa panit. Kag may ginabilin, ina sir Josel, nga problema ni ang ining tingulan bala, nagadamo man ang breeding ground sa isang lamok.
1: Abaw, oo.
0: Isa pa ginasang concern man naton. Adlaw gabi ang lamok subong sir Josel. Adlaw ang risgo naton sa dengue infection. Sa gabi, sir Josel, ti may mga lamok man gyapon ano nga sarang mag-irritate sa aton kag magkagat sa aton. Pero pwede naton ina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
1: So may ano ini may nagarepeal sa mga insekto katulad sa lamok nga hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag naton, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended ko may neem tree ka mo dang tanong sa balay ninyo actually. Kon imo sininga dapungan bala do Cleos baga, kalayo ang neem tree, kapalalagyong lamok sina. Amo man ang bisan dahon na lang sa tanglad bo po sa pagkamahal mga dahon sa tanglad niya dan subong. Pangayoon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken bla. Pangayoon nyo lang dayon. May extra ka pa dang tanglad niya. Kaya ti sunugong lang ito sa balayo. Matamatong lang paaso to para malagyong lamok. Pero kung wala ka mo sina, ati mamanyosig ka mo sa Santhon Plus sa herbal oil.
0: Correct, Sir Josel. Kaya ti parang hindi kita bala mapalapitan, nangadaan. Amo na pinaka-safety na ito, eh. Hindi nangadaan kita sa mapalapitan kag makagat sa isang lamok. Nga ti dito pa kita karoon sa magsinalasala kung may dengue infection na kita. O kung may problema na kita sa nisa aton sa nga lawas. Iba news lang sa mga parte sa nga exposed. Like sa aton sa nga butkon, sa aton sa nga batiis, or sa aton sa nga tangkugo dira o kung nabaga para na kita basta mapalapitan sa nisang lamok. Pero manami sininga balita pagid Sir Josel kay kung nagagamit sila sang Santhon Plus Herbal Oil pati gali mga palang alay, mga palamuypoy sa kalawasan, madala pa Sir Josel eh. Tungod sa mga sangkap sining aton sining balanyos o kung herbal oil nga ti-proven gina niya, gina-promote niya sa aton DOH yung makabulig sa mga palang alay, palamuypoy, palanakin sa kalawasan ang pepper mint oil nga isa sa mayor nga sangkap sa ni kag may nga condition pa sa panit naton Sir Josel kun ibanyos mo tungod ara dira ang virgin coconut oil and moringa oil nga healthy gid sa aton sa nga panit.
1: So actually ini tanan mga quality products sa Yes Health Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala pagkatapos daw gaduda na nga may ara na kamo bala ginatago dira nga posible maglupok sa ulihi bala dako na nga balatian sa lawas ninyo komplikasyon kadto kamo bala ka mapakonsulta kay may libre nga pala konsultahan sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay. Basi kon makakadto kamo sa siyudad sa Iloilo may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw umpisa alas 9 sa aga. Ara da ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon ha. Adlaw-adlaw na except Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may ara da. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sa kompleto nga produkto sang Yes to Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan Yes to Health Store, ang address Lizari Street, arada sa atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki nyo mabuti ka bikad to kamo. Kung kaysa nagkakaubusan na binagkakaut sa obstakman, no? Bangon sang demand nyo man bala kahit ti nakasaho kamo pagkatapos nakita ninyo may alibyo mga ginabatsyag ninyo. Ginakulang kung kaysa sa delivery bala. Bangon pa kung may mga bulo bagyo-bagyo ngayon ni madelay. Pwede man kamo kakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's. Pwede ganit kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Ara da available ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Initanan, approved sang Food and Drug Administration. And it's a good news, sana sinina naton, aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yes to Health Laboratories to operate. And that is a good news, kaya ang Yes to Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, ang katapusan de Rigoro Doc Leo, ti amo nang ginaremind ta si ilagid sa mga panahon balang gapakadto kita sa sigisigi nga tingulan bala Doc Leo. Ang balbala naton daw indi naton mabatas nga indi makapanghabol.
0: Mm-hmm.
1: Sa nagligad do kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang.
0: Mm-hmm.
1: Sa kaginot subong iya Doc Leo gabot ang tiempo nga balmod ba daw hindi na ko confirmation sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw.
0: Mm-hmm.
1: So kung magabot na ganit na balaanan nato na ang ibang sinin na gumpisas niya ga may santon plus herbal oil ka daw banyusan ta ka banyusan man ako karon
0: banyusan na ikaw mo eh
1: ah hindi kung kaysa katabo Doc Leo kung kaysa one-sided lang.
0: Pero ba mo kong nanon Sir Josel may kilala kita sana siya ka Doc basta balaan ko na ganyan nga may amo ng plano.
1: Mm-hmm.
0: So balaan ko base karon makuhanin mo malang alang ko mo parang dero-deretso imna niya na isang para sa palanakit sa sa nilawas. Kaya balaan niyo mo sa niya basta sumakit hawak ko blak ron.
1: Oo.
0: Sis the pain da yon?
1: Ah, may prophylaxis ha. Mm-hmm. If you drink buta mo kunin mo mo na inang prevention bala to prevent na you'll not get infected.
0: Mm-hmm.
1: Tawag sa nais prophylaxis. May pangaway ka na?
0: Pauna na nga daan na.
1: Wow, kabay pa kun mo ti. Kabay pa hindi ka masiro. Kaya kung masiro ka ganito mo, baka nugon ma, nag-take two pa ko. May pampasakit lawas na. Pagkatapos may turbo na. Tapos, alaws pa.
0: So far, sa iya, sining experience, Sir Josel, mayugid ang efekto. Siya, gambal ka mo sa nidok nga siya may nabatian ko nung katatlo mo. Nakaturbo mo. Nakatatlo ko nung kaliwat. Ah. Pero siya, drill lang ko ya sa reality. Dok, ah, bisan twice a week lang, satisfied or taken na.
1: Sa turbo dietary supplement.
0: Sa turbo dietary food supplement.
1: Actually, tini ang paggamit siya ni 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa muna ang purpose, ha? Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man siya ni kamabulig niya, nagapanami sa ato siya nga blood circulation.
0: Correct.
1: Kaya ang performance sa mga lalaki, fully and almost dependent man na sa good blood circulation. Kung nalaw sa blood circulation, parang siya diabetic, kalapuyot, imudugo, pagkatapos sa puno man grabe man blood sugar mo ah bisan amo nang hambal nga bisan guro cups ano ganina blister pack bisan guro karton sang isa ka karton nga turbo basi kon ini kamompon kon taas na imo sining nga diabetes amo nang hambal nila nga mag-good morning lang kon ako hambal na thank you.
0: Aray, Sir Josel, treat ka ng mga underlying causes.
1: Uh-huh.
0: Pero ako nalimbawa, medyo gamay lang ang pagnubo sa isang libido, disturbo, gamay sa blood circulation, tuman nakakapoy o kong stress. Gamay lang, Sir Josel, sina nga kick mo kon sa motor pa bala.
1: Uh-huh.
0: Gamay lang ignition bala, parang mapukaw bala, Sir Josel, ang gana.
1: Mm.
0: Hambal nga sang kilala ko, sanya, laglahog na nga tondo ka, pero sa kakita ako turbo, do tigaan na yung dila ko mo. Sige, may kalabotaw.
1: So, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Ah, Hi, why not at Chempo sa ato sa ringa pagparagan. Thank you for joining us dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa sa ringa parting words. Ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Hindi ito pagkalimtan nga kita nagakabuhit dari sa kaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi gakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton sa ritagsa-tagsa ka mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton sa ringa ikaing lawas. Kung may mga gamay man nga mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligan kita sina. Kung ginaugali na ito nga magtumar kita sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. Sa kinaandan na ganyan certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayos sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ringan certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Subtob sa liwat naman ha, nga paginop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Ninyo na batian ang The Secrets of Health.
3: XFM.
4: XFM.
3: XFM.
5: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunthon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
15: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930. Some 2026. Drink responsibly.
3: XFM. XFM.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
4: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga bukika.
5: X-F-M. X-F-M.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
7: Hala! Ka-exciting!
8: Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Western Visayas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa 28 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kagatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Social pension sa mga kwalipikadong senior citizens, ginapadungangan ni Senador Aquino sang 1,000 pesos.
0: Headlines! Headlines!
2: 2.32 billion nga balor sang kahalitan sa agrikultura, ginbilin sang bagyo kaghabagat.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa nga tungging paninyadag nga mga headlines sa nagapangunaga top of the hour news. Ginapadugangan ni Senator Bom Aquino sang 1,000 pesos ang social pension sa mga kwalipikadong senior citizens. Sa Senate Bill No. 269 ni Aquino, ginaduso sang senador ang pagpasangkad sang sakop sang Expanded Senior Citizen Act of 2010 sa diin hatagan sang 1,000 pesos nga bulanan ang social pension nga mga senior citizen nga wala nagabaton sang social pension o kung nagabaton sang pension nga wala nagasobra sa 3,000 pesos. Sano sa iya katuyuan sini nga mga tagan sang regular kag sigurado nga magkuan sang kita ang mga senior citizen nga bahimo dila usaron sa pang-adlaw-adlaw nga galastuksan, pagpabulong kag emergency. Ginpahayag man ni Aquino nga samtang nagatigulang, mas nabudlayan nga makapangita sang income kag madamo sa mga lolo kag lola ang nabudlayan nga magtinit sa obra bagod sang physical nga limitasyon, edad kag wala sang oportunidad. Dugang pa ni senador nga ang hagna nga pagpataas sang pension ang pamaagi para kilalahon ang mga nangin contribution sang senior citizens sa pag-umwad sang pungsod kag nagakadapat lang nga ibalik ang ilang mga nangin sakripisyo.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Sa tapaduga nga balita national, naglabot sa 2.32 billion pesos ang balor sang kahalitan kag kapyerdihan sa produksyon sa sektor sang agrikultura. Bangod sa epekto sang Bagyo Luis, Maymay kag Neneng subuman sa ginpabaskog nga habagat. Sa Rizal Department of Agriculture kan DA, masobra 60,896 metric tons sa mga produkto sa uma ang nahalitan sa walo ka mga rehiyon. Samtang 69,615 ka mga mangungu naman kag mangingisda kag 62,732 ka hektaryas ang agricultural areas ang apektado man. Nag-alokar ang DA sang 609.79 million pesos para sa mga inputs sa agrikultura, 9,260 kasakos ang bugas kag 35.67 million pesos para sa bulig sa mga apektado nga mangunguma kag mangingisda. Mayara man ini sang Survival and Recovery Loan Program nga nagahatag sang wala sang interes nga mga pautang tubtob sa 25,000. Padayon ang assessment sang DA agud may baluan ang kabugusan nga kahalitan. Naga-coordinate man ang ahensya sa mga lokal nga panguluhan kag iban pang ahensya agud mabuligan ang mga apektado kag ma-maintenar ang stable supply kag presyo sa mga produkto nga pang-agrikultura.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, inyo na batingan ang mga top of the hour news ang gabuylog ang gredulong sang Zanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling nyo bala, pier may kamo ginalutoy, kagwala sang energy, ti oras na agad mag-reset, pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Ang Zanton Gold Coffee Mix ang himo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione kag collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay, ang mga ingrediente nga puno sang health benefits. Mga katropa, ginapakigbatuan sini ang fatigue, ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Mga katropa, feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X FM.
0: Southland Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold. Kabili sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: VisionX Plus.
8: Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: X FM.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
16: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
17: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: oras, alauna 58 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builo Gagiradulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero tob-tob sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Maghatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kres ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sin, o lang abi ang kabi.

0: てください。
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sangkabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Good afternoon, mga katropa! Hello, what's up mga katropa peeps? So welcome na sa programa nga X-Rated! This afternoon, at yung may kaupo nyo naman ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy!
0: Mga katropa, today is Friday!
2: Yahoo!
0: Biyernes na tayo!
2: Yahoo!
0: Tomorrow is a weekend! Okay. May plano na ba ang iba? Pero before that, mga katropa, tisaliwat ha. Thanks God, it's Friday!
2: Yahoo!
0: Today is August 28, 2026!
2: Wow!
0: Di ano na da ang ginaplano-plano nyo? Gabay nga mada yun, ha?
2: Yahoo!
0: Sige, mga katropa, this afternoon, ati ululupon na naman kita hanggang mag-istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Kag.
3: Magbartagulan.
2: Wow!
0: Yes, katropang Joy, basta Friday, gani, ano gani?
1: Yeah, it's Friday, it's pakalam-kalam day.
2: Wow!
0: Love trip naman ni Karon. Sige mga katropa, gani, standby lang kamudra ha. And of course, kami lang ni katropang Joy ang magpanami sa inyo Friday afternoon.
2: Yahoo!
0: Kaway nga makahatag naman kita dira sa kalingawan sa tag sa ninyo ka mga kahapunan.
2: Wow!
0: Ay, before that, mayong hapon anay sa mga katropa naton nga tag palamati.
2: Yahoo!
0: Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat-lahat mga katropa, especially na sa aton mga katropang class members. Nga ti, as always, everyday gin nagasuporta sa aton nga mga programa.
2: Wow!
0: Mayong hapon gidira sa inyo ha. And of course, sa mga katropa naton nga naka-tune in, naka-monitor na sa mga hapon.
2: Yahoo!
0: Uy, mayong hapon ginanay dira sa mga tropa peeps naton sa Barangay Banika. Ay, kamusta, kamusta dira katropang Rio Aninang, ang imo nga karinderya.
2: Yahoo!
0: May bilin pa o kon ba si ubos na?
2: Wow!
0: Si katropang William Diaz, ang SDO Capisadep.
2: Yahoo!
0: Hapon dira ha, kay katropang Freddy and Gina Piscino dira sa Gina Fruit Stand. Good afternoon!
2: Wow!
0: At syempre sa pilaman naton ka mga katropang ginagapulo pa bati na sa tagsa nila ka mga panimalan.
2: Yahoo!
0: Sa specialized radio halin kay XFM. Uy, tunugan nyo na ang inyong mga radio.
2: Yahoo!
0: Tumuan nyo na yung kami ni katropang drawing a background sa inyong mga kahapunan.
1: And of course, sa mga katropa pag-inaton ha, sa ibang pag-inaton ng mga tropa peeps nga nagpahunay-hunay subong nga biyernes ang hapon. Ay, ang ato na nga pagpanamyo sa inyo liwat ha, sa isang gid kamay dahil nga hapon. Manayanaya gid nga biyernes ang hapon. Karami isang init ho ni Haring Adlaw, bilogid yung adlaw nga nag-init siya. Pero good afternoon gid and happy listening sa mga katropa naton nga naka-monitor sa aton subong. Dari lang sa bahin sang Barangay Tiza, dari lang sa medyo malapit kita. Dira sa bahin sang Buboy Bolkitan.

0: Especially na kay katropa nating Edward Napoli. Ay, kamusta ang bulkitan? Dira katropang Eduardo.
1: Wow!
0: Damo na ba lang na bulkitan? Sige. So mga katropa natin dira sa may Hydroline Water Station. Dira man sa Barangay Tisa, Syudad sa Rojas. Especially na sa katropa nating si Ma'am Fem Bolilan. Thank you so much for tuning in sa mga taga Hydroline dira. Thank you so much muna sa pag or pagiging katropa partner ninyo mga tropa peeps. Kag syempre ulay hunta na lang ang isa pagka equipment supply or water equipment supply dire sa bahin sa Tiza ang SMC Water Equipment Supply. Syempre sa mga katropa natin dira, especially na kay katropang Edison Abisorio nga nagpulo pamatig siguro subong hapon. Oy, kamusta dira katropang Edison? Oy, kung ginapilaw pag inom lang sa tubig, total unay kada sa tubigan.
1: Wow! Ang mga katropa man naton nga nagka-tune in dira sa may Barangay Lawa. Hapon gid anay kay katropang Manuel Aliaga.
2: Wow!
1: Ang aton nga bipat on duty. Kamusta dira ang imo pag duty-duty? Payong hapon gid dira sa inyo tanan-tanan sa tanan nga members sa mga bipat.
2: Yahoo!
1: Of course dira man sa tropa peeps naton ho sa may Jex Laundry Hub kay Ma'am Emmy Villagracia Tandong.
2: Wow!
1: Kag syempre sa duwa ka chika Babes and Jean Access Boutique.
2: Yahoo!
1: Good afternoon, Ma'am Danielin Yoreta and Ma'am Catherine Famula.
2: Wow!
1: Oy, kahapon present si Ma'am Danielin. Abot subong nga Friday afternoon. For sure, nagapabati ina sila. Bisa na hindi magpa-present sa ComSec. Naka-tune in sa gihapon.
2: Yahoo!
1: Sige, syempre draban ha sa mga tropa natun ho. Sabay, Barangay Inzo. Dira kay katropang Mariden Bienes. Dira sa Courage Food House. Uy.
2: Wow!
1: Kamusta, kamusta dira katropang Ma'am Mariden. Kay Ma'am Emmy Altovera sa RB Boutique. Ay shout out ni dira ha sa may Panitan Public Market. Dira kay Sir Bong. And of course, tanan nga mga staff sa RB Boutique.
2: Yahoo!
0: Sige, sa ibang pag-inato nga mga katropa peeps, ganag-monitor dira sa atin dira sa bahay sa TATC sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Maayong hapon ang dira ha sa bahayan sang Utanan Section, especially na sa katropa natin si katropang Rosalinda Antonio. Maayong magpulo pamati dira Ma'am Rosalinda kag subong man sa katupad mo dira kay katropang Leopoldo Revise dira masagapon sa Utanan Section sang Lipunan. Thank you so much kasi sa inyo pangabag palanog dira sang XFM Rojas. Kag syempre katuan ta na lang ang mga security personnels naton dira sa bahayan sang Bagsakan Center sa Lipunan nga nagapamatigin sa aton, especially na sa katropa nating si Sir Harry and Roy RJ. Mga katropang SGs naton dira sa Bagsakan Center.
1: And of course, gina-greet naman sa may nayad niya afternoon si katropang Joanne Belvin.
2: Wow!
1: Ang aton nga maaliwan nga katropa dira sa may Toto Batruyan sa Tacas Pontevedra.
2: Yeah!
1: And of course, dira man sa Ann Justine Apayan ha, kag sa Mang Crispin Pansiterias ni Dudoy Tupas Dumali.
2: Wow!
1: Dira kay Sir Solomon ang nagapatirik-tirik sa Subonga hapon.
2: Yahoo!
0: And of course, sa subong nga hapon mga katropa, tiwala lang kita nagapalayag dira sa inyo mga radyo or matanaw sa ating Facebook Live, mga tropa peeps. Kay man, live na live makita mabatian na klarong-klaro sa ating XFM Radio Network application, mga katropa. Yes, mayara kita radyo, mayara sa Facebook Live, pag mayara sa application. Di may lang pagpulo pa mati dira sa inyo ha. Di makamunga bayan sa Syudad sa Rojas, sara makamun sa Kabanwahan. Na naglaktaw sa syudads or sa bugos nga probinsya ni Capiz. Di makamaga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, and of course sa mga katropa vibes natin nga OFW. Ay, ano mga oras dira sa inyo mga katropa? Di may tayo lang nga pagpulo pamati dira sa inyo. Tigabay pa sa mga Biyernes ang hapon. Pakalam-kalam di ay makalaman, makamadira sa mga
2: Yahoo!
1: Siyempre, ginagreet naman sa mayong hapon. Nagaton nga, manami nga, manug-advice dira o sa may Hamindan Kapi. Si katropang Jolan, a.k.a. Jo Lorenzo.
2: Wow!
1: Mayong hapon, gidra sa De La Torre family.
2: Yahoo!
1: For sure, nagalandog naman si Ningilang nga radio. Kagbasi later on, basi willing naman si katropang Jo nga mag-advice. Grabe ko tang kota ka na ha. Sige lang ha. Damo ka na ginatago. Siyempre si katropang Tolits Alinsog sang pataglawaan.
2: Wow!
1: Kag siyempre sa pila man naton dira ka mga katropa ha. Dira kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. German Gale.
2: Wow!
1: Magkasino to ganing upod niya ho.
0: Ay,
1: si Barry Quattro. Dira sa may Carl's Poultry Supply mayong hapon gandira ha.
2: Yahoo!
1: Ay katropang ano man dira ha. Kay katropang Uncle Armando dira sa may Barangay Talon. Good afternoon.
2: Wow!
1: This time ano mga katropa, uy katuan ta na nga ito nga question of the day. So sabag nga Friday.
2: Yahoo!
1: Ano na naman bala ang mga pwede ninyo pag-asabton sa sabag nga hapon. For sure basic lang niya sa inyo. Sabat niya nigila yun.
2: Wow!
1: Grabe na sa mga tropa natin. Kamay mga... Katropang Nila natin question of the day.
2: Yahoo!
1: Katropang Joy.
0: Ay, alam.
1: Masahaan eh, kaya di ko kakita.
0: Kahabo na naman siya, pero sige. Sa ato mga katropa, this Friday afternoon, tiyari nga itong pamangkot sa inyo ha. O, ara na. Ara na sa inyo mga screen. Di for sure makita nyo na inadira. Mga katropa, kung may natabo sa inyo, katropang ay, sa inyo mga best friend. Kagasta subong, nahidlaw ka sa iya. Uy, nahidlaw sa naon, nahidlaw. Ang pamangkot, friendship lang bala inaukon, love na ina.
2: Wow!
1: Ay, hindi na ina friendship. At the same time, hindi na ina love.
0: Sa
1: iyo mo, bigat ropang joy, ano ina?
0: Wala siya. Wala siya sa choices.
1: Waay, kay man.
0: Sige, ba ano ka tropang ay?
1: Hindi ko paghihambal.
0: Wala siya sa choices si katropang ay na nakabalo.
1: Yes. Sa liwat mga katropa, kung may natabo sa inyo sa inyong mga best friend, kaghasta subong na hilaw ka sa iya.
0: Okay.
1: Kaya matawag bala ina nga friendship sa gihapon. O kung love na.
2: Yahoo!
1: Shout out sa may mga best friend, dira.
2: Wow!
1: Sige kita katropang Joy, may best friend kita pero babae yes. lang. Di ikaw may ara ka best friend, ha?
0: Yeah! Normal lang kita. May ara pa kita sa best friend pero muna ganun, babae sila.
1: Yeah.
2: Wow!
1: Ang gani ila. Todo,
0: ikaw katropang Joy, may ara ka best friend, Gab.
1: Waay, feeling ko agi goro may ara pa. Friend lang goro, hindi kita lang super best. Di ba best do kwan gina super close tapos gina sugiran mo sa ibang mga problem
0: nasangga mo sa lahat.
1: Friends lang wala best pero kung may best good man yung mga tropang gengeng mga all girls.
2: Yahoo!
0: Sige pero sa mga tropa natin dira ha di ano ni mo sitwasyon niya man kung may natabo sa inyo sa mga best friend kagasa subong nahiidlaw ka sa iya ay ang pamangkot friendship pabalay na mo na ba siya gan o kung love na gid ina iya.
1: Si ma'am. Ay, minagin ang ginamin ko kay Totoo Balo.
0: Nasik si Totoo Balo, tumpang ganun.
1: Oo, bali Totoo Val, hindi na friendship, hindi man love, kundi kalandian.
0: Agay.
1: O, diba to? Chokto, kagidaya to. Kiman, sa una pa lang, okay lang nakatropang joy kung sila nga mag-best friend. Both nga, uh-oh. Ano no, single.
2: Yahoo!
1: Ay, wala ni Diyos ang may maakig. Muna ha, siling ni Totoo Val, basta kalandian ko no ina. Nag-agree ako na si Moto.
0: Si katropang, sino ini? Si katropang Zyron, orda sa gihap. Oy, nahidlaw ka lang niya, nahidlaw ka lang niya sang natabo sa inyo.
1: Ay.
0: Iba pa ganyan sa bati.
1: Si katropang Zyron, may best friend ni Goro nga babayi.
2: Yahoo!
1: Pero si katropang faring Felicissimo, ayaba. Para ka na akong friend lang niya.
2: Wow!
1: Ay, friend lang yapon para kay katropang Pasete. Normal thing lang ko no ah.
2: Wow!
1: Si katropang Crystal naman niya, yahoo! silingya for today's question. Sure kagid sina. Uy, perte ka dalong ba? Past ko sina. I-forward ko na lang kay katropang. Neil kay Inocente siya ko, no? Sorry. Ay, but silingon. Wala si katropang Crystal sang best friend? O kung boy best friend?
3: Wow!
0: Sige, pero kay katropang Rafael yan, ang taon tabi. Kung sa akon, love na inaiya, kagin gusto nyo ng aduhang nga may matabo sa inyo.
2: Yahoo!
1: Ay, pero pamangkot, may best friend ka man katropang Rafael.
0: Si Turbo lang.
1: Abo gani. Okay, ginaiya. A love, pwede natin kayo matawag na love. Basta pareho ka mag-available. Wala siyang may masakitan.
0: Sige, pero kadamo sa nagpalabot, pag ginaw si katropang Lloyd, di katropang Iho, pasahabi ka in English na naman.
1: Ay, ang bot sa iya. Pero si Linya, if the pretty girl, there's a possibility. Ay, kung guwapa lang gali iya. Ay, paano kung malawa?
0: Ay, grabe ka sa
1: mo. Biman si katropang Lloyd. Si Linya, may posibilidad kung nga ma-fall in love siya kung guwapa ang babayi.
2: Yahoo!
1: O, kag kung handsome ang lalaki to live as friends.
3: Wow!
1: Sige, amo ginaginambal tapos na guwapa dasing mga lalaki. Pero si katropang Jason Anunoy ho.
3: Wow!
1: May best friend si Lingon, may best friend siya.
2: Ay!
1: Kung pareho ka mga single, diba si love eh?
3: Wow!
1: Pero kung may commitment, kamo or ang isa sa inyo, hulag na inaya.
0: Ay!
1: Isis! Sige, ato na ito lang. Napasiga pa mati dito si... Sige, tropang Crystal, mayad man totoo, Val, sa imo, gidina naghalin.
3: Wow! Ay,
1: nabilib ka naman, katropang Miss Kay.
2: Yahoo!
1: Alam mo lang na si totoo, Val. Tingnan, ibuga man na iya.
0: Kagambali ka trapang Zyron, inuglagting lang na iya, hindi na iya love.
3: Wow!
1: May palagting nga na daangamon nga bulsa. Palagting nga ang
0: messenger. Si paring Felicity mo, katrapang, nawawala, ho?
1: Ay, bakit ka nawawala doon? Abi ko, ara ka dira sa BGC, pero saan banda station nyo, ho?
0: Ari ko sa tita.
1: Grabe, lumupad ka, diba? Ari ko sa Rojas now.
0: Liyo ka na yung kulak sa gate ka.
1: Sige ka, tropang Don. Ari kita sa may Barangay Tiza. Dari lang kita sa may unhan sang LTO. Sa unhan, pag isang car wash run. Kag hindi ka na maglapaw sa bilyara.
3: Wow!
1: Kita mo na doon ang Chico Street. Di pa kita mo da ang karsada nga pasak kaon nga mataas nga bukid dira na basta may antena nga mataas sa babaw.
2: Yahoo!
1: Ay, sa color gray nga gate doon, hindi ka gid magtalang.
3: Wow!
0: Grabe ano na ito nga mga landmark ni katropang. Ay, matalang ka pa doon.
1: Mahulog siya kung nasang entry. Ang benta ko kung ano nang iyang nadala.
0: Sige.
1: Sige, hambalin katropang Totoval. Tapos kung may alak, may binabalak.
0: Ay,
1: binabalak na magmaoy, guro to. Kasi ikaw na. Sige, si katropang Pasete Kinet. Para ka na akong friendship lang, gid. Iba, abi, may ara, traidor man. May traidor ko no. May ga-traidor ko no sa imo.
2: Yahoo!
1: Lagi ka na si nakatropang Kinet. Yung traidor ka sa ngibong nga mga abiyan.
0: Sakit pa siya, guro. Pero si Ma'am Sara Lien, ang ato ni above sa President Rojas, sila niya, ay naku, oh my goodness. I'm related sa question na ka-move on na past is past, sorry, gid, never mind na mga ma'am.
1: Uy, butilingon.
2: Yahoo!
1: Relate ka pero past na. Sige lang, ang istorya ina sa ato, no, importante, past naman na. Nalabaya naman sang present. Pero sige, tropang Zyron, dahidlaw lang na siguro sang, hindi na to, sang pakalam-kalam. Hindi na iya pagpalangga.
3: Wow!
1: Namugani ka, tropang Zyron. Pero hambal sang iba, titira man nag-aumpisa ang love sa friendship nga ginatawa.
2: Yahoo!
1: Sabi na kong, ano ganit tawag sila, mamagaan ang inyong pakiramdam sa isa kag isa sang friend mo.
3: Wow!
1: May possibility ganyan nga mahulog ang inyong buot sa isa kag isa. Siguro ang munang natabo subog sa aton nga istorya.
2: Yahoo!
0: Sige, pero si Katrapa Rafael, kung may asawang imo nga best friend kag may natabo sa inyo, ay kabit mo na iya.
1: Abo gani. Siya ang kabit. O diba? Balya sang una, may mga friends man ko, ang ending king traidor man ko, ginapili ko ang friends ko.
2: Yahoo!
1: Traidor ka na, tapos piliin mo pa sila. Tapos piliin mo ang self mo.
0: True. Eh, kesa ng mga traitor. Pero si Katropang Crystal, o isara ang automatic na gate. Kay wala mo na si Dondon, dala nga merienda.
1: Ay, ba si Ara, bala si Dondon sa guwa, kaya ba niya ka, kagina pa ako dito. Sige, di ka naman nagsisiling.
0: Ano ba nagtakot dyan?
1: Gachat ko si mo, wala ka gareple. Ay, dosala ko pa ba? Sige lang, busy ako dun, ha?
2: Yahoo!
1: Pero humbal ni katropang Jason, ano no, past it's, past it's, past is past. Naadtoya, single pa ko sa to, kag wala pa ko ga-work. Matilingan, may mga unforgettable moment. Mangli si katropang Jason, no? Ay. Together with his best friend. Uy! Humbal ni katropang pasete, madamo, gani ako story. Kusen ko galing sa imo, uy! Dugan. Nalabayan ka na nga tuno. Ika tropang Kenneth, no. Kadamo, asin storya mo, bisan one port, wedi ka abot sa amon.
0: Christmas party na kami doon.
1: Amo ka palang ga-intro.
3: Wow!
1: Ay, maimportante lang nga laktan sa Rojas. Hambal ko na sa imo, da na nga ton nga, ano ang aton nga istasyon? Binagbinaga lang da kung matuntulan mo.
2: Yahoo!
0: Sige, pero sige, trapang Zyron, friendship lang niya, wala. Iya sa may matabo, kababalagan. Ah.
3: Wow!
1: Ay, mura iya, dapat good boy ikaw, katropang Zyron. Ang balita to, well, Miss K, gusto mo lollipop? Ano gasunggod? Dama niya, sigarado ka, malapit lang.
3: Wow!
1: Malapit lang doon, ah, pangitaan ang baladirang karwasyan, dali sa may barangay Tiza. Kaga makitaan mo ginadira. Dira kami sa may signboard nga no parking.
2: Yahoo!
1: No parking da ay dira na saka na sa ibabaw.
3: Wow!
1: Alright mga kitropa, padayon lang sa pag-drop sa inyong mga sabat. Ang inanay nga question of the day, ang bulog ang redulong sang turbo dietary supplement for men. Nga mayara sang makakaglavawaska herbal extract. Nga popular gidaw sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kang nagapataas sang libido level sa lawas. Oh yeah, sa mga tropang boys natin dyan. Ayaw na kang maghuya-huya. Gamitan nyo na ini 30 minutos antes sang labing-labing sa inyong mga partner, sa inyong dalaga mga best friend. Magtumar sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang turbo ha, ang kalidad man nga produkto sang Yes to Health, FDA approved ini siya gani, safe na safe gid ya kong inumon. Mabakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man mabakal online, pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo dietary supplement for men. Sulid ka kun, naka-turbo ka.
2: Yahoo!
1: Mga kitropa, sa subangan nga tinion ay nagapalayagid kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo dira mga radyo.
3: Wow!
1: All over Panay Island. Gani mga kitropa, volume na tuduhan ang inyong mga specialized radio, ang inyong dira mga Bluetooth speakers.
3: Wow!
1: Para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Mga kitropa, kita nagapalayag pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
2: Yahoo!
1: Siyempre mga katropa, mabatian man kita ha dito sa 106.5 MHz. Ay hindi, sa 106.1 MHz galing.
3: Wow!
1: Sa XFM Kabangka lang. Ay, mayong hapon gidra sa inyo. Dira man ha sa 98.5 MHz ang XFM Kalaon.
2: Yahoo!
1: For sure mo nami naman ang you home sa nga ton nga mga tropa dito. Alam na din. So sige ha, wait, ayan nga afternoon gidra sa inyo. Hello, hello, gets it tanan nga staff sang XFM Philippines.
3: Wow!
1: Si
0: Sige, kaya sa mga katropa nato, hindi amo na gid niya ng ating mga katropa nga hindi na kita mabatian sa inyong mga radyo daraw sa ating Facebook Live. Kaya banti live na live makita naga palayag pinagin sa ating XFM Radio Network Application na mga katropa. Di para sa mga wala pa, pagitaan nyo na. Kag i-download, i-install sa inyong mga cellphone or tablet. Pagitaan nyo lang ang XFM Radio Network Application sa inyong mga Google Play Store dira. Abi install na ina para hindi na kamo mag ano pa, hindi na kamo magpinangita pa sa mga paborito nyo nga XFM stations nationwide. Kaya man ari na dirita na mga katropa naka-compile na ang tarang mga station sa bugos nga XFM Philippines. Sa lakip na of course ang 106.5 XFM Roja City Capiz. So bisan di ka man yung magkanto, bisan di ka man magpasimang, as long as may ari ka sa XFM Radio Network Application, the anytime, anywhere makapamati kagin sa atong
1: Yahoo! So mga hapon mga katropa, live na live man kita sa gihapon na sa atin nga secondary Facebook page. Sa gihapon ang aton ginagamit nga backup account ang XFM Rojas 106.5.
3: Yahoo!
1: At pinagdugang na naman ang aton nga followers. Para naging kita sa 6.9k followers mga katropa.
3: Yahoo!
1: Thank you so much again. Sa walang sawang suporta sa inyong katropang station. Kag syempre ginapasalamatan taman ha ang solid ginaton nga mga class members nga wala gid nagakalipat sa pag-invite dira sa ilang mga tropa.
3: Yahoo!
1: Sa ilang mga Facebook friends nga mag-like and follow. Di sa nagapulo pa mati sumong o kung sa nag-scroll-scroll dira sila nga mga Facebook. Di ko malabayan yung mga ngamon nga Facebook page, yung ngamon nga secondary Facebook page. Uy, mga katropa, hindi yung man pagkalipatan ha. Nga pinduton ang like and follow button. Kaya tungod dira mga katropa, di pwede ginyo dira mabisitahan ang aton nga Facebook page.
3: Wow!
1: Kag makibalita ka mo sa mga ganap diri sa aton nga pungsod.
3: Yahoo!
1: Kag syempre sa aton nga comment section. Ay, ang giniver day, tagad nga ginahambal kada programa naton.
3: Wow!
1: Ayaw maghuya-huya sang drop sang inyong mga comment dira ha. May ibang ta mga katropa nga naga-typing na pero gina-delete pa. Sige lang, kami wala ni katropang Joy diri ang nagabasa. Gaga. Ano, dapat di ka mahuya kay babatian niya na sa kahanginan.
3: Yahoo!
1: Magandang dira ang inyong nga mga pangalan. Basta may gusto ka mo dira i-shout out, ipanawagan o ipalabot na dira sa katropang station.
3: Wow!
1: Go lang ng go dira sa atin yung comment section.
3: Yahoo!
0: Sige, kaya sa mga katropa naman na ito, ang titrip nila yung mag-text lang sa ilang mga panamiya or sararaw. Di pwedeng-pwedeng mga katropa ha, mag-text sa atin or magpalabot sa inyo mga mensahe pero agad sa pag-text sa atin yung XFM text line number. I-save lang ang atin nga numero dira sa inyo mga cellphone sa 0970-129-2319 mga katropa. Para sa mga wala nakakopya sa liwat, 0970-129-2319 muna siya ang atin nga XFM text line number. Mag-text lang ka muna mga katropa kaya gina-check muna natin from time to time ang inyong mga text messages. Kagbasi may gusto ka mo panawagan pa-shararaw at imabasahan gini na as guarantee. And of course, sa mga katropa pips natin ha, ang aton mga pag-inganyo sa inyo adlaw-adlaw nga mag-subscribe gan sa aton ng official YouTube channel mga katropa. Para sa mga gusto magtanaw sa aton, pinaagi sa aton ng YouTube channel. Pangitaan lang kita sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Sa mga gusto magtanaw dira sa ila TV, Smart TV, kag may mga Wi-Fi sila. At for the go lang mga katropa, pwedeng-pwedeng mag-agis sa aton ng YouTube channel. Kag ang iba pa natin ng mga social media account, i-follow kita sa aton ng TikTok account, ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ginagamit natin sa mga backup page sa Facebook, ang XFM Rojas 106.5.
3: Yahoo!

0: Oy, mga katropa, shout out anay sa aton nga mga rider diri sa Rojas City, Capiz. Uy, mga katropa, peeps, ready na bala ka mo sa pinakadako nga event sa subong nga tuig ko ng Suzuki event. Uy, mga katropa, kung ready na, magsugod gid lamang sa SM City Rojas subong nga September 5, tubtub September 6. An experience, mga katropa, peeps, ha? The full lineup of Suzuki motorcycles. Umalin sa underbone, backbone, hanggang scooters, mga tropa peeps. Ganino pang ginahulat nyo ha. Tingin nyo na ang all new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Sa mga tropa peeps, in partnership with SMDI, timagbakal gid lamang asang anuman nga Suzuki motorcycle. Di pwedeng-pwede nyo naging ipauli ang mga madagaan nyo nga pa-promo. Kangin na lang sang free full tank gasoline.
1: Yahoo!
0: Meron man sang exclusive Suzuki merch, sang helmet and Suzuki jacket.
1: Wow!
0: Siyempre, araman ang aton nga free 5 kilo rice, mga katropa. Araman ang grocery bundle of joy, kag torch lamp.
1: Yahoo!
0: Uy, tapos ang ilang nga pa-promo, kag of course, araman ang lifetime free service, ang 2% discount, spare parts discount, kag ang free 3-year LTO. As low as ha, sa down payment nga 4,500.
1: Wow!
0: Uy, pwedeng-pwede ka na makapauli sang isa ka motor.
1: Yahoo!
0: Kag siyempre mga katropa, mag-avail sang the highest savings up to 30,200 pesos.
1: Wow!
0: Ganindi ay nanipagpalampasin pa sa September 6, Sabado o kung Domingo nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Paupon mandira naton ang pila naton ka mga kabarkada sa pagmaneho.
1: Wow!
0: O palang aton ka mga moto vloggers nga si katropang Jawu Moto Vlog and Carlos Salonga.
1: Wow!
0: Ay, sa mga idol dara, o kung nag-idolize kika tropang Jawu and Carlo.
1: Yahoo!
0: Ay, na inyo tingon para makita nyo inyong mga idol sa personal.
1: Wow!
0: Mga katropa, hindi na magpaulihi kita kits sa SM City Rojas sa liwat sa mga September 5 to 6 ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, keep your comments coming in. This time check it out. It's 2:31 in the afternoon. We're gonna say BRB Danay. That's be right back. Mga katropa, magabigid lamang kita ha sang pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
2: XFM.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea,
18: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Go!

0: Mga katropa, ang inaneng nga programa Amboy Lugang Radulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ay isa ka sabon nga pagkapakinis ang atong agutis. Ang sabon nga magkapatay sang kagaw, kagang sabon. Gado naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangustin extract, kalin sa prutas nga mangustin, nga mahamot kag may astringent property. Nga regapahugos ang atong nga panit, kahit nagabulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kagigo. Ang Zanton Plus Herbal Soap ay mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen bago na VCO isa sa mga ginakabig nga good carrier oil kag isa ni herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang nga ingrediente indi magubang yang properties kag kaepektibo gani ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pampagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa mga shopping kag TikTok shop Zanton Plus Herbal Soap a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa aton programa subong nga hapon. Sa gihapon na ang programa nga X-Rated. Oy, this afternoon, this Friday afternoon, mayong hapon ginanay sa mga katropang vendors naton ha, dira sa may public market, o kung sa Talipapa man, especially na dira sa may TATC, dira sa Burgos Talipapa, kag syempre sa mga pinalangga naton nga mga mangunguma, mga mamumugon, kag mga manging isda. Mga katropa, mayo lang gid nga pag panrabaho dira ha sa inyo tanan-tanan. Yahoo! Kag syempre ginatamyaw taman sa mayong hapon ang aton nga mga tanod, mga BHW officials, ang aton nga mga PNP, Philippine Army, PCG, and BFP.
1: Wow!
0: Ay, kamusta na balayhan si Sir Cristobal Consolacion, kag si Sir Jomar Buena Vista. Sa aton dira nga mga traffic enforcers, nga bisibisihan get sa pagbantay sa karsada, hon.
1: Yeah!
0: Uy, pangwa, yun yung man pagpanilong anay ha, kag pagpangape.
1: Wow!
0: Ay, katropang Joy, sino wala ay hanang excited sa mga Friday afternoon? Ay. Sino wala nga ton nga top 1?
1: Wow!
0: Ay, top 1. Sa X-Rated, may type 1.
1: Yahoo!
0: Uy, consistent siya.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Senalyn Finiquito Tabige.
1: Wow!
0: Ay, sayong-sayo na talaga Ma'am Senalyn ang corona. Ikaw na ang nagdaon.
1: Yahoo!
0: Pa-present-present, sa pa-active-active, tiwain na may makapirde sa imo. Ah.
1: Wow!
0: Sige, mayong hapon, gina sa iyong school canteen, ha? Salamat. Ano gina-balayhan ang gina-batsyag mo subong nga hapon, ma?
1: Wow!
0: Ginagalinto mo natin ulo, ha? Pero do in love, gina-ikaw yan. Sige, si katropang Lloyd Dinavales, o second honor subong.
1: Yahoo!
0: Good and cool afternoon, katropang Ira and Troy. Happy weekend! Uy, siling niya, my katropa and to my dear chika babe, if the FB is banned, I will really miss Goronil.
1: Wow!
0: Hindi man maban! Diba hindi magsugot nga maban?
1: Yahoo!
0: Sige, din kakakuha sa mga balita, katropang Lloydie. Pero sige na, kuha niya na, gina-conclude niya na nga daan, katropang Troy.
1: Wow!
0: Sige, pero sa katropa nating Zyron, nagapang third honor sa subong adlaw sa Biyernes. Nagpa-highlight na sa ating programa. Thank you so much. Kag, of course, hindi niya good afternoon ko ng katropang Ira and Joy pa shout-out man ko na.
1: Ay, wow!
0: Shout-out kita ha kay katropang Zyron. Ngati ka na mo sa ngilatag ng mga emojis sa ating comment section. May itch sang heart. May ano ni katropang ay manumbag ni Seth tapos nag-star-star ang kasi may kwan siya kabardagulan. Kung kasi gusto niya lang magpabalhas. Sumbag-sumbaga lang dang hangin ah. Si katropang Pasati Kinet nagkapamati na sa Barangay Poblasyon Norte Sigma Capi. Mayong hapon. Uy, si Ma'am Shella May Daria Acuril Vasquez.
1: Wow!
0: Mayong hapon Ma'am Shella. Thank you so much sa pag-visit. Dari kayo na kapag hulog mo sa inyong mga entries.
1: Yahoo!
0: Kaya na kapag ina-entries, tipo na ha.
1: Wow!
0: Ang damustang listahan, tada. Puno na. Uy, shoutout lang sa Alvarez ha.
1: Wow!
0: Sige, tropang
2: Ma'am Zenaline, mayong hapon mga DJs. Thanks God, it's Friday. To all katropang friends, God bless gid sa inyo.
3: Yahoo!
2: Same to you, Ma'am Zenaline. Sining ni katropang Zyron, yahoo!
3: Yahoo!
2: X-rated na.
1: Wow!
2: Abang-abang ni dra katropang Zyron, ha? Kung wala ka malang dra sa ginakaligdaan, ipabati dri sa aton nga programa.
3: Yahoo!
0: Ang katropa na tinggat siya ka babe man ho dito sa bahin sang panay si Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Ari sa ating programa sa buong hapon, nagpa-highlight kagmayang hapon ko na mga katropang Ma'am Ira Enchoy. Thank you so much katropang Ma'am Rhea. May pagpulo pa mati tira sa inyo sa panay. Si Ma'am Rhea yati nagalulagaw pag may time. So enjoy the ano lang yan mama. Enjoy the lagaw-lagaw lang paliwa-liwa ba kung may time ikaw. Si katropa nating Miss Kay. Ay, good Friday everyone. Kuno hello katropang Ira Guapa. Kaga katropang Joy. Paki-shoutout lang ko sa beautiful girlie ko nga si Rogeline. Crystal Joy Libardo. Kaga sa kay Mother Maria kuno Libardo. Thanks good. And more power to your program.
3: Yahoo!
0: Sige, thank you so much Mother Maria ha. Kaga sa mga baby girl dira katropang Miss Kay. Thank you guys sa pagsuporta diri sa extra rated program sa kada hapon.
2: Ay, by the way, si katropang Ma'am Rhea Loyola, gali birthday niya tomorrow, huh?
1: Wow!
2: Ay, galing Sabado. Sige, advance happy birthday na lang ha, Ma'am Rhea Loyola. Gabay nga maging happy ikaw sa mga birthday tomorrow. Kagabay nga imo mga wish dira sa imo kabuhi at matupad gid.
1: Wow!
2: Basta enjoy mo lang imo life. Apisar wala handa, Ma'am Rhea. Basta happy ka lang. Ano pa naman?
3: Yahoo!
2: Basta good health lang gid at thankful na kita sinaan.
1: Wow!
2: Sige, tropang Jocel Balasa Barogo. Good afternoon!
1: Wow!
2: Mayong hapon mandara sa inyo. Si Ma'am, sige, tropang Crystal. Good Friday, everyone. Ay, nabasa mo na nino?
0: Wala.
2: Ay, wala pa. Sige, uy, nabasa mo gila ni Kag.
0: Lain mo siya comment niya, katropang ay. Pero si Mother Maria, man sa gihapon ko, no, ano ni?
2: Ay, sige.
0: Shout out niya si Mother Maria nga don't worry kuno kay may ging palakat na kusang 4-piece ni girlie.
1: Oh. Wow!
2: Ay, ibig sabihin, member ka na, katropang Crystal.
3: Yahoo!
2: Napaldo ka na eh. Sige, si katropang Ma'am Liza Digala, ari naman subong nga hapon. Nabayong hapon, ma'am. So, thank you so much. Good sa pa-highlight and pa-followers. Sige, shout out. Gidra ha, nagatutok na siya kung subong mo. Mayong hapon, andra sa Divino and Digala family.
3: Yahoo!
0: Si katropang ya, Kenneth Pasete. Good afternoon, kuro katropang ang Iron Joy pa shout out lang ko na kay Ma'am Senaline sa President Rojas. Sige. Sige katropang Monroy, good afternoon katropang Ira and Joy. Oy, mga hapon gid ra katropang Monroy ha. Sa inyo ni Nanay Matilde, ayayo sa Purok Uno Libas Rojas City. Sa mga taga Libas dira, thank you so much sa inyong pagpalanog sang X-rated sa kada hapon. Si Ma'am Liza Digala, mga hapon katropang two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy. Gatutok na ko ah. Sige, thank you so much Ma'am Lisa. You're the best station worldwide number one.
2: Sige tropang Zyron, hamuot ko siya komento. Waiting for ruleta ko no. Sige maparuleta ta. Gcash 100. Total paldo. Ay paldo. Total paldo ko ng sweldo so bon. Sige, karon ka tropang Zyron kung may time ha. Sige tropang Crystal, oh, gina-shoutout niya si katropang Kenneth Pasite. Read ka na.
1: Wow!
2: Mas ready ini? Ready ka na sa pagsabat? Sinuogid sa amo na duwa ni Miss Ay. Ay, why na? Big choices katropang Crystal. A na lang, ikaw na lang. Hindi na ako dira pag-ikon. Katropang Kenneth, abi seryoso ka na si katropang Crystal ha.
0: Para maka-move forward na sila ko na sa September.
2: Wow! Habol-habol kayo sa 4 months ha. Para hindi maging cold ang inyong nga December.
3: Yahoo!
2: Sana manalo ng 100 pesos. Hindi ka na di qualify katropang Christine Diane Ropa.
1: Wow!
0: Sige. sige. Pero katropa natin dira sa bahay sa Creamline Warehouse sa katropang Menias Leonard. Mga hapon ko na Ma'am Iron, Ma'am Joy. Pag-greet lang sa mga taga-Ribisco ka Creamline Warehouse sa Lawaan. Kagpa-shoutout man ko na sa ilang mga secretaries, mga gapahon, kag-sexyhon, gilang mga secretaries, mga driver nila, mga helper, mga salesman. Kagpa-shoutout ko na kay Bor Warren, kay Tom and Jerry, kay Ronella, kay Meme, kay Eva, kay Regan, kay Reggie, kag sa crush ng helper si Carmela.
1: Wow!
2: Uy, kamulang dragali ang nag-crush-crush, ha, katropang Menias. Ay, di mo crush, di mo pagtamyawon. Easy!
0: Kaya tawag nga inside job.
2: Ikaw katropang Joy, ha?
0: Sige, pero si katropang Crystal, katropang Ayo, may request ng song. Uy, bala ka na katropang. Request na ako na ako ba o siya ba email da pa?
2: Ah, ikaw na ah! Walang iba, ikaw lang, yeah! Katropang Woo! Crystal. Abis to, reahin nyo na sa maidien ni katropang Kenneth para mag-insindihan na ikaw mga duwa. Pero si katropang ambot, sinikad katropang dundun ko nakaabot na ni siya. Basiya naman kita sinigi na palingin na nga itong ulo. Iya kita gina-prank.
3: Yahoo!
2: Sige, hello madlang people! The Mr. Lap Trip at your service.
1: Wow!
2: Ay, man kami nag-lap trip doon. Abi taga, kami drasang mga words na makakadlaw kami ni katropang Joy. Hambali katropang Ma'am Senalyn Kenneth. Prepared ka na sa question ni katropang Crystal about sa inyo? Halaa!
1: Wow!
2: Ma'am Senalyn, support na lang kita kay katropang Miss K and katropang Pasete Kinen.
3: Yahoo!
2: PK! Oh, Pasete ka Crystal. Sige, mahulog entry si Dondon. Ikaw lang kami di Don. Aga hulat lang ding drop box sa imo.
3: Yahoo!
0: Pero katropang Menias Leonard, katropang ano comment, basaha man. Ano?
2: Ano na? Ikaw akong crush, Ma'am Ann. Uy, naglain pa. Ay, shout out ah! Thank you so much ah. Kapag the goal ka naman ah. Pero si katropang Crystal Maria Joy Libardo. Ngid ko gintol pa seti, kinet ang sabat mo. Kay full charge ako subong.
1: Wow!
2: Ay, basilain ang gin-charge mo ha. Kay gina, na, gina-irita na ako. Straight mo mga sabat kay pag-abot sa love, istrikta ako.
3: Yahoo!
2: Ay, grabe.
0: Gusto niya galing katrabaho ay mga kwan, mga diretsoan.
2: Abi Kenneth, hindi na magliko-liko ha. Diretsoan na si katropang Miss K.
3: Yahoo!
2: Nahan ka pa da san tagadao.
0: Nag-i-Jaya choices. So Kenneth Pasete, magpidi ka na. Pa-bayida si DJ Ira.
2: Ay, kaso ah. Sinini ka tropang Pasete Kinet. Anong question ina Ma'am Senalyn? Sabtun ko ina tanan.
1: Wow!
2: Sige baliki don ha. Kung may best friend ka kuno kag may natabo sa inyo, kag nami-miss mo siya o kung ginahidlaw ka sa iya, patawag bala ina nga pag-abyanay o kung base love na.
3: Yahoo!
2: Sabi kay Tito Damo ka man na best friend. Ito tanan nga tawo do friend mo man don.
1: Wow!
2: Wala pa ding sabat mo sa sabang nga hapon. Balik ka tropang Crystal Happy gid si Tol Senalyn Finiquito tabigi.
0: Ay!
2: Paldo! Ay, paldo palang babaeng ito eh.
3: Yahoo!
2: Say kami niya.
0: Oh, always na yapaldo si Ma'am Senalyn sa pagiging
1: Wow! Manipayon
0: kag jolly ba naman ni Ma'am Senalyn.
2: Yes, kag paldo pagid sa mga coins. Sige tropang Randy Ron Santisas.
1: Wow!
2: Listening sa pagkahapon. Happy tuning in.
3: Yahoo!
2: Tropang Randy, kamusta ikaw?
1: Wow!
2: Look, isa ka nalang nag-comment ha. Bisibising hanagin.
3: Yahoo!
2: Sige, si katropang Crystal. Tol, paring turn on the left. Turn on the left. Turn on the right. And round. Sige, nag-Versace on the floor.
3: Yeah!
2: Na nga itong mga tropa feels. Kamalang matagal na, Tol, maganda ang buhay. Ngayon lang ito masisira. Ay, huwag mo hayaan masira ang buhay, Miss K, ha? Dapat, kuan, maintain na maganda yan.
3: Yeah!
0: Si Sige, pero sige, tropa nga mo sa Naline. Okay, wala mo kayo na na-reading sa comment. Yeah, sino nang gina-cheer niya? Sige, tropang Kenneth.
1: Wow!
0: Sige, hindi niya na ako na makita. Ano, nagkarambola ng ilang mga kwan, ilang mga comments. Sige, pero sige, tropang Dondon, hindi ko makita ang station. Kaginap ako din.
2: Sis, ikaw ang hindi makita sa kahanginan. Kaya naga-invisible ka lang. Sige, anonym car wash, lihog ko. Di na to, nagsaka ang yung comment.
0: Oh, ano ka na name ka, car wash, katropang ay, mangkot, yung si katropang PK, kay nagamba si katropang PK, na lapit kita sa car wash, sa may unahan sa car wash, tol. Ano name sa car wash, lihog ko, kagasako ko. Ay!
2: Dubos ka man doon, kag. Sige, hambalin ka tropang ma'am sa nalil. Ahay, kaluoy ka man. Ask ko lang. Da, kung, ask ka lang da kung diin banda ang XFM.
1: Wow!
2: Bani, doon may ba ka man bala doon.
3: Yeah!
2: Gina, ako talaga hinambal sa nga ton nga direksyon diri. Kabay nga ba tuntulan mo ha?
1: Wow!
2: Hambal niya, waay pa kuya kakaon niya?
0: Ay,
2: ay, pagkaon, nanay. May karinder ya, dara sa dalom sang LTO ka.
3: Yeah!
2: Oy, shout out, dara kalikig katropang atong, ha? Kay Ma'am Sharon.
1: Wow!
2: Ay, ubos na ba ang mga panindan nyo dyan? Next time, kung ay kami balon, ti mabisita naman kami dira. Dapat nagatunog, sige po, ng radyo nga XFM, ha?
3: Yahoo!
0: Sige, si katropang Solomon. Ay, ara sa bukid dun-dun.
2: Na, correct, kagid katropang Solomon.
0: Sige, si katropang Ma'am Seraline, kag sa ibabaw na siya mataas basta may antena ina nga mataas. Ah.
1: Wow!
0: Para na binuligay ng mga tropa, peeps mo ni Dondon ha, kung di ka pakatuntol, ay ikaw gid siya ang problema. Charot.
2: Sige, si katropang Ma'am Manalyn Villar Basa.
1: Wow!
2: Good afternoon, mga ma'am.
3: Yahoo!
2: Mayong hapon, mandara sa imbo ha. Sa imbo family, Villar and Basa. Kag syempre, sa imbo dira nga mga, sa imbo nga twin.
1: Wow!
2: Hidako na sila. Pwede na naman dugangan. Si katropang Solomon Antonio, mayong hapon. Thank you so much, good sir Solomon ha. Poging-pogi naman ang katropa natin. Hukul na cool na naman.
3: Yahoo!
2: Nga Friday. Dan share na kuno si katropang Solomon. Kag syempre, mainit-init nga hapon to beautiful ladies. Katropang Ira, kag katropang Joy. Watching live ako subong. Samtang, ari naman rin sa idalom sang manga.
1: Wow!
2: Abis, di naman na ang spot mo, katropang Solomon. Pwede sa dalom naman sang rambutan. Sige, agoy. Hambal niya samtang nagpamati sa X-rated. Kay grabe na ang init dabi. Uy, nagalanog na ding XFM sa Banwasang Pontevedra.
3: Yahoo!
2: Ay, hari ni mo lover sa salamay. Basi mo na yan. Sige, si Ma'am Senaline. Ay, mo na inigani. Ambot, amay laktan pa ko yung importante. Ay, lakat to ah. Ang napugong si mo da.
0: Sikat tropa nating Joselito Raymundo Arsenio. Tisiling niya, happy birthday to me. Uy, mayong hapon sa inyo nga
1: wow!
0: Duha, katropang Joy, katropang Ira. Nagapamati kami diri samtang. Nagaparaga aksang tandu. Ay, sa barangay Milibili City of Fatima, Rojas City.
3: Yahoo!
0: Sige, mayong pagpulo paraga ak. Dira ha, katropang Joselito Arsenio. Happy, happy birthday sa imo sa buong adlaw. Ay, happy na birthday pa ni katropang Joselito sa buong adlaw.
1: Wow!
0: Mayong pagpulo pamati dira sa inyo ha, sa mga taga

0: Saliwat, happy birthday, Ged. Sa tanan nga nag-birthday sa mga August 28. Katropang usulito, ti may tayo lang dira nga pag paragaag. Gani, later on, kung mga jubogs na kayo dyan. Di pagkatulog lang diretso, ha? Para happy ang aton nga birthday. Kag syempre, para man kay katropang Ma'am Rhea, tomorrow, advance happy birthday na.
1: Yahoo!
0: Si katropang Josel Balasa Barogo, pa-shoutout naman po kay katropang Eddie Bering, kay Rosemary Barogo, kag kay Alfredo Barogo.
2: Wow!
0: Uy, ang mga paldo sa radyo.
1: Yahoo!
0: Kamusta? Nag-abot na nirang radyo niyo katropang Josel. Pero si katropang Rafael Turbo Digno.
1: Yahoo!
0: At sa mga hapon, mayong hapon mga guwapahon, diwata DJ I Enjoy. Nagatutok na ang tirik toda samtang nagapahulog huway-huway diri sa elementary Dayaw. Upod niya kuno subong ho si Tirik Jeffrey Itlog Amangka.
2: Wow!
0: Sige ati. Pagkulukadlaw, anay ka mo din nakatropang Jeffrey ha.
1: Yahoo!
0: Samtang nahulat sa inyong nga mga estudyante o kung inyong din mga suke nga mga ginasugat dulong.
2: Wow!
0: Oy, time check. Anay katropang Joy, it's 3:03 in the afternoon.
2: Wow!
0: Wili naman kita ha. This time ato na naitagaan sang oras ha, ang pagbasa sang aton nga storya this afternoon. Mga katropang ining istorya ang ginting uluhan ang ganap sa amon ni boy best friend. Mga katropa vips later on ha, kung may ara ka mo dira sa mga advice, panugdaon, opinion nyo about sa aton istorya, di ka maguya-uya nga mag-drop dira sa aton yung comment section.
1: Yahoo!

0: nga DJs, mayong hapon gid dira sa inyo tanan. Ako si Jelly, kagkaangay sa ibang nga mga katropa. Ay, di gusto kumanta ni i-share ang isa ka experience. Nga until now, daw hindi ko gihapon ma-process kung ano gid bala ang meaning sini sa akon. Sa amon, sang boy best friend ko nga si Anthony.
1: Wow!
0: Mga DJs, mayara ako sang childhood friend nga guy. Kag naging BFF gid kami since kinder. Imagine mga katropa ha. Halin pagkabata, di upod kami sa school, upod kami maglagaw, mag-outing. Kinagainaway man kami pero at the same time nagabati man kami. Mga DJs, halos tanan ka importante nga moments sa kabuhi namon. Kabalo kami sa isa kag isa. Kung may mga problema siya, tinagakadto siya sa balay. Kag naga-baby talk kami samtang gina-comfort ko siya. Mga DJs, kung stress naman ako ya, di siya naman ang una ko nga ginapangita. Nagastay ako sa iya nga kwarto. Kag didto nagapalipas ang

Kada DJs 2025 last year, pila ka adlaw antes ang birthday ko, nag-chatay kami. Ginhagad niya ako sa ila kag matambay lang kuno kami nga duha. At first mga DJs, normal lang gyud ang conversation namon. Kay man nagahambalan nay malang kami, nag-joke-joke kag nangalibakanay sa mga old memories namon. Pero somehow ang topic namon mga DJs naglain. Wala ko man gina-expect nga ang simple nga birthday plan namon. Di makadugali sa conversation nga medyo personal kag awkward. Mga DJs, pareho kami nga nag-joke-joke pa sa dungatay. Pero deep inside, dumiara ng attention nga daw hindi ko ma-explain. Mga DJs, nag-video call pa kami sang isa ka time kay ara ako sa bathroom kag naga-prepare maligo. Kag siya naman niya mga DJs, ara siya sa iyang room. Ay mga katropa, please lang ha, don't judge me. Friends lang kami ha, kag amuna nga wala man ako or wala ko man ginseryoso ang sitwasyon.

0: DJ I and DJ Joy. Samtang nag-shower ako mga DJs. Si Anthony, kinadakpan ko nga nagatutok gid sa camera. Gani ako man, kinagpinabebe man eh. Nagmala Ivana Alawi ako sa pag-shower.
1: Wow!
0: Tanan-tanan nga baga pwede i-apply sa akon nga body, ginpahid ko na baga DJs.
1: Yahoo!
0: Kay agod para lang magdugay ang akon nga oras sa pagpaligo.
1: Wow!
0: Samtang si Anthony hipuson lang, abaw nag-focus siya sa iyang Malaviva Max nga ginalantaw.
1: Wow!
0: Kag syempre, ako ina mga DJs.
1: Yahoo!
0: Niwala ko siya ganin nakita nga nagpamisok or something nga nag-change position. Kay man, nag-concentrate gid siya sa akon. Mga DJs, after ko maligo, gine-end ko na dayon ng call. Kag syempre, nag-i-list na ko eh.
1: Wow!
0: Sa mind ko pa, sakto to ba yung ginhimo namon? Mga DJs, naglantaw ako sa K-drama. Agad nga, para hindi ko na madumduman ang mga eksena before.
1: Yahoo!
0: Na naging libang ko na lang ako nga kaugalingon. Gintry ko gid nga hindi pag panumdumon ang natabo sa amon.
1: Wow!
2: Mga DJ, samtang intense sa mga eksena sa K-drama, naglagting ang akon nga messenger. Si Anthony Gali, nag-chat.
1: Wow!
2: Ang kaundan sa nga chat, grabing body naman yun, bes. Wow! Sexy, ha? Mga when ulit?
1: Yahoo!
2: Kagsabay pa ulan sa mga laughing emojis, mga DJs.
1: Wow!
2: Mga DJs, ako on ko, ginkilig man ako at the same time, daw ginakulbaan, kaya daw lainay ang dating sa akon sang pag-asta ni Anthony. Ukon ba, si Ibala, ambisyosa lang gina kuya, kagakulay nga nag-expect nga may something sa amon. Nagabot ang adlaw sa birthday ko mga DJs kag nagkadto ako sa ila. As expected, gingreet niya ako sang happy birthday sabay beso left and right. And at the same time mga DJs, feeling ko nagadugang gid ako nga blush on kay daw may na-feel gid ako nga lain sang gin halukan ako ni Anthony.
1: Wow!
2: Pagabot ko mga DJs, normal lang man ang tanan. Nagkulukadlaw kami, nagkaon, nagistoryahanay. Kag nagtanaw pag ganin kami sa Netflix. Sakto man sa tunga time nga wala didtong iyang mga ginikanan. Bali ang sister niya lang ang ara sa ila, pero ara sa ibabaw nga kwarto kag kami tiari sa dalom. So in short mga DJs, kami lang gid ang ara nga duha sa ubos.
1: Yahoo! Wow!
0: Mga DJs, after some time, nagakat siya nga mag-TikTok kuno kami nga duha. Tinagadto kami sa room niya. Kikwaon niya kuno anay ang iya nga charger. Wala man ako nagduda. Kaya pag-abot namon sa room niya, gin-charge naman gilayon ang iyang phone, mga DJs. Kag syempre nagsugod kami sa pag-TikTok-TikTok. Nagsaot-saot kami nga duwa. Nagami-steps pagani kami kag nagakinadlaw na lang sa isa kag isa. Siling ni Anthony, grabe ka man. Daw, hindi ka man kabalo magsaot, ha? ikaw ganito ginakulbaan ka pro. Sabat ko naman sa iya. Mga DJs, nagkinadlawan na ilang kami gaduwa na wala labot kung may makabati man o wala. Pero pagkatapos ng isa ka video, dagulpi lang nga nagbag-o ang atmosphere sa kwarto ni Anthony. Nakahambal siya mga DJs sa isa kalinya nga nagpabalik sa akon sa amon niya conversation antes ang birthday ko. Nadula ang akon mga yuhom. Kaginambalan ko siya nga, "Hala Anthony, ginadumdum mo pa to gali?" Nagngisi lang tunto niya. "Ikaw haw nga, nalipatan mo na haw." Mga DJs, grabe ang kuba-kuba sa nga akon nga dughan. Wala ko kabalo kung ano ang akon isabat kay Anthony.

0: Mga DJs, nagpungko ako sa kanto sang bed niya kag siya nagpalapit. And for the first time, mga DJs, do hindi na siya pareho sang ordinaryo nga best friend nga kilala ko halin pagkabata. Nag-umpisa na ako makabatsyag sang kulba kag siling ko sa iya, "Anthony, why are you looking at me like that?" Mga DJs, wala siya nagsabat gilayon sa akon nga pamangkot, pero ginlock niya ang pwertahan.
1: Aray ko!
0: Kag dito, nagin ako ginkulbaan pa, mga DJs.
2: Oh no!
0: Nag-eye to eye kami nga duha, kag daw gulpi, naghinay ang tanan. Ina ba lang slow motion nga mga movement? Wala na ang mga jokes, wala na ang mga TikTok, kag wala naman ang mga pagkinadlaw namon. Dayo nagpalapit siya sa akon, mga DJs, kag inbutang niya ang iyang kamot sa akon.
2: Yahoo!
0: Kag wala ko man siya gintabog papalayo. Kag ang masunod na, mga DJs, nag-kiss kami nga duwa.
2: Wow!
0: Kag ina ang first kiss namon. He touched my body waist and hold me tight, nga daw hindi niya na ako gusto nga buhian pa.
2: Yahoo!
3: Wow!
0: Daw ka weird lang parumduman, mga DJs, kay childhood friends kami nga duha. Kagang tao nga dugay ko na nga kilala, ang tao nga kabalo sa mga kabalastugan ko halin pasang bata kami. Di siya man galing una nga naka-experience na with me.
3: Wow!
4: Mga katropa, inyo na batian ang una nga part 1 sa aton istorya sang kabuhi. Kag this time ato na naipabatian ang una nga ambahanon nga ginting uluhan. Tibok.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sa bors ang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpindo. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle. Sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
8: Wow!
7: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, awesome previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas.

0: Ang oras sa las 3:30 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builog Gredulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And we're back na mga katropa peeps. Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo, sagi hapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated! Yahoo! Mga katropang inanay nga programa ang Builog Gredulong sa Xanton Gold Herbal Tea. Uy, mga katropa peeps, tila win you get ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health. Sa liwat ha, ang Xanton Gold Herbal Tea. Di ba namin ginang pang-inom siniya antes pagkatapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga mga trend. Mga katropa, ining himo sa malunggay, turmeric, cinnamon bark nga manggaranon gid no sa health benefits. Syempre ginapatam is maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang aton insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kaniwala gid ha kabalak-an mga katropa dire naton ho nga nagasupreher sa diabetes kay mamayari ini sang xanthones isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani mga katropa, kakasgidray ang mga toxic kagaya giniklaya sa aton nga lawas. Pinaagi sa pag-inom sa Xanton Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa. Gani magpadulong na ha sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar. Kag magbakal na. O kung pwede man nga ma-add to cart, pinaagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Xanton Gold Herbal Tea sa quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo!

0: Alright mga katropa, sa atin nga pagpanumbalik ay kadamo pagiyasang mga nagapa-shout out sa nagapa-yamyaw. Pero anay, kamo bala kay ti agato ni istorya nga part 1 na betean nyo na ginha.
1: Wow!
0: Ag about sa ganap sa ila ko ni boy best friend niya ni katropang Jelly.
1: Yahoo!
0: Yes, si Jelly Jelly.
1: Wow!
0: Sige, kay man may something nga natabo sa ila. No, hindi magin sang dako nga natabo ha.
1: Yahoo!
0: Kaya mo na gani ka syempre daw na ilang man sila ako na ilang lang ining si Jelly o kay man mag best friend sila.
1: Wow!
0: Kay man kasangga niya inikuno kat mga katropa pil salin sang bata pa sila humalin sang kinder gid gani asta Subong.
1: Yahoo!
0: Piling ko mga 24 na sila o kung 25 na sila sa Subong katropang Troy.
1: Oh. Wow!
2: Sige, pero ina galing boy best friend niya katropang ayat iba tawag tagid inga best friend kay man na imagine na balahalin pa sa kinder asta Subong ti friendship mga kamusta gihapon. Pero ang magaling na istorya dito sa first part sa giyang istorya mga katropa, katropang ay nga ti dumay natabo nga something nga nagpapagod sa ilang relasyon or the way siya magtulong sa iyang best friend.
1: Wow!
0: Yes, kinaghatag manabi sang motibo ining si katropang Anthony ho. Pero duwa man siya klaro katropang Joy.
2: May tupa, Char.
0: Yes, nagpinakita lang ito siya sang motibo pero niya wala niya man ginasigurado. Amo na guro nga daw nagaduha-duha man ining best friend niya nga si Jelly ho. Kay magway Manila na hambal no nga may mga partner sila siguro both single man ining duha. Kaya sila na lang gani ang inchindihana kung may problema kuno si katropang Anthony nagakadto siya sa balay ni Jelly kag nagabibitok sila nga duha.
1: Ay
0: do pa magjowa na na iya.
1: Dahil
0: comfort sa iya.
1: Wow!
0: Ay kung stress naman ini kuno si Jelly. Ay dito mo siya nagakadto sa room ni katropang Anthony. Wow ha.
1: Wow!
0: Kag dito nagapalipas ang iyang stress.
1: Yahoo!
0: Pwede kayo na. Amo to gani katropang Joy kaysa naligo ko na si katropang Jelly. Nag-VC sila nga duwa.
1: Wow! Kaya
0: naman sulod sa utok niya nga man nag-VC ka mo. Ginusto nyo yan, gani panindigan nyo.
1: Yahoo!
0: Sige, kay nagmalaiba na alawi siya ko na dito sa iyan nga mga shower scene ho. Ay, tiyay mo man na iya gusto ka katropang Jelly. Tapos subong maproblema ikaw.
1: Wow!
2: Sige, pero after sang Ivan allowing eksena sa video call, ay K-drama na naman katropang ay.
0: Yes, nagdramatista naman sila nga duwa sa kadlaw sang iyang nga kaadlawan.
1: Yahoo!
0: Ay, dito na nagbeso-beso ang Uncle Anthony niyo.
1: Wow!
0: Pa left and right.
1: Yahoo!
0: Ay, kinilig naman ho, nagdakmol, nagpalanakmol ko nung iyang nga mga blush on.
2: Ay!
0: Sige, sugot ah! Ito ka ni katropang Joy, kaginhagad sa ni katropang Anthony nga matiktok sila. O galing ma-charge anay sa kwarto.
1: Yahoo!
0: After that, lain galing iya, ginlock niya ang door.
1: Wow!
0: Reklano, galing si uncle ni Anthony, ha?
2: Ay, sige. Pero after, muto ka ni katropang ay ma-charge lang kuno sa kwarto kay, or kuha ko ng charger kay muna gani i-charge before ang tiktok. Pero ginlock niya galing ang door. Kag dito na gani, ay, hala.
0: Dito sila nag-kiss kuno nga duwa according na haki katropang Jelly.
1: Wow!
0: Kag syempre ginkapta niya kuno ang body weight.
1: Yahoo!
0: Kada hugot-hugot gin nga daw hindi ay nagusto buyan.
1: Wow!
0: Ay ngawan wala siya nag-confess. Anong buod silingon niya sila katropang Jelly? Kasi uplok man ang best friend mo.
2: Miyembro ng garisang team uplok.
0: Pero muna gani katropang Joy, ato ni Baluon karon after sa mga word nila nga eksena. Ano bala ay hana maging hantungan sini? Basi mautod ang ilaga pag best friend, kag mag lagbong sa paghigugmaanay.
1: Wow!
0: O kung basi mautod kag forever na nga nautod.
1: Yahoo!
2: Basi matapos sila friendship katropang ay, pero maturn naman into relationship.
0: Yes, basi. At abang-abangan ta na ha. Pero si katropang ano-anay ho, si katropang Zyron, may plano nga lain gali iya. Diba? Basta mga lalaki, dalawang pangmalakasan. Sige, si katropang dugang pa niya konsumisyon nga ginagmay. Aba, basi wala pa na guro may natabo sa ilang gaduha sang karera.
1: Yahoo!
0: Ugid!
2: Si katropang Mam Elma, o hindi niya malipatan ng halok na magilok. Kinilig to the bone siya.
0: Ay, Ma'am Elma, may alam ka ha.
1: Wow!
0: Hambali ni Zyron, manami daan mag-TikTok basta may kadubong. Paano na kay wala ka kadubong?
3: Dana!
0: Pag-one challenge, kung may TikTok, may TikTok. Pag may alak, may balak. Mahiya naman kayo!
4: Mahiya naman kayo!
0: Thank you so much yung katropang Poncelens ha. Sa imo manami nga bayi-bayi.
1: Wow!
0: Kag sa imo fresh lumpia.
1: Yahoo!
0: Sige na sa call mo na tringin mo mga tropa peeps.
1: Wow!
0: Sige lang, gusto mo na namun.
2: Sige katropa natin yung Solomon. Oy, mamahaw kita mga katropang Ira. Kag katropang Joyce ang batsoy ni Toto Joanne.
0: Oh. Wow!
1: Wow!
0: Libre naman eh. Mamba si katropang Toto Joanne. Puto na kuya. Importante damo customer. Sige, higop-higop lang nira ha. Sang mainit nga sabaw.
1: Wow!
0: Sige, tropang sino may nagpag-greet ni Kainaw eh. Sige, tropang Ma'am Presi, good afternoon mga katropa. Bawag kagwapa, gid sinyo nga duha. Ako ba'y sa noo pa magagwapa? Marisi, ang imo istorya ay padala na din. Magayi kami na gani ha. Gwapa ka gid lang.
1: Wow!
0: Sige tropang Agosto 24, mayong hapon katropang Iron, katropang Joy. Watching live kami dito sa Balay. Shout out ko lang sila Mama Maritel, si Papa Hill, si Inday Maricel, si Mikay Prince, Jiro, kagbayaw nga si Febri, kagsatanan nga Pamilya Castanio, kag Montserrat family from Edong Montserrat of Barangay Kalapawan, Sityo Bayang, Dumaraw, Capiz.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon, idra sa inyo katropang Edong.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Delilah, why good afternoon, Ma'am Ay. Pa-shout out ko na sa Abelio family, Sang Panita.
1: Wow!
0: Thank you, Ma'am Floor.
2: Sige, tibalikan tapag ida ha, mga katropa peeps naton nga nagpalabot sa ilang mga mensahe dito sa atong programa. Balikan tayo dito sa cellphone kaysa computer. Hindi tara makita ang pinaka ibabaw. Sige. Si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Oy, mag hapon mga Ma'am Iron, Ma'am Joy, na late ako. Sige lang Ma'am Emmy, it's better. Ano kaya na katropang Iron? Okay lang na malate kaysa absent.
0: Yes. Nag-loading ako katropang Joy.
2: Sige, dire kita sa dalong. Basta may nalipatan, tadi ba lang.
0: Mm-hmm. Si katropang John Ray Valgoma, shout out kay Dudoy Ferrer. Garaga obra, hello, bla.
1: Wow!
0: Obra hamayad, ha. Para hindi matapok, ah.
1: Yahoo!
2: Sige, katropang PK. Ang banya katropang Ira, pwede ko maka-join sa Christmas party niyo sa XFM.
1: Wow!
3: Yahoo!
0: Pwede ah, basta loyal nga katropa.
2: Ago.
0: Yes, alaga sulupla ka pa di bala katropang Kenneth ha. At sige na ato na at padayunon katropang Joy. Akin man excited na tas hindi sa mag-best friend ho. Kung ano nang maging ending sa nilaga love story.
1: Yahoo!
0: Mga DJs, after that, nagpadayon ang moment namon sa isa ka-intimate nga situation. Hindi ko na pag-i-detailed ang tanan, pero let's just say nga, the night changed something between us, mga DJs. Kag ang pinakakululbaan, wala kami naghambal kung ano kami pagkatapos. Mga DJs, wala I love you, wala ano na kita, wala man sang may meaning ni Ayhan. Hipos lang gid ang tanan. Pag-uli ko sa balay mga DJs, gina-acting ko gid nga normal lang gid ang tanan. Nagbukas na maniwat ako sa ngakon nga cellphone. Kag naglantaw sang K-drama, kag nagpakuno-kuno nga wala sing natabo. Pero honestly mga katropa, my mind was somewhere else. Nag-ring ang akon nga cellphone. Si Anthony gali nag-a-call. Pero wa ko kun wala ako nagsabat mga DJs. Kay wala ako kahibalo kung paano ko siya entertainon. And then he messaged me. I'll make you come next time, Jelly. Natulala gid ako mga DJs. Next time? Ano ba lang buot silingon niya sa next time? Samtang ginahakos ko ang akon hotdog nga pillow.
1: Wow!
2: Mga DJ sa ako nga mind, BFF lang man kami. Kag para sa ako lang natabo sa amon, dapat didto na lang gid asta. Hindi ko gusto nga mag-expect siya sa relationship nga hindi ko man kaya nga ihatag. So nag-reply ako sa iya mga DJs nga dapat wala na sa next time. Kag after that, gin-block ko siya gilayon.
1: Oh no!
2: Pero mga 10 minutes after DJs, gin-unblock ko siya liwat. Kaya hindi ko man siya kaya tiison. Kag eventually, nag-istoryahanay kami nga duha. Ging klaro ko sa iya nga para sa ako niya, wala sing romantic meaning ang natabo.
1: Wow!
2: Kag nag-agree man siya mga DJs, nagbalik kami liwat sa pagka-friends, or at least, gintry na mon. For a while, okay kami mga DJs, nangin happy kami liwat, nag-chikahanay kami liwat, kag daw wala ginsang may natabo. Pero ang problema mga DJs, once you cross a line with someone, sometimes, hindi na gid-gali posible nga magbalik ang tanan sa una. Kaman every time nga magtina or tiniaway kami, do may secret nga kami lang nga duha ang naga or nakahibalo. Kung mag-joke siya gani mga DJs, do may second meaning na inaya para sa akon. Kag kung magtupad naman kami, daw gulpi ko lang madumduman ang birthday ko nga natabo. Kag bisan pa nga ginapilit kung akong kagalingon nga kalimtan, daw hindi gid siya madula sa akong nga memory. Eventually mga DJs, naglain ang dala namon nga duha. Nagka-girlfriend siya, kag ako naman, nagka-boyfriend.
1: Wow!
2: Kag sa kamat-amat, ang friendship namon naglayo until one day, daw mga estranghero na lang kami nga duha sa isa kag isa. Kung magsugataay kami gani, simple lang hi, nga wala lang kag sometimes yumiuhom lang gani, pero sometimes wala gidiya. Pero pinaka-strange sa tanan mga DJs every time nga makita ko siya, may aragin niya siyang feeling. Do may ginbilin kaming istorya nga wala pa natapos.
0: Sa subong mga DJs, currently may boyfriend ako. Pero we're on cool off. And lately, mas nagabalik yun sa akon ang memories na mo ni Anthony nga boy best friend ko. Mga DJs, hindi ko kabalo kung tungod lang bala kay namimiss ko siya as friendship ko. Or namimiss ko siya mismo. Kaya kung maging honest ako sa inyo mga DJs, I miss him so much. Not just the person nga naka-experience ko sa isa ka unforgettable moment, but I miss my best friend, ang tawo nga upod ko halin sang kinder. Ang tawo nga kabalo sa mga sikreto ko, ang tawo nga una ko ginapangita kada may problema ako. Kagbasi amugid na ang rason kung nga until now mga DJs, hindi ko gihapon siya totally nga malimtan. Sometimes I wonder nga what if wala ato natabo sa amon? Friends, pabalaayhan kami until now? Or what if may meaning gali para sa amon nga duha ang tanan? Pero paano kumahibaluan ang tanan mga DJs? Kinamo na gid sang palamangkutanon sa akon pensar nga hindi ko man kaya sabton. Si Anthony may girlfriend siya kag may boyfriend pa nako. Kagbasi pareho na kami nga nagpadayon sa tag-satag sa namon kakabuhi. Pero kung pamangkuto ninyo ako sa liwat, kung nahidlaw bala ako sa iya? Yes, mga DJs. A little bit? No. Maybe more than a little. Taga mo na ang pinaka-confusing part para sa akon. Mga DJs, ano abi sa pagbanta nyo? Dapat ko pa bala siya balikan bilang best friend ko kag maghambal sa iya sang ginabatsyag ko? Or dapat ko nagid lang kalimtan ang tanan-tanan sa amon kag mag-move on na lang? Kaysa tuod lang, miss na miss ko nagid ang akon best friend nga si Anthony. Kabay nga masabat nyo ang akon pamangkot. Para may makuha man ako nga idea, mga DJs. Kag syempre sa mga katropa naton katag palamati sa subong nga hapon. Tub-tub na lang dirang ako nga istorya. Salamat gid nga madamo sa pagbasa. Saliwat jelly na lang. Kag ini man ang ako nga X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina ng programa ang Bilog Agradulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, mamayaras ang glutacogic, ang virgin coconut oil, o kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs of skin aging, o kon pagtigulang sa ngatong nga selula sa panit. Ini man na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis ang ngatong nga supat, gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa. Maggamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Piragin sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo!
1: Alright mga katropa, kaya mo na ito ha. Ang naging ending sa ilang istorya sa subong nga Biyernes. Na ano gid ah? Friendship over gid sila ga duwa. F.O. na at the same time. Wala pa sila nagkatuluyan.
2: Wow!
1: Kay man, amo na gani, kay hindi ko no kaya i-give before ni katropang Jelly, no? Ang gusto ni Kwan, pero wala man sang gusto si katropang Anthony. I mean, to nag-conclude na bala siya. Pero sang ulihi, galaya katropang Joy, doon may na-feel na siya, no? At iulhi na ang tanan! Ulihi na. Kay man, pareho. Na. Yes, pareho sila nga in a relationship.
2: Yahoo!
1: Galing doon nag-alabo ay ining si katropang Jelly, kang iyaga boyfriend. Okay man, cool off sila ko, no?
2: Wow!
1: Aga muna, hindi ko madula siya pensar katropang Joy ang mga memories nila ni katropang Anthony.
0: Basta ko muna ang rason ha, sa inyong alabu ay sa mga BF sa bong.
1: Yes. Ay Tani, sang una palang ginamin mo na, sang pwede pa ang lahat, sang available pa ka mo. Galing sa subong ba si happy na tuya ang BFF true mo? Gani, katropang Jelly, kung ay happy na sila. I-close na lang imo heart. Hindi na lang sila pagtublaga. Kaysa naman may maguba ka nga relasyon. Support ka na lang sa best friend mo. Bisan amo na lang na ang bahatag mo sa iya. Ang ulhi mo nga mahimo, nga manami, nga buhaton para sa inyong friendship.
2: Yahoo!
0: Sige, sa katropa natin si katropang Jelly, for me mga katropang Aya, ang best agad ngayon mo, siguro for the move on agad lang, wala na sang bulubalikid kay Beshi, kay Woodline na, kay Manda, ang tao to ya, basi going strong, sila sang iyang uya, bahay basi ikaw pang mangin rason, sa ulihi nga maguba sila, kag mawasak na gid ka mo, dalayuan.
1: Gani ko ako sa imo kay uha na lang na ang ibang sitwasyon dira together with your boyfriend.
2: Yahoo!
1: Support ka na lang sa ibang best friend. Siling gani ni katropang Zai. Move forward ka na lang madam. Ay kung mag-move backward sa abi. Ano makadto siya sa imo? Sender, kay parehas naman ka mga duha nga may mga partner. Huwag marupok. Puppy love lang ang puppy love lang ang ginabatsyag mo. Be strong always. Kag always ka pray kay God. God bless sa imo, Sender.
0: Wala na ang pakabago.
1: Mabalik ka tropang Ponselens. Yan, kahit ano gawin mo sa pagpanggap, maalala mo pa rin lahat pag nalobat ang cellphone at charger.
2: Yahoo!
1: Boring, goro kung wala cellphone si katropang Ponselens eh.
0: Sige, pero si katropang Crystal, oy, bao Diyos ko, major, amo ina, ginakulbaan ko na perdi ang babae ko makuha na sang ay. Sige, pero si katropang Siron, MU lang sila ang malanding usapan.
2: Yahoo!
1: Ay, amo na galing Manning. Ang meaning sang MU. Sige, ang importante, wala maghugot ang kupo kay Laina inagastorya.
2: Wow!
0: Ang importante, pag ikaw nambalik katropang Val, ay happy na kamo sa isa't isa, Sender. I-move on nyo na lang ang past.
2: Wow!
0: Nambalik katropang Miss Cable, ako ba'y sana o pa ba'y palayain?
1: Ay, Bakit hindi ka pa ba pinapalaya? Ikaw na lang magpalaya, Miss K. Ruleta na. Uy, buhay ko nung ka-prepel si katropang nilo. Sa lagi nini katropang nilo. Mabasensya, ginawa ka katropa. Tis sa Lunes, a promise na na. Diba, nganta na lang 50 kaya nag-consumisyon ka mo. 150 Gcash sa Lunes, ha? Sige, mga katropa, Pip. Sa mali totoo, val, importante. Di na to, happy na ka mo sa isa kag-isa subong sender. I-move on yun na lang ang past.
3: Wow! Ay,
1: gina-treasure niya ganitong yung friendship sa yung BFF. Maparoleta na po tani mo. Muli ka tropang kanya.
3: Ay!
1: Nakabuhat na ko. Nakabra ka, Ruleta. Ay, sige, Ruleta. Ta! Ay, masabon ni Ruleta. Pero 100 lang, ah! Hindi man ni Monday.
3: Yeah!
1: Sige, basi ko na magsunggod ang aton mga katropa. Sige na, katropang Neil. Maparoleta na ta. 100 cash G.
4: Katropaleta.
5: Katropaleta.
4: Sa XFM Network Philippines.
1: I-drop na yun yung number sa ComSec, ha? Kung matuunan ka mo sang Loret. Roulette.
3: Loretta.
1: Hello, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Naulihi ako pero I'm watching Thanksgiving. Welcome, Ma'am Lorna. Awali ka tropang Munroy Ayayo. Naglibot na nakatropang Neil.
3: Ay, wala magalibot.
1: Eh, libutan na. Awali ka tropang Munroy. Mag-focus ka na lang sa present sender. Kag ipag-pray mo na lang si best friend mo. Kasi pag kayo talaga ang meant to be, ang time mismo ang magtatakda niyan.
3: Yahoo!
1: Ay, doon ka na. May ako katropang Munroy. Pero ang balik katropang Ponce Lens, hindi tanantol crystal mina, ah! Para na, depensa, higi niyang kaugalingon mo dira Ponce Lens, ah!
3: Yahoo!
1: Ay, si katropang Lanner Odicta! Wow! Katropang Lanner, comment present!
6: Opa! Exciting dito.
1: Sa jagi ni karon ko wala may ma-comment mo.
3: Ay katropang Lanner, si katropang Big Boy, dira ba si Luyo ka mo, abi tapik-tapik ka.
1: Basi wala sa GCash.
3: Pero mapapasa sa QR, na QR sa katropang Ay. Basta makadto ko na sa September 13, umulan, bumagyo.
1: Ay. Wow! Basta itik na muna.
3: Hindi pwede, 14 na lang.
1: Basi sa badong 15, ha?
3: Ay,
1: nagsugat sa dyante. Ay, basi nag-mix-mix na to si katropang Lanner yan. Basi nagpanghalo na to sa mga siminto. Absent ko nung baling katropang Zyro, no?
3: Wow! Ay. Pero po siya, ano, nakashare sa katropang Ay, no? Kaya nga manara siya sa Ruleta.
1: Woo! Desibisihan, wala sa... Ay, ampay, ginanamon. Busy to kop-kop. Wala rin yung escape, ba? Last na lang, ha? Kung wala, di pasensya.
3: Sa 12, kaya wala gali siya da, katropang Ay.
1: O, Ay, Gijra. Buhi ka.

0: ako na lang hindi kaya yung ma-floor. Yung sindan ta nakadakag.
1: Wow.
2: Ay, katropa mo, Michelle Amiho. May scene ka na sa Cash G. Pang kuha na niya?
0: Pang load.
1: Wow! Oh,
2: pwede man pang times 2. Ah, times 2. Times 5 times 5.
0: Pwede man bayad mo na si mga pay later.
1: Wow!
0: Si mas pay later.
2: Wala, guro nga lang ko na.
0: Wala siya. Ay, marami ganina. Congratulations, ma'am. Uy, din siya, how? Buhay pa man siya. Ay, present si katropang Dayan Ropa, ho. Buhay ka na din yan, nadala yan. Sako na lang na-send, ma'am, para may panggasolina ko sa motor. Sugat mo lang sa maling tao, hindi na lang.
2: Sayang, ang gas. Ay. Busy ko na pariban si Ma'am Sheila May.
1: Wow!
0: Wala naglaba. Gaunan malaba. Ay, duwa. Ay, no, hindi mabuhinan, Gcash ko, ha? Present nga ni ikaw, si Shishela. Uy, ikaw naglisubong, si Shishela, katropang tin.
1: Oh, no!
0: At wala si Ma'am Sheila. Wala na. Time first na mga katropa. Why nakita oras? Di sa Lunes na lang
2: galing. Duhapi kaya katropang ayaw?
0: Why lang? Present ha? Sa Monday galing mga katropa ha. Tama na katropang Zyron kay late na ta ho. Overtime na ta. Galing mga katropa. Isa naman sa ka-istorya sa kabuhi. Agato na buksan. Kapuno sang leksyon.
2: Ay, puno man sang inspirasyon.
0: Kagpuno ginsang consumption! Yeah! Katropa, thank you so much. Nag-upon sa aton programa this afternoon. Kag see you naman next week ha. Of course, ang ikaupon nyo na lang inyong mga DJ Chica Wave sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical, katropang Neil Lozada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting! Ang oras, alas 4:04 na sa hapon.
3: XFM.
4: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Boy, gising!
10: Ano ka ba?
9: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga pare, guys, may

0: Good news!
1: Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit!
4: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assisted pain, kalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Yes,
4: the
3: hell.
4: The secrets of hell.
5: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Leo.
6: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
5: Okay.
6: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tig sa aton sunay nga panimalay.
4: The secrets of hell.
5: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Doc Leo, nga way sang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang sa guwa mo. Dili mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ya nang mamuni-muni ka lang gid nya.
6: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Upod sa trabaho, kagisan diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
7: Sunthon Plus Gold.
6: Ang Sunthon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
4: The secrets of hell.
6: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
5: Short tempered ikaw.
6: Yes, so
7: Sunthon Plus Gold.
6: Ang isa pa gyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerve. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
4: The secrets of hell.
8: Subukan mo ang Sunthon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Sunthon Vitamin C.
6: Para nga masigurado pagid, magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sa nga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
4: The secrets of hell.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes!
6: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
5: So ang Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
6: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
5: Oo.
6: More ka sa gidatog benefit.
5: May iban abing hindi ka tulon bala sang Sunthon Gold Capsule.
6: Mm-hmm.
5: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, eh, gina-detox siya nga ton lawas sa nakulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
4: The Secrets of Health.
5: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
4: The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Iba ganyan ipagto sa akong sa
7: Sister Pain.
6: Resigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: Hello, XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang pulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster sa Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assisted pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assisted pain!
17: Pangkalang pain!
18: Fast and safe!
17: Sister pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister pain!
18: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na kapagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Go!

0: XFM
1: XFM
0: Southland Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southland Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan
0: ko. Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
3: Pinili sa mga butika.
0: Southland Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southland Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southland Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southland Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southland Plus Coffee Mix. Southland Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
12: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
0: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
0: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
0: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Wednesday!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM
1: XFM
2: Santhon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santhon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
11: ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: XFM.
0: XFM.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
16: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibig sa inyong mga sugimutika. The Secret of Health.
18: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
19: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
20: The secret of health.
18: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
21: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
22: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
22: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
22: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: The secret of health.
18: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
17: Marami

0: XFM
1: XFM
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold
4: sa mga butika.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Southern Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southern Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Southern Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
12: Southern Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
14: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Go!

0: XFM. XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
11: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Eddie Bering, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tugtug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938 0 of 2026.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

Anang pasaning ibibigay ko sa inyo? Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihan.

0: ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba

0: Mga pangamoyda na kita, mga kabiyanan. Amay na mga balaan nga rakas kita saan sa mga langit, sa sining kagabi yun, nagpasalamat kami nila sa imo. Masalini mo kami ginpalabot naman sa sining inuras ng malipayon. Salamat sa proteksyon, sa bilog ng simana, ang inuinatag sa amon. Sa tanan ng mga blessing, nga amo na angkon, may balo kami nga editanan, halindra sa imo. Kag sining gabi, samtang kami maga tuo naman sa imong mga pulong, ikaw sa gihapon magaupod sa amon, kag ikaw man magkapatawad sa amon mga sala sa buhat pulong kaguna-una. Ikaw man magabless sa tanan imong kanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radyo subong man nagalive through Facebook. Kag ikaw man magguide sa akong mga bibig sa pagpamulong o yun gid sa imong kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa nanaton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Salamat sa ambanon nga aton nabatian. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Yes, tungod kay may tiun pa mga kaabinan nga kitagid, makaalagad pa sa Ginoo, subong man makaserbisyo sa iya mga kaabyanan. Okay, sa sining gabi, aton ginapakamayo ang tanan naton nga mga listeners sa ilagid nga mga radyo, subong man naga-live through Facebook. Kag-live nyo kasi kapon nakita nyo kubos ng alagad, Brother Hedren Soliano, mga kaabyanan dire sa XFM 100.7 Iloilo City, mga kauturan. Kag sa sining gabi, aton man ginatamayaw ang aton nga mga pumuluyo dire mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta ka mo, mga kauturan? No, gabay nga malipayon gid kamo sa sining kagabion tungod kay iya natagin palabot naman sa sining ikapito nang adlaw mga kaabyanan. Yes, no, ikapitong adlaw meaning amo ni siya ginatawag nga Sabado, no, mga kauturan. Ang Sabado suno sa balaan na kasulatan amo ang ginpapahuayan sa Ginoo, no, sa iya nga pagpanuga, no, mga kauturan. At the same time, iya man inigin pakabalaan mga kapturan. Suno sa Biblia, no, mga kabinan na muna nga bilang kita nga mga tumuluong, no, sa Ginoo, nagapati kita nga ang Bible, amo ang the Word of God. So, muna nga, kung anong nasulat sa Biblia, mga kabinan, amo nang aton man ginapatihan, no, mga kaabyanan. Kagsa sining gabi, aton ginatamyaw ang atong mga kauturan, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, no, ang aton ginimasuki sa listeners o kon munog palamati sa aton nga radio mga kaabyanan, no, kag aton ginatamyaw sila ni Sister Banjel, no, Bilyena, no, dira sa Lambunaw o kon sa Panuran Lambunaw may gabi dira kag Happy Sabat upod sa iya nga mga apo dira, no, kag mga kabataan pero subong si Bade Sister Banjel, no, yara sa Aridria sa Galisa City, no, dire sa Tagbak. So sige, maenggap idra sa imo Sister Banjel, no, Happy Sabat man dira sa imo. Okay, kag subong man ila ni Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, maenggap idra sa inyo Brother Panoy, maila nga pagpamati ninyo dira. Okay? Kag Happy Sabat man, God bless man dira sa inyo upod sa imong family. Okay, kag dira sa kay Brother Rex sa Davao, dira sa Kabatuan, no, kay Sister Pinky, may gabi dira sa inyo. Kag Brother Rex, gapamati ka kasubong, no, pasensya gid, buwas hindi anay tamadayon sa aton kalatuan buwas, no, kay tumod kay daw may aragid nga dili malikawan nga mga inatawag nga circumstancia, no, Brother Rex. So dasun guru ah, no, so buwas di tanay magkitaay diha sa Ford, no, tungod kay lang-alang gid, no. Sige, kag mailang pagpamati upod sa imo kabataan dira Sister Abigail, kag subong man kay Sister Stephanie, no, maayong gabi dira sa inyo. Sige, kag dira sa uton atong ginatamyo aton mga kabiyanan, Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, si Apin Langgang asawa, kag subong man sa iyala mga kabataan. Subong man kay Doc Crispin Hico, no, Happy Sabbath dira Doc, no, upod sa imo panimalay, no, mailang pagpamati, God bless man dira sa inyo. Kay Pastor Estrella Senior, no, maayong gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrella, mailang pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong man dira sa Sansida family, no, maayong gabi dira sa inyo. Kag subong man diri ta sa Liganes, no, kay Brother Ronel Olbido, maila nga pagpamati, happy Sabat man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Magdalena, no, Sunyo, maayong gabi dira sa inyo. Kag subong man, no, kay Sister Chuna, no, Olbido, maayong pagpamati man sa Olbido familia, no, maila nga gabi dira sa inyo, kagandis man dira sa inyo at tanan padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kagsubong man ho, sa kay Brother Paul Dumagit, mailang nga gabi dira, kagapisabat sa tanan, ni mga kautanan dira sa Panimalay, Sister Mary Ann, kag kay Sister Maribel. Sige, kag sininga gabi, makauturan di ta magdugay, it because kay aton uras tama agad kada sig, pero nadumduman ko ang Lapus family, no, dira sa Haro, no, Iloilo, no, mga kaabyanan sa Tagbak, Barangay Tabok Suba, no, maayong gabi dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabat. Kagsubong man kay Sister Chief Faith, no, maayong gabi man dira sa siyudad sang Iloilo. Okay, no, sa sining gabi, magkatoon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko, mga kaabyanan, sa balaan nga kasulatan, no, makauturan tungod kay isa ka matahom ini nga mga ginambal diri sa balaan kasulatan sa time nga sang si Kristo ari pa sa sini nga kalibutan. Okay, so ang title diri makauturan, ang pulong sang Dios amo ang binhi. So matuodayhan ini makauturan nga ang pulong sang Dios amo ang binhi, no. So kun musiling ka binhi, no, magtanom ka sang binhi para may maani ka, mga kauturan. So ining natawag ali binhi, so diri sa aton nga title, amo ang pulong sang Dios, mga kauturan. So ang aton nga pagatun-an karon na sentro ini sa sinulatan ni San Mateo, no? Mateo 13, no, 1 up to sa 23 ini, mga kaabyanan. Aton talakayon diri ang ginpamulong sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, nagapangwali o kun ano pa nga mga pagministeryo niya diri, gapangwali siya at the same time nagapamulong, nagapangayo, no, sa mga balatianon, no, kun ano man nga sahi nga balatian iya ginaayo. At the same time, mga kauturan, no, naga pamanhaw pagid siya, no, sang mga nagkalamatay o kung napatay, mga kauturan. So diri nga tawag nga balatian, duha ni ang butsinganon diri, balatian sa physical kag balatian spiritual, no, ginaayo sa Ginoo. Siling diri sa versikulo 1, no, sa kapitulo 13 versikulo 1. Sa among adlaw, nagawa si Jesus sa balay kag nagkadto siya sa higad sang dagat kag nagpungko didto. No, amo ni siya ang istorya, no, sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan. Versikulo 2, pero tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tao, grabe, no, sang si Kristo magwali, damo gali gapamati ng mga kaabyanan, ginadapuan siya. Subong kon magwali ang mga tao, no, kisa damo mo nagwali, may sa salakyan, may sa merkado, no, may iban man sa nagakaigo man nga lugar o kon sa mga gym dira, no, o kon sa plaza, pero subong daw kalain, no, no? Pero sa time ni Jesus Christ, sunod diri sa aton ginbasa, ginadapuan siya sa mga tao. So nami-nami gidyagali Ginoo magwali, eh, no. Sige diri, nagsakay siya sa sakayan nga nagapundo kag didto siya nagapungko sa pagtudlo. Ang mga tao didto sa higad sang dagat nagapamati samtang nagatudlo siya. Ang grabe, mga kaabyanan. Sa time ni Jesus Christ, actually, kung basi pamangkot ka mo nga dito ang Ginoo nagwali sa dagat, tao, o kung sa mga kakahuyan, o kung sa mga kabukiran. So, no, sa history, mga kuturan, kung ninyo basahon rin ang Biblia, nga ang Ginoo, wala na dito sa simbahan nagwali, kaysa time nga si Kristo dito sa simbahan, mga kaabyanan, nagatudlo, hindi dawaton sa mga pari, no? Hindi pagdawaton ang iyang mga pagtudlo, nga aman kay daw kumbaga samtang gawali si Kristo ang mga tao grabe no naga kun sa ato panikaron nagapunsisok gid ya no damo-damo kag nanamian gid siya wali ti sempre kun ikaw abi dugay na dira pare ka dira kun pastor ka man kun ikaw magwali ang iban gani do daw hindi pa gani magwa pa ganing iban eh no kay di nanamian magwali okay pero sa time ni Jesus Christ mga kaabyanan ang iban ga siguro di lang ka iban kundi nagakahisa ang mga lideres sa church mga kaapturan at the same time no hindi gidila madawat ang pagtudlo sa Ginoo no mga kaapturan kaya ang Ginoo ya nag-approve ginto man niya man lang propesiya eh no mga kaabyanan so sa rason nga nga dito na siya sa higad sa dagat ukon sa mga dalom mga kakahuyan, kabukiran, nga dito sa gawali, kay wala na siya ginapasulod sa iglesia. Okay, take note mga kautoran, hindi ko na nipadalong man maayo, pero once nga ikaw gali, nagastan sa prinsipyo sang Dios, at the same time, ang imong ginawali, amugid ang kamatuuran, o kung may sigot yung kamatuuran, siyempre may ara gida maigo, mga kautoran, o kung may term pada, may malapakan gida, kung kamatuuran ang imo yang hisgutan amo nagali ang Biblia na siling ang kamatuuran among magahilway sa aton so amo na hambal ta sa kamatuuran so buting ganon nga si Kristo sa dagat nagawali tungod kay wala na siya simbahan mga kauturan te subong sa aton kadlawan karon may mga tao nga wala na sa simbahan no kundi sa balay na lang o kundi indiin na lang sila it because kay dili dawaton sa iban nga mga iglesia o kung sa iglesia it because kay ang pagtudlo siling nila dili na daw iya sa sina nga sikta o kung pagtuluan kundi laina dali nga istorya tawag ko doon na siling nila upsyot no mga kauturan pero sa kapag kamatuod gali makauturan sa time ni Jesus Christ kung inyo tulupang doon siya gali amo ang ginatawag nga upsyot kung amo man ginaang patihan aton makauturan pero sa tuod makabinan dili si Kristo opsyon kundi siya ang matuod no based sa Biblia makabinan kaso ang tawa mo lang ang hindi gusto nga magbaton sa prinsipyo o kung mga pulong sa Ginoo makauturan now padayon kita sa pagbasa so ano nang ginahimo ni Kristo siling niya dire no madamo nga mga butang ang iya gintudlo sa ila pagi sa mga paanggid meaning paanggid mga parables or sambingay no sa Cebuano siling niya may isa ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Amo ning siling sa Ginoo gigamit niya nga parabolo. No may isa daw ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. 4. Sa iya pagsabog, ang iba nagtupa sa higad sang dalan. Kay amo ning tabo makuturan no sa munong sabog. Ang iba nga binhi daw nagtupa sa higad sang dalan kaginto ka ini sa mga pispis. Okay? Amo na natabo makaturan then ang iba nagtupa sa mga ukon sa kabatuhan no hapaw lang ang duta sini no subot sing anon dito sigad sa dalan at the same time dito sa kabatuhan pero may duta man pero jutay lang hapaw lang gani madali nga magtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta size pero nalayong ini sang nainitan sang adlaw kagtungod nga jutay lang ang gamot na laya so siyempre oh, kung atong tanawon gin makuturan literal subong tanong ka diya sa may siminto ang dalom dayon may duta man tuod siya mabuhi siya no pero kung mag-init kay tungod kay ang dalom sina bato either siminto no kay jutay lang ang duta siyempre mapatay o kung malayong gid ang imo gintanom kay nga jutay lang ang luta. So, amo na ginambal sa Ginoo. Now, padayon. Ha? Siling niya dire. Ang iban nga mga binhi nagtupa kag nagtubo sa duta na may mga tunukon. No? Nga hilamon. Pero, pagdabong sang mga hilamon, nalumos ang tanom. So, ang iban dito sa mga hilamunan o kung katunukan, mga kaabyanan, nabuhi man tood siya, pero tungod kay damol na guruman ang hilamon, So ano matabo sa imo tanom, no? Ako sa realidad subong katuran aton gini mapamatudan nga tuod gid man eh. No, kay nga man. Kung magtanom ka at the same time pabayan mo lang ang imo gin tanom, hindi mo pagunahan, hilamunan, at siyempre ang mag ha, mas dasig pa ang hilamon magdabong kaysa imo gin tanom. Di ba tuod mga katuran? Oo, sa mga nguma. So iti kay kaagi man ta uma mo. So balan ta gina. So meaning para mo makaharvest ka sa nagkaigo sa imong gintanom dapat imong gidiatinluan. Ti diri mga kabinan, suno sa ginambal sa Ginoo ang munusabog ga kuan lang, no ga sabog lang, no? Okay? So take note makauturan ang atong gitunan diri ang pulong amo ang binhi. So buting ganon gigamit sa Ginoo ang mangunguma nga nagasabog sang binhi. Now, ato na matulupang dan kung ano ning mga binhi, mga kabyanan. Now, padayon. Versikulo 8. Ang iban pagid nga mga binhi, nagtupa sa maayo nga duta, nagtubo kag nagpamunga. Ang iban madamo gid ang bunga. Ang iban madamo, no? Kag ang iban hustuhan lang. Kamong nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian. Amuning istorya makuturan nga ara sa Biblia sa Mateo 13. Basahon nyo dira inyong Biblia, ara na dira no mga kaabyanan. Tigigamit diri ang ginatawag munugsabog mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Now, may gigamit siya dira ang tawag binhi. Take note, ano ang binhi? No? But sige naman ito, ang binhi, amo ang pulong sang Diyos. Okay, amo nang pulong sang Diyos. So, subong gina sabog ini mga kauturan. Dini ni gina sabog sa bilog nga kalibutan. Okay? Amo ang pulong sang Diyos. Gitawag binhi mga kaabinan. Kun ato tulupang durun dire, may ara apat ka klase nga mga binhi nga gintupaan mga kaabinan. So amo na siyang aton karon. Talakayon makoturan. No, ano ning nabutang sa higad sandalan kag kabatuhan, no, kag mga kahilamunan kag subungman sa ginatawag nga maayo nga duta makoturan. Now, padayon. Versikulo 10. Dayon nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot. Ngaa nagahambal ka sa mga tao paagi sa mga paanggid siling sa mga apostoles, no? Buting ganon gusto sa mga apostoles nga nabalang maghambal ka nga maintindihan gid insigida sa mga tao mga kauturan, no? Pero ang mga apostoles naman kot nga para bulain mo gigamit nga mga simbolikal ang imo gigamit, no mga kauturan. 11. Nagsabat si Jesus sa ila. Ang mga tinago nga kamauturan parte sa paghari sang Dios ginasugid sa inyo nga maintindihan ninyo, pero sa iban nga wala ginasugid nga maintindihan nila. Magali mga kaabyanan, kun atong tulupang don giri dapat galiya kun ikaw sumulunod ni Kristo makaintindi ka sa mga bagay nga ginamit lang sa Ginoo mga kauturan. Te, may iban daw nga hindi makaintindiban, mga kauturan, mga kaabyanan. Pero, may mga tao nga makaintindiban. So, buting ganon sa atong kadlawan karon, may mga tao nga maghambal parabula ang mga munugpulamati makaintindiman sang buting ganon sina. It because nga, kay ina sila, siguro ay han, nakahibalo na sa buting ganon sina, o kung ilang managin iskwilahan, o kung ilang man inaginatunan. Nga man, kay sila gitawag mga sumulunod sa Ginoo mga kauturan. Pero may araiban, tagunta lang sumulunod sila, pero tungod kay wala pa sila nakahibalo, sa ulihi may balaan manila ina mga kabina. Now, parayin lang kita sa pagbasa. Versikulo 12. Kay ang tao nga nagatuman sang iya nabatian nga kamaturan paghatagan pagid sang pag-insindi. Wow, kanami no? Kag madamo gid ang igadugang sa iya. Pero, silindere, Pero ang tao nga wala nagatuman sa kamatuoran, bisan yutay nga iya maintindihan, kuhaon pa sa iya, bao makasulubo, gali ni mga kauturan. Tulupang nun tayo ni nga kapitulo ka versikulo, sa Mateo 13, versikulo 12. Ang nagatuman daw makabianan sa kamatuoran, kamatuoran ha, meaning kamatuoran, mga pagsulundan sa Ginoo mga kaabyanan. Kung tumanong tagali ini mga kauturan, ining kamatuoran na ginatag sa Ginoo, ano dong tumisa niya? Paghahatagan pagid sang pag-intindi, meaning ang iya paghangop, no? Mga kauturan, magasangkad pa kung sa aton pandiri, kung may ara ka na ihibalo, magadugang pagid ang imo ihibalo, no? Mga kaabyanan, like for example, ang sang unang aton nga nabaluan lang abi sa mga ginatawag nga cellphone, so ang una abi kuan patumo nang kipad-kipad patubla, no? Pero tungod kay no, tawgunta na lang nga naga-improve ang ihibalos kalibutan, subong hindi nakipad. Ano na touchscreen na mga kaabyanan? No? Tidamo na tatang tusluk-tuslukon dira. No, pero hindi pa kaya sa iban ng mga bagong generasyon, mga bata pa kasi subong, kabalo na, sagad-sagad na sila yung mga tuslo-tuslok sa cellphone subong. Tiinagtawag na siya, ihibalo mga kabyanan, nagadugang, pero iyan as kalibutan, no, mga kauturan. Iyan as kalibutan. Ang punto dire nga magadugang ang ila pag-insindi sa espirituhanon mga kabyanan. Oo, espirituhanon. Kung halimbawa, kung ikaw alagad sa Ginoo, kung sumulunod sa Ginoo, kanagtuo ka nga ang Ginoo amo ang manluluwas, munog patawad sa tanan naton nga mga sala. Yes, di ba? So kung imo naging patihan, siyempre, nagasimba ka. Pero, isa uli ang imo galing nga ginasimba, suno sa history, makautor kay history atong isgutan, di man tatan naghalin. Isala galing aton pagsimba sa una. Pero, nagatuo ka nga, ang pulong sa Diyos amo gid ang matuod. Sa uli kay natukiban ni mo ang ginatawag nga matuod nga inugsimba sang Diyos. Amo manggali ang sabado mga kauturan. Pero anong himuon mo kay ikaw sumulunod ni Kristo? Kay ara sa Biblia, kay nagatuo ka nga ang Biblia, amo ang pulong sang Diyos. Di karon kay nabasahan ni mo nga ang inugsimba gali nga matuod, amo gali iya ang ikapitong adlaw. Ha? Di kay sumulunod ka, kag naintindihan ni mo, anong butsing ganon? Ha? Imo ina batunon kag imo man ina gina kabuhi mga kauturan. So ara na, no, nagdugang na imo nga pag-insindi. Sa dalayon nga nagsimba ka na sinang adlaw, damo kapagid sang mahibaluan. So butsing ganon, magdamo man, ha? Magdamo nga magdamo ang ano? Ang imo na tun-an makauturan sa pulong sa Ginoo. Ngaman, kahit sinya diri, nagatuman, no? Sang iya, mga nabatian nga kamatuoran. Di mga kabinan buts nga nun sa sinigab eh. Kung kita nagatuman gali sang aton ginatunan, ginapamatian, nga mo ang pulong sang Diyos mga kauturan, ano daw? Magadugang ang aton ihibalo. Praise the Lord, no? Pero ang sabo diri, ha? Kung kita dili magatuman sa kamatuoran, bisan ang gamay nga ara sa imo, ano daw suno sa Biblia? Pulong sa Diyos, kuhaon pagali na makaturon, amo nang dako nga makasulubo sa aton. Kung hindi kita magtuman sang iya nga ginatudlo. But sing ganon, sa sini nga kagabion makauturan, aton tumanon ang iya nga mga pagtudlo. Now, versikulo 13, gani naghambal ako sa ila paagi sa mga panggid, tungod kay nagatulok sila. Pero hindi makakita. Uy, pwede ba ni makuturan? Ato na ipadaloy yung basa. Kag nagapamati sila, pero hindi makainsindi. May ara galit na makabianan. Ha? 14. Gani ginatuman, ha? Silindre, gani natuman sa ila ang ginsiling sang Diyos pagi kay propetang Isaiah. No? Isaias. Sige lang kamo pamati, pero hindi kamo makainsindi. Sige lang kamo tulok, pero hindi kamo makakita. Ato na ni diskasan ang 13 kag 14 mga kauturan. Pwede ba ni? Sinidra gani, naghambal ako sa ila paagi sa mga panggid tungod kay nagatulog sila pero hindi makakita. Buti ganun, may mata ka, no, nagasiga, nagasiga o kung nagatanaw ang aton mata sa mga nagawali o kung naghambal abi, no, makauturon. Pero wala daw naton sila makita. Pwede bala ina mga kabiyanan? Ha? Pwede bala ina? No? Kag nagapamati sila pero hindi makainsindi. Na makauturon, ato na lang ni, Bilugon mga kabiyanan, nga hindi makainsindi ang tao. Nga di siya gusto makabati. Nga makabati man tani siya. Mga kauturan, makakita, makakita, yes. Makabati, makabati, yes. Makainsindi, yes, makainsindi. No? Pero nga hindi sila, ha? Gusto makauturan, no? Sige diri, pero hindi kamo makainsindi, sige lang kamo tulog, pero hindi kamo makakita. Nga aman mga kabinan. Ano ayan na rason? Okay? 15. Tungod kay matig-a ang tagipusoon sa sini nga mga tao. Among nigaling rason mga kabinan. Gintakpa nila ang ila mga dalunggan, kaginpiyong nila ang ila mga mata, kay basi makakita sila, kag makabati, kag makainsindi, kag magabalik sa akon, kag ayuhon ko sila. Ano galing rason mga kauturan? Grabing Ginoo, no? Siya naging mismo nagakari, nagawali, no? Agod nga tuan sa tao. Pero ang tao, hindi magpamati, hindi gusto nga magtanaw kay Kristo, hindi gusto nga magtuma sa gitudlo ni Kristo. Nga mga kabiyanan. Ha? Kaya sunod diri, siling sa Ginoo, base sila, ha? Makabati, kag makainsindi, kag magbalik sa kay Kristo. Ukon, base, hadlok sila, na ayuhon mga kaabyanan. Buting ganon mga kauturan, isa lang kabutang ang pinakabugat diri. Nga di sila gusto magtanaw man pero dili kakita. Mga ito ginbasa na sa 13-14 mga kaabyanan. Kay hadlok sila nga mapalapit sa Ginoo. Hadlok sila nga musunod kay Kristo mga kaabyanan. O? Mga kauturan, mga pinalangga ko mga kabiyanan, sa aton kadlawan karon, kun imo tan-aon, wala gid sang kalainan, amo-amo gihapon mga kaabiyanan, mga kauturan. Dili man tanan, pero mostly amo-amo gid ang nagkalatabo sang time ni Jesus Christ. Okay? Damo mga tao nagatan-aon, nagapamati, pero dili sila kainsindi sang pulong sang Dios. Why? It because unagid sa tanan, ining pride mga kaabyanan. Ining pride gayari sa aton nga tagipusoon mga pinilangga kong mga kauturan. Nga tani kung sa iban pa nga mga hinambalan, tani maluwas na sila. No? Tani kita tanan magkalaluwas na. Tani kita tanan magkalaayuhan na mga kauturan. Pero nga nagapabilin tang nangin amusin eh. Nga nagpabilin tang wala pa kita nakapalangit mga kauturan. It because nga kay dili ta gusto mo palapit dira sa Ginoo. Dili ta gusto nga kayuon kita sa Ginoo sa aton balatian physical o kun spiritual. Mga kabayan, it because of pride. No? Kung sa iban pa, sir, ma'am, kung ano ang ako namatan, amo ang akon pakamatian. Diba, maamo na may mga muto nga amo na mga kauturan. Bisan sala, iya na lang ginaya pa kamatian kay amo nang iya nga nadak-an na gin mga kauturan. Lord have mercy on us. Mga kauturan, sugot ka mo sina. Kabalo na gita nga indi amo inang aton ginapatihan pero aton gid sigiyon gyapon. Ha? Mga kaabyanan, nakita na gali na si Ginoo sang una pa nga time nga may mga tao gusto nga mag-alagad sa gusto nga magpalangit sila. Mga kauturan, pero nakita sa Ginoo nga dili sila gusto ayuhon mga kaabyanan. Suno sa Biblia sa atong ginabasa. Ini sa gusto ayuhon. No mga kauturan, ti kun ako pa mangkuton gusto ko maayo. Gusto ko nga mag-alagad sa Ginoo nga malipayon. Gusto ko nga pagbalik sa Ginoo maangkon ko ang yasad kabuhi nga wala sing katapusan. Lamang kun tumanon ta ang kamatuoran na ginhatag sa Ginoo. ti subong makabinan anong kamaturan? Amo ang the Ten Commandments. Ang napulo kasugo, amo ni siya ang sulundan nga gibilin sa Ginoo sa sining kalibutan agod nga tumanon sang mga tao, mga kaabyanan. Kaya kung imo inigintuman o kung afon iniginatuman, ginahimo, malipay ang Ginoong makatulong. Meaning, magkaayuhan kita, mga kaabyanan. Lord, have mercy on us. Yes. Kung aton tumanon ang kasuguan sa Ginoo, malipay gid unas tanan ang Ginoo. Amo ng Revelation 14, verse 7. Fear God and give glory to Him. Nga man, kay nag-aabot na ang paghukom. Tisubong grabe na ang nagkalatabo sa kalibutan. Mga kabinan, gusto sa Ginoo nga ayuhon kita niya. Okay? Now, padayon sa pagbasa. Versikulo 16. Pero, bulahan kamo nga nagasunod sa akon, kay nakakita kamo, kag nakabati. Ha? Follow Jesus Christ. Nagasunod. Ha? Sa kay Kristo, mga kabinan. Tikon, ikaw karon nagasunod sa akon na nasiling, kung imo ginasunod ang sugo sa Ginoo, meaning, ara ka sa Ginoo makauturan. 17. Sa pagkamatuod, madamo ng mga propeta, kag matarong ng mga tao sang sa una, ang naghahandom nga makakita, kag makabati, sang inyo nakita, kag nabatian subong, pero wala matabo ini sa ila chimpo. Imagine, mga kauturan, sa time ni Jesus Christ, damo na mga propeta ang nag-agi. Ha? Sila ni Abraham, sila ni Jacob, na Isaac, sila ni Moses. Sino pa itong mga propeta ginpanggamit mga kauturan? Gusto sila nga makakita mismo sa kay Kristo, pero wala sila kakita mga kauturan. Pero sa time sang nagpakatao si Kristo mga kabinan, siya mismo, ha, mga kauturan, nangin kaupod sa mga tao. The problem, mga kauturan, kay ang mga tao, dili mo tuo kay Kristo. Imagine, mga kabinan. Mga kauturan, sa aton kadlawan karon, yes, di natuod naton makita si Kristo, kaya aton na sa subong sa most holy place. Pero, ang pulong sa Diyos, ginbilin sa aton karon, mga kabinan. Gani, mga kauturan, kung ikaw kag ako, nagahandom nga makakita kay Kristo makauturan sa palaboton. Ano lang aton buhaton makabinan? Is pag-obey sang mga sugo sa Ginoo. Yes, sugo sa Ginoo. Ang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton subong kinahanglan aton ina tumanon. Once nga aton na ini ano? Nabatian mga kauturan kag mga kaabyanan. Kay kung hindi kita gusto makabati o kung magsunod kay Kristo, meaning, sa ako na siling kagina, ang pride, amo ang naga, patigbabaw sa aton, tagipusoon, mga kabinan. Now, versikulo 18, ginsaysay ni Jesus ang kahulugan sang paanggid. Siling din sa versikulo 18, gani pamatiin ninyo, kagtun-i kung ano ang kahulugan sang paanggid parte sa munog sabog. Amo siling sa Ginoo. Ano daw? Pamati-i, no? Kagtun-i. So, buting ganon, duha lang. Aton dapat himuon diri makabyanan. Matian aton maayo, kag aton tun-an maayo. No? Kung di ta mamati, so paano aton maintindihan inisensibo? So, dapat intindihon gid o ang mga bagay-bagay, mga kaabyanan. At the same time, atuntunan kung ano ang meaning sa sininga mga paanggid, mga kautor. Tama ka dahil sa progress ba? Sige. Now, versikulo 19, siyendere, ang higad sang dalan na gintupan sang binhi, amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong parte sa pagginharian sang Diyos. Ano daw galing makutunan na itong mga binhi nga nagtupa dito sa higad sang dalan? Ini gali nagrepresentar sa mga tao, mga kauturan, nga nagapamati isang pulo sang Diyos. Now, padayon, pero wala sila makainsindi. Kag, ha, sila yung dili, kainsindi, nag-abot sa nagabot si Satanas kagin agaw ang pulong sa ila tagipusoon. Take note mang katuran sining gabi. I hope na dili kita amo ang na gintamaan sini. No? Ang sa igadalan gali makauturan sa mga tao gali ni makauturan nga nagapamati pero wala nila maintindihan ang ila ginapamatian. Mamati lang pero wala nila ginatagaan bala anong term sini? Wala ginatagaan sing dalom nga ihibalo, no? Dalom nga pag-intindi o kung ano pagidang mga ibang nga term nila, no? Na kumbaga gitagaan ba sang dako nga prioridad kung ano ang butsing ganun sinang ginatudlo mga kauturan sa aton. Now, kaya di aton gali intindihon, ang himuon gali ni Satanas, silindire, nag-abot si Satanas kaginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. Butsing ganun mga kauturan, bisan bagali kita nagapamati, pero wala natong ginatagaan sing dako nga paghangop o kung pag-insindi mga kabinan, ang himuon galit ni Satanas, iya na dulaon sa imo yung pangunahuna kag sa imo tagipuson. Meaning, malipatan lang ni mo dayon ang imo nabatian ng mga pulong sa Ginoo mga kabinan. Amo na galit mga kauturan. Okay? So, ara na. Ang una nga meaning sang binhi nga nagtupa sa dalan. Ang uwak gali o kung ang pispis nga nagtuka ito mga kauturan, amo gali na si Satanas, mga kauturan. No? Ang kabatuhan, amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong sang Dios. Pero tungod kay wala nila giinsindi, ano ang nahimo, anong natabo, ginkuha ina ni Satanas para dili na magtubo sa imo tagipusoon kag sa akong tagipusoon. Mga kabyanan, sinigab eh. Ito na rasin na mag-igo. I hope makauturan every Friday, no? Every Saturday night, kag Sunday night, dapat ang pulong na aton mabatian, aton insindihon para hindi ini madula, mga kabinan. Meaning, imo ini pangitaon, imo ini idiron, maayo, singsibo. Yan eh, makauturan. PM lang kamo. Search nyo ang Hedren Soliano, mga kauturan. Pwede ka mo kapamangkot, ha? Pwede kita ka video call, ha? Pwede kita ka one-on-one study, mga kauturan, para maintindihan natin sing sibo ang pulong sang Dios. Oo, mga kabyanan. Kaya kung isa di mga natin makuha eh, ang atong ginatunan, then may mga question marks sa atong pangunauna, mga pamangkot. It's normal na, mga kauturan. Pero kung luyag ni mo para may baluan, maklaruhan ka, maatahagan ka, pwede ka gin magpaluwa pamangkot. So muna mga kauturan, mintras hindi pauli ang tanan. Kaya kung hindi tagali ini pag-insindihon, anong matabo? Uy, kwao ni Satanas inang imo na tunan. So balik ka lang yapon sa uno. Wala ka gatubo, mga kabinan. Wala kita nag-improve sa aton niya nga kabuhi. Nga man, wala man aton gininsindi maayong aton nabatian. Gani mga kauturan, may nataoras. Pasalamat ta sa Ginoo nga nakatuon kita sinimpulong niya, no, sa paagi sa mga paanggid. No, kag-ayop nga nakakuha kita sang leksyon, mga kaabyanan. Gani unas tanan, aton pasalamatan ang Diyos, sini nga gabi, subong man aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, kagsubong man sa aton nga station manager, Sir Josel Banyas, kagsubong man si Sir Jandre Bertis, no, ang aton niya nga radio technician sa sini nga gabi. Way na tauras, magapamati danay, magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. May nga balaan nga rakas kita sa mga langit. Salamat gid sa sini nga kagabion nga sa din imo kami ginupdan sa pagtuon sa imo mga pulong. Salamat sa mga paanggid nga imo ginhatag sa amin. Luyag nimo nga kami magaintindi sa imo mga pulong nga imo gina hatag sa amon. Agud nga sa din amon ini maikabuhi samtang kami nagahulat sa ikaduhan nimo nga pagkari pagi sa imo bugtong anak nga si Jesu Kristo dira sa kawaan. Kaya ikaw magabless, tananin mo mga kanakan nga nagpamati subong sa ila mga radio kung naka-live through Facebook. Ikaw gyud magaproteksyon sa ila subong man kung mayarat nagabalatian, ayuha man sila sa ila mga balatian, physical, spiritual. Ang nakulangan, financial, ikaw man magaprovide sa ila. Kag subong man among idala sa pagpangamuyo, ang amon nga CEO, Dr. Rimilitoyo, po siya pinilangga nga panimalay, ang mayong panglawas, protection, siya po nila maangkon, mga blessing, na siya po damo pa nga mga tao ang mabuligan, subong man ang imugulaton sa pagwaragwag sa ang kamatuoran sa kahanginan. Ang amon station manager, si Josel, po siya panimalay, mayong panglawas, protection, siya po nila maangkon, kag subong man mga pagpakamayo. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magaproteksyon sa ila, kag subong man maghatagdugang kaalam sa ilang mga buluhaton. Kasi sining gabi, isa kami sa pagproteksyon sa among pagpalahulay sa among katulugon, na buwas sa kagahon, makabugtaw kami nga malipayod, kag makasubli na mandira sa imo. Ang tanan imong mapanakan nga nagabantay, sining adlaw imong pahuway, ikaw magaproteksyon sa ila, kag buwas makahimo kami sa pagsimba, sa imo langit ng ngalan sa Espiritu kag kamatuoran. Salamat sa pasabat nimo sa among pagpangamuyo, sa ngalan ni Jesus, ang personal nga manuluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Hood, mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!

Thank you.

honor.

Connor.

of the Earth, 565, and we will do the first, second, and fourth verse.